0: ngathi ungolahlweyo mthixo okwenene wasithabathela kuye izifo zethu nezono zethu sikholelwa siphiliswa ngezo ntlungu zakhe siyahlantshwa ezonweni zethu ngelogazi lakhe
1: sibani batho ba bangata haholo ka lenaneo leng la gago ke tlo etsa mohlala tsona ka di-strategy tseno o a sheba gore na PC e shebile gore o gangata batho ba bakreste ka srekene ke yona nako e ba gapelang ka yone ae re re nke bulana etse lenaneo la thapelo go tloga ka 3 fitlhela ka 4 ke tsona di-strategy.

0: kgale mogena madiba batla sa metsi ka kapa makakate le majagelela pelesa setia pelo sa bakwenaganya pafitho nka bua ka bulane ka tsosa difefa
1: ke re baske ne ba botsa gorena motho yerwa kwa o kae ka mogopola motlhankane mosotho thapelo bulane.

wo tlana ha monna ke sabjabjaretsa sa masuka ka sa ruthuthaka Odiman 92.8 Odikela hantla 104.3

madiba wena irenga ha o hlapa madiba o ya nyelo o bane ha o ka thi wa o ka etsala mekale mehlolo batho ba bona diepepe mokwena e motona wa ha nkopane ya mathunya re ke tekele bo e jwalo makana modimo wa ka ya ntsengang animile phethemelo yona e ntsenyetswa jwalo dinkong tsa ka yona ya ntsengang animile gore ke nne ke solophanye maoto wa ka godimampa ya ka ya lebitso ga e na a tlang ke boli ya mogau e leng yona isopo a tla e foke ye ka sitana le go e re rothisetsa gantle ka go diofisi tsotlhe tse e tsamaisanga e na tshebeletso go theowa odimodimo go ya tlase maoto ka ro basebeletsi botlhe kao fela ba gantatai ka kotlolo ke lebo jalo yona gaitse ai ntate moruti yaonkileng a monnate go tloa gore reng a tsane tse borobonga gore ntsane tse bo botshelela o dikela go reng a tsa bo borobong ka lenaneo le monnate le bitsitsweng a leeto la sefapano mamono a kopana jalo le mmino theowa jalo le wena ka mmino o monnate ntate moruti a o sebeditse ntate wa ka tswa o ile o phomola ya santsa boka dikgomo ka go sepalangwang sa gago lateng mo ditsengwe lona teng ya mosebetsing wao ka o fapa kana o kentse headset ya gago ebitso la ka ke thapelo ke ngwana wa gabulane ke mshimane wa ka mono ka kwading a gasodi ke botleng a tlasa lebala la letlatsa stadium wena o tlo e bitse ka gore ke kwading Highlanders stadium gantle tlasa thaba lepantsola thaba ye sepono mpe ha bo matswasanga jalo ke mokana thogiso ena ke Joshua ke wa matsoso matsoso ke wa sewodi ke wa moshweshwe moshweshwe ke wa sewodi sewodi ke sa tefelo tefelo ke wa matsoso ka sa leitlho le ntshotsho le boetelele pele ba mokana taelo matsoso ae le morena kgwabane theko ena ke morena wa thabo motlotla e letsie la borraro ke ntataro ka wona kgotso pula nala

0: +26659956 +21219956 Nomoro tsa mohala +26659956 +21219956 +2666 +59956 e ka sitana le +12 +59956 ke tsona nomoro tso re di sebedisang PCFM hoka hokahana le nna mesunga ya letsatsi le entseng a bua le ke morena e le letsatsi lona e le la mantaha vekeng hore ma PCFM Humunati ibido ya thabisa humunati ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busotsi ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya ya ga ponte mabidi a rona mabidi a tumelo ka mmino o munati mmino ona e le wa difela ka nnete humunati ibido ya thabisa ka nnete humunati ke thabo fela ha hona le mo nka ka re nka nnete ho batla hona le mo wopa ngona teng ka nnete mogana modimo santsa na mpabaletse mme ke ya lebua ha mogana modimo antse ya mpabaletse ke ya tshepa go le wena o ntse a o bulukile fela jwalo mo o lenga ngona teng lapeng Humunati ibido ya thabisa humunati ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busotsi ba fela hore e ba habo papa ke party e ba mayena o ya loya
1: mino o monate ka nako tsohle ho PCFM
0: amen
2: amen nna go tsohle ka kwala bana
0: amen
3: and then get to my shit

0: Amen.
1: Amen.
0: E ba nna ya futuwa ba. Ba tla ba latella ne bana ba puntshu. Amen.

0: Amen.
1: Amen, mwana mantsika boncho.
0: Yo yile nka mona mwana wa batho mafelo nga vike yona ina. Amen.
2: Amen, dadelo wa kuyetsa.
0: A re mogana wa ka ke be a tsamaya le mong. Wa bona go etsu ya jwalo ntate le boang. Mogana masisi a re ke tlatla ke mohula tsatsing le. Amen.
1: Amen.

0: banna ile ga hari otlana ka tsela tse ka ngatsena ka mane ka thaba bosiu ha ga maka batane amen
1: amen e tlo ma sanga go yetsa
0: Edu medise morena ka munu ka ga makabatani ke utlwile go amamela ke la ka ka bua le yena morena banna a re himunna o tsebe ke o mametse santsana o tsama ka mane ka bomogija ka mane ke banna morena banna khale ya tsama le nna ka mane ka ga makabatani a re bua le go kenyena bogago

sebeletseno ka mono ha bana ba kgwale ba theuwa balanna ba kena balanna ba kena mekgatlo ela nna ya kena la nna ya kena empa bana ba kgwale itse ba kena. Amen.

Yebo moya wami. Ulungile. Fili moya wami. Ulungile. Re ke re bitse ho Jesu. Tshebeletsong ena ya re ba ha o morena. E ka ba o ka bitsa ho yena ka temana ka pesalemi. Ka mantswe ya thapelo ka mmina thoko ho tswa fela hore na morena modimo o itse o tlo mo rorise jwang. O itse o tlo bitse ho Jesu ka tsela le mokgwa mofuta ofeng.

0: re ba ha o morena
1: o ba ha o morena
0: maniso
1: ba nke a se fapana mahetleng a bona ba te ba sa dikana tseo ba le mo tsona ga ba ha o morena
0: a o tsele
1: ka go bitsa
0: morena modimo wa matshediso la kganya le kgotsa wa ba balele ba ntlo ya go nneso
1: yana be se re ngwaneso
0: amen nnake bane ba nagana gore ba qetile ka nna empa jesu a fitlha goseng a nfa maatla a matšha ga ba gao morena ntateng tsebeng ya wa mosia a le ga ntate molo matala re ba gao morena go bedu
2: Ke
0: ba ha o morena go beru ya bo ditopi topi le kotulo.
2: Ba le suku wa neso.
0: Rena muri mo matsiriso la khanyala go tswa ba balela ba ntweno neso. Amen in. Ke utlwa le rato. Ke tadi mamadi. Ke bona ele se hlabelo sentlisetsang a gotswa. Submarine bakubung. Re ba ha o morena.
3: Ana, mohlanga mo rena.
0: Se ya bat.
3: Ya ngala fa tlo se le ba go le fanghe. Ya ba a ba le la le ba go le tse ka ntse la tlo la mala ba. E nne re ka ba re ba ba le ka mo rena.
0: Re ba ha o morena se ya bat a hanta te molo boss of.
3: Amen mo tsanga mo rena.
0: Amen in night. Le ba la le hodimo. Gore tlisetse matla kenya lerato la gao dipelong tsa rona kwatsaneng a le kwatsaneng re ba gao morena re ba gao morena rakgadi waka
4: nako e fitlhile motho wa modimo wa kametse baka mme le dumela mebaetsa o molemo ba gao morena
0: re ba gao morena rakgadi nthumeng ya matete ka mono ka thaba gupa Amen, Rakhariwa. Ya re tshepisitseng o ya tshepahala. Re mo finga sebaka a sebetse metshidi a le hanta te molopita. Ba ha o morena.
5: Ba ha o morena.
0: Ntate tsukulo.
5: Modimo ke moya. O se na mmele. Ba ha o morena.
0: Ba ha o morena ntate tsukulo mo ha yi khurunya bana ba ntate mo lo ratshosane.
5: Amen ntate.
0: Amen ntate wa. Tsebe e utlwang. Lili ihlo le bonang. Modimo o di entse di le pedi ntate moeketsi a le ga ntate molo matala re ba ga o morena ntate thato ke ba ga o morena ntate thato wa malefane morena modimo wa matshediso le kganya le kgotsa wa ba balele ba ntlo ya gago kanke ntate wa oho jesu na o tla re hawe hela re lapetse re nyoretse wena sisti ale le fatsinga le hole dom sisi re ba ha o morena manis
1: wa ga jo ho pa moya wa ka ke se se ka ho nna ke go se itlala re ba ha o morena
0: re ba ha o morena morena matse pontori Amen, amen, walk. Reba ha o morena. Ke beile tshepo ya ka ho wena morena. Reba ha o morena. Ne makgotso kgwele a le kwala ho abata. Re ba ha o morena.
6: ba ha morena
0: ntate
6: ya ntate fatshe ngiela se fapalo le ntatele go ya lo morena ba ha morena
0: re ba thank you ntate le boang gagae.

0: ናሃው ሙረን ክርባ ሃው ሙረን
1: እና
0: አኔ
1: ስለ ያለከ እንዴ ታፒን ለከሽ ነው ክርባ ሃው ሙረን የኩኑ በልተበለ
0: አይመኔ እንኩኑ ba hawo morena
2: ba morena
0: pepis
2: da ke o ba tsaka la ba tso ba ka tse a tlo mo lwa di tsang ka tsaba a tlo mo lwa di tsang pa ba
0: re ba hawo morena topi topi
2: ba morena
0: morena mo di mama tsiri so la khanya le khotso ba balele ba ntlueno nneso Kangin na ke Le fatse ke la Jehova le tsohletse ho lona memmati setso maputswe ha ntate molonyenye re ba ha o morena
3: ka ba ha o morena
0: na chicha
3: antisa sona mpona ha bila jwale antisa re ko ho na o fola matswalo ka ba ha o morena
0: re ba ha o morena chicha
3: ane ene ga tolaka
0: morena modimo wa matshediso le kganya le kgotso ba balele ba ntlweno nneso
3: ka o tshwana fela le wena mokweng
0: amen nna
3: ane ene ga tolaka
0: o ho Jesu morena ka ha ke nna tse bophelo bona ke batla bobong ho wena ke batla bo senanga ho fela ka ba ha o morena mwana ditsela a lebereya re ba ha o morena
3: ba ba ha o morena
0: ne mmaka mwena
3: ke se ke la Jehova le se se tse malone ba ba ha o morena
0: ba ba ha o morena me mmaka mwela wa mohapi
3: a le khotse
0: amen in nesu utia hawe ha le mputsa tshepo ya ka ke tla re ke Jesu re ba ha o morena Nemmatuka semane ale mogija le tlapeng

0: e ba ha o morena
1: ba ha o morena ba le morena
0: morena ma sit
1: o ya ho ya ka thata ka ga be ja ka tsena ro tsena se mo ta ka ke go fa ka go ha o ka tla ya ta ke le le na wa ya ho na na wa ja ja go fa ka le go ja ba tlo ba itse me ba ka na go ja bona ba ha o morena
0: e ba ha o morena morena ma sit ya
1: amen wa ni
0: ene ne ne se Morena ha re phela wena le ha re shwa re shwela wena a o isle hata a le magalane e ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: morena ma sisi
2: morena ha o ka tlhela ke le nyo singa ba in high school for go di fela ba ha o ntse di masela ha ke a matlapa me ke tla la thapa
0: Tabaha umrena, umrena masisi.

0: wa mpatela sefahlego sa gago ntate le hloka a leqime ha ntate molopita re ba gao moren
1: ba gao
0: go ne kwa mo pheme hiba re ba gao morena o hlatsisitseng tsona ka sehlo amen in this re ba hao moren
2: ke ba hao makaen ke di da kan pone sa sa ke ke ba hao makaen
0: ga
2: ya ke tsini a pote
0: amen in this re ba hao moren
3: ke ba hao moren
0: me mammo be
3: o bona o se thabelo ka ka me sha yoshi ha ga na ho tshoha letho ha go tshepile go ba hao morena mtate
0: ba hao morena me mammo be khumare
3: ha tsa mantate
0: amen in this
3: amen yo go
0: re ba hao morena
2: ba hao morena
0: hanis
2: so fa ke mo tsoa ka nke ke ka toka le ba hao morena
0: ke ba hao morena
2: ao sinana ka hadi
0: Kanki ausin nana hadili Morena modimo wa matshidiso le khanyalo khotso a o yetsetse ka hore le ka hore ausin nana ka monu ka ntate molodi kadile o kenela pengla khotso a usiwaka

0: Ke ba ha o morena.
1: Ke ba ha o morena.
0: Maniso.
1: Modimo o re boka wena. O ba tsohledi e tsa ke wena. Ke ba ha o morena.
0: Ke ba ha o morena ngwaneso.
1: Ha o tsiri ka ho bua.
0: Morena modimo wa matshiso le khanyala go tswa ba balele ba ntwe ya ha o nneso.
1: Yana ho bua re ngwaneso.
0: Amen nna ke. Re ba ha o morena. Re a itlhabolla. Hurima PC FM re hlabolla ba hlabilwenga ke bohloko hurima PC FM re ya entana ka ente ya le hodimo mesunga ya letsatsi le entsenga jwalo ke morena bibele ya ka le ya hao ere se tshaba saka ke tla setse ba fela ka ho ratana ba ha o morena
2: ba ha o morena
0: morena a masisi
2: wanaka o se wa itshepisa go ka ba le kgotso e tletseng le ka selena empa ha ntso phela ditlhomo tsa moya di tlhokala ka mehla go wena e le mamelo boitlhapanyo le boikokobetso realo jesu kristo ba ha o morena
0: ba ha o morena morena a masisi
2: aponso ngwaneso
0: amen ngwaneso

0: rebaha o morena
1: maha o magana bo le bole
0: morena ma city
1: ga za ga je ba di se ba jang go ba neng ha jalla le tsona ya life ha je tsaya le tsona ya tsaya ba ba tsaya ka me ro tswa ke fa bo le bole ha o tsaba ba ba ka mo ba ha o magana
0: rebaha o morena ma city
1: ga re wa di
0: amen ngwaneso.

0: reba ha o morena
1: reba ha o morena ngwaneng
0: morena wa
1: kana se papa no ke nene morena ka gore ya di tsa ka impulisi reba ha o morena
0: reba ha o morena morena matshepontori
1: ka mmasepo ngwaneng
0: amen ngwaneng

0: re ba ha o morena
1: ba ha o morena
0: go beru me
1: fetse tse ma bo bong a di lo ka tsama bilana ga la go kutse fio ba ha o morena
0: re ba ha o morena go beru ya bo kotulo le ditopito
1: ba le se go ba des
0: mo ha
1: khwale he
0: Amen. Khubiri ya bokotulo le ditupitupi. Morena Modimo matshiriso le kganya le kgotso a o etsetse ka gore le ka gore go uletse o botlhokwa molemong wa moifa bana ba gwale ka sitana le ba sothoka ka karetse. Amen. Alo ya lentswe aye ke tla ba jwalo ka phuka ho Israele ho tla thunya jwalo ka dipalesa a mmele metsi jwalo ka Libanone ntate potele tshupane a le tshagolo ke molaetsa o nongwe saletse morao ono mme tshebeletso ya re ba ha o morena e fella hona mona e ratwang haholo he ke tshepo pitso ena tshebeletso e ratwa ke tshepo pitso Funky L ha ka re ba ha o morena Funky L ha o tsebo ba monate yampe ke le baganea

Ibitsa ba rube sinta te di kubonse chisa. Ibitsa ba nna ba ntlunya le fifi mti. Kere prompita yena haila le khotimo. Bane ba le kautimo ba be ka tlase bane ba le ka tlase ba be kautimo. Ma tshuana le hafetwa mutimo hafetwa le polo tsa banna le basadi. Utla go tumiswa wena fela mtimo. Ma profita le dinga ka le bohle ba tsebe wena o tiri. Ke na ya rene ile mo pilo ke na rene ile ntutu.

0: nnete tsatsing lena ke kopa go titimela.
1: Wa titimela ntate Sekisi?
0: Nnete ke a titimela.
1: O gannwa ke eng ntate Sekisi pitso tsatsing le?
0: Ga re ke utlwa ke na le tsantelo. Ke na ntate ke batla go tsebala kana ba gwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontsolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga o na lebe le kgopo ntate Sekisi ka mono ka kgobala e ja bogobe.
0: Nomoro tsa gao di tlhophile.

Tsena tsohle ka ofela dikolla tlasa temana yo re fumanang a bukenya ya tshenulo. Gaolo ke mashume a mabedi. Temana ke leshume le metso e mehlano. Bao mabitso a bona a skebeng a fumanwa a ngodilwe bukenya ya bophelo. Bantu dielwa sibupinya samol. Mantaha mantaha kwala mashume a mabedi ka metso e robileng a monno o le mong kgwedi yona ke ya botshelela selemo ke sa ketetsepedi mashume a mabedi ka metso e tsheletseng. Ga re itse hantle hodima matsatsi a lekgolo mashume a robedi ke bopaki ba gore o itsaletse fela matsatsi ane a lekgolo mashome a robedi ka metso e mehlano. Athenyane beke yona ke ya mashome a mabedi ka metso e robedi. Ha thuto ya letsatsi le e le ya sekete makgolo a robong a mashome a tsheletse ka metso e tsheletseng. 1,966. Esale ke fihlile hantatai. Ke sebeletsa PCFM. Ya re tseditseng a thapelo. O re kopanya le Mogana Modimo. Kuberu ke ya bokotulo. E dutse hantle Mohalesuku. Hantate Molo Lekgowe. Ya qetella thapelo ya yona ka o bua dipuo tse monate tsa manyolo e le batho. Hodima PCFM ya re fela.

0: Inga igamala.
1: Igamala
0: Jesu.
1: Gonna
0: take time. Ah, today I will cook it. Hadi. What's that? Who wins a bopelo?
1: I'll see Nana come over, Hadin, Ramarat, Ramamela, Pilina, Lalle, Rat, Ho monate bile ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busotse ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya manghi sekotsheng o feta mona ha ba ha yo manghang sekotsheng e re re hateleng pele ha le siyo mankgang sekotšheng ne re yeng pele metsotsonyane mashome a mararo go ba ka pele a ka ka mona bonnete ke gore ditsebiso tsona ga diyo empa ke a tseba gore le batwa la thamae le ha dikolo dikwetse empa le la ba ka mona ka le ile la ba ka mona ka thaba bosiu e ka hodimo motseng a hama ka batane motseng mono ha rama ka batane ke a tseba hore le ile la ba mong le sebeditse jwang ntle le haeba le re tima tsona e se dikuku tsa lefung ntle le haeba le re tima tsona e se dikuku tsa lefung o tla bona dintse di gwaelwa botla sabethe o se tla bona fela ha ba fihlela pemmane gore hele anna tsa gwaollo hole dikuku tsena e empa ho ska ba rua dikuku le fumane ba di gwaetse ba lelapa
0: ho monate
2: e bile ho thabisa
0: ho monate
2: ke thabo fela ngwaneso
0: Me Alice Makgomo le tsola morena ka hathamae.
2: Ya ntate le tsola mogana sithabi. Ele le batwala ba fike. Ile ga ba mane. Ha ga makabatane. Ka u di ma sihlaba sa thaba botsing. Mo teng ne re lo boloka. A de thabang ga makabatane. Eling ntate wa me matumelo eling hantle ntate matsalo wa hae ntate wa mohaisane wa hae ba nne ba le teng mo sebakeng seo ke me makamelo mohapi le me makamelo magele me mamote khumare me magaile silas ya ba me Alice Makgomo ya ba ga khadi ka hathamae ya ba me magotse gwele ile ga ba le buli buli ona le tele yena sebakeng seno ga ba le mogena masisi ga ba le mme magantebele nnete mosebetsi o bile motla haholo tsile ga a etsa bana ba kgwale ba tsi ba mo bana ba kgwale ba leng gona teng
0: o sielang o sielang mohlhare
2: ao mohlhare sha batho ebile e le driver ya rona nka se ya mokhubi motshaileng a re boloka go ya le go khutla ka nnete taba e monate ka ntse ga leboa ntate sebeditse hantle ka nnete le botlhe ba ebileng teng le ba bileng teng go tlwala bohlano ka nnete ba itse ga o na letho le ileng la bathuthetsa mme re leboga modimo ke gona re leboa le lelapa la ga makabatane le ileng la re amogela la re fa le monyetla wa gore le rona re bontshe gore re teng ka gare go batho mme ka nnete re lebile gobane re ile ra fumana setšhaba se ileng sa re thabela ka tsela e kgetheileng ga o tho bana ba kgwale ka leboa re mo bolokile hantle ntate ga mabenkele ntate ga freisag motho a tummeng ka taba tsa gae tse ntle se bontshang gore o ne a phela le batho ebile o ne a na le lerato le batho a tseba go thusa ba bangwe a tseba gore lefatsheng mona ke ditho ba bangwe go ba bangwe mme ka nnete ga re khutla mono re ile ra fitlha ka moreneng ka moreneng ka mane le teng e ne e le mosebetsi ausinaledi ga mabitsa o ne a ileng ka lengolo la bohlano jwa di moqebelo e ne le ga a batla gore setšhaba seo a phelang le sona le bakgotsi ba gae ka go fela metswallenyana ya gae e thabe le ena le go mo leboisa ga mmoo le rona kanete re ile ga ba ka moo wa mo leboisa le teng kanete re sebeditse gantle ebile mosebetsi o motle ka tsela e kgetheileng nne re boka modimo ke gona o ileng wa re thusa go ya le go kgutla wa ba wa re baballa ga kena mosebetsing oo o monate wa kalo ya direto la o sinaledi ga a sa kadile tsena se re tla dula re ntse re graduatisa fela ke leboga modimo ke gona o ileng wa ema le gona mesebetsing eno kao fela re boka modimo ke gona ka leboa tse ba tlegele le batwala ba
0: fkeka
2: tsela e kgetheileng
0: a le fitlha ka mona ka thamae ka mona jale moreneng mono ya bakgaditso wa fitlha moo a tsamaya la wisbonolo a tsamaya la ke a wisbonolo
2: ee a wisbonolo makgoba
0: ee kgaditso hao
2: o la fitlha le ena a tsamaya la wisbonolo a kere le ena jale mo moreneng moo ke gagae ke monga lelapa eno ka letlhare ba le ena mono
0: ee
2: goba ke gagae
0: ee
2: a leboa ngwaneso
0: ke a leboa tlophofo
2: thank you jesu
1: a che banna wa tseba e ne e le gona ke kgatholowanneng kore ne e le gona ke kgatholowang maobane ga ke shebeletse bafana bafana kore ne e le gona ke utlwang ga ke ona ke kgatholowang maobane ga ke shebeletse bafana bafana mantsibu a tsheya ke le na lona e kgona eleke e re re kene jalo re bitsane ka melodi o dima PCFM ya lo go tlala kgaso la gantata re tla dikoqa go tsa mafelo a viki mane naane re le go kae ge na le bomanna re e tsa jang e re re bitsane ka melodi o dima PCFM mona ke o batla go utlwa fela gore na e be na bana ba bo rona na ba ntse ba le teng na e be na re ntse re phetse jang bana ba kgwale ba bitsana ka melodi bana ba tadi ba tsebana ka mereto ke ne ke mametse pina e nngwe ebile a ke e shebeletse setshwantsho ponong lapeng mane jale e le makoloane ya o kae kae jale ga ba bina mona ba re bana ba o tweng bana ba batadi ba tsebana ka melodi ke re a kgona mosue a emosuwe a ona mo bana ba tadi ba tsebana ka melodi empa ba tseba ba bitsana ka melodi ke bana ba kgwale ba tadi bona ba tsebana ka mereto ha ba bitsane le ka mereto bona ba tsebana ka mereto ka ga butle mosuwe mosuwe butle mosuwe le ai khon o monnati bile ya thabisa ho monnati ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o busotsi ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya re bitsane ka melodi ho di mapisi fm ke o batla utlwa fela hore na ge ntse ge phetseng hantle mo ge ntse ge le hona teng ho di mapisi fm ya le khotla la gasola hantadai

0: ngwana mme
1: he we na je he
0: ye ba
1: di tse mo kana wa
0: ka sa ma bu di bu di mo tswa ta ba le pa tsola ta tse tswa fa ke ga u tsi a u tsi ke wa na le a u tsi mo di bu e ne le mo ma fa ma le mo te ne ga ma le ka pa di ka ma le ka ma sa di ya ke ke je ga ti
1: ti
0: Kama
1: kawa nguga mara kama cha cha ba tena je mbe tswa ka ka se dirwa tswa ngai tswa tsya ka ofela
0: ka ofela ka ofela tswa ja ikokobisa ba budi budi.

0: Denise.
1: Ka di itse nna ke.
0: Morena Bogasa, ke morena wa ka, a moleleli. Ke rate ra modisane, ke ngwana ka wa ofela. Sabi, na ten soka. Ausi nae, chung chung, ke a bia. Sipon, ke sa a bia. Na matho, na mpuse. Nkuru mama tau. Kere te.
1: Te!
0: Mahoba. Nga lisi, ki mutaka. Mwana masisi. Kere kale ribe ka mo. Gawa di chaka uf. Pesha ni batuwa lebi le kile kata. Kumu nati nesu.
1: Ibi na uyatabi sa sen kuwa nkapu.
0: Kumu nati nake.
1: Ketabo fela sen kuwa nkapu.
0: Amene
1: ho lunga ne. Tangile ka. Ele shumele motso robileng a monno o le mong. Re tadi me mona te o rinyane a rona ya bohlano. Ba bitsana ka melodi.

0: le tla iphumana ke ikentse jwang a hona letho le ke tla iphumana ke ikentse lona ori maphisi ya fama iya le khotlala gasola ha ntata
1: mino o monate kana go tsohle ho PCFM
0: e re mathe re kene bua le ho tsena tsa mafelo a veke re shebe fela hore na o no le ho kae o na le bomang o etsa eng ke di feng tse ileng tsa o thabisa ke di feng tse ileng tsa o hopa ha re atla mona ho tla ho bosa mang ka pamang e bila ho utlisa mang ka pamang bohloko empa taba yona ha e le teng re bua e le jwalo empa ka boitlhonepho bohle bo renanga le bona ka matla

0: bana ntweni empa ke a tseba go thwene phetlwa ka digagafo ye bana o monate
1: ye wa thabisa nna ke
0: o monate
1: ke tabo fa
0: neso
1: a ke tsare buka go ntse phetla buka e go a tseba o ngwane so straight straight go le ke tsere buka e putsa e na le mokoko o mo
0: a tle bana
1: ke nne a ba tsara ke ke nna
0: ke e
1: ahe motho o nola ka tsao sebela ka gare ka labosano kana bona e la ba sentse re phetisela re ya tla senyana mane le ngwana la phasa e dimo go aba dipaki gore ka nnete tle ntate o re le tlhabonthako o sa ikogoetse kana simeone o ne a bolokwa ka labosano e a kere wa motse ba nele motho a o kare oetsa heka mofu olter matita ae go ne o le o putswa mo go ne le blue and white ke dira ke a mofefe kannekene tshebetso e ntle kore ga ra ka bona le malome wa gao ntate bana bantse ba re ko wena ntate eo ee ke nna a ke motho a putsa gone se na kere ke siko mona ka nnete gore ntate o na gotlhe lentse ya la ntate modimo o na le jala gotlhe mo
0: o bua ka fofane sa moya
1: nne ke tsho jalo
0: o ba re ko wena sa moya
1: ee ko wena sa moya re ya bana ba ka bana
0: ba a ke se fofane sa moya
1: nne ke tsho jalo
0: a tshe malume
1: a lo na mo die mo de mo so se re se ke ka o ka tsa wa bona malume ke o mo bona a tsa mahantle ba ba bile ka fatse ke le yo tse ke ga ke nke le lapeng ke la tsa mahantle le fada wa ka fada sa kusi ba itsha mo start ba ya ka o di misa kwa na ka go bua o se di ba ba khutla ka maoto o se bana a di ka nna ke ela ma ela mo kebe ka utlwa ra a se go se lile ka kwana ka ga thama ka nnete ka itsima ya le nna ke alame ke le ana ga ga makabata nna batho ba dula gole sekanela re bona masego mone mo teng ga re ne re le o feletsang tate thabo ga mabenkele foreisa ka sepalamisi wai kwa utlwana mabitso a mangata a mme a le thusa boletse ka nnete gore go ebile mosebetsi o motle gagolo
0: da thabang
1: ande e
0: ee
1: data re go re ba go data ka ne tlo go apa kwa ka mesebetsi ya ha ka motho mo go house na marini go bona mo ga lana a tsitwa ga sentse ke batla dijela mo re a bana mo ga le na o la ma tlhagise no la bona nna go na le ntwe ke bone
0: le yona le ntwe ke bone
1: ke ba bona re ka ba ba ka kgosa ka o fe
0: e le nna ke bone ke le nna o na le ntwe ke bone mo
1: e ka ga bana ba tsantsa go go bona tate mongolo ba
0: yena
1: go tsama tsantsa bua go ke mo rena
0: e ai tsela tsa rona
1: a khona tsela tsa rona
0: tsela ana mokgethwa ka mo ke mamana a tshiba
1: a bona la tshi
0: mana a tshiba nna
1: a ha fela mba he wa la di ntu ya re ntse re tsa ma go tlile bo ntate ba teng a ke go bona gore ya gona ela khutla ya mogao kwa a tsaba ga emela motho a tswa la pe mole a sa ja ba ja be yena a fihla go ngwetse yo ka gona ka ga malau a ha go khutla mona ka ntira phegwa a ba chese re pota a mo rena stars ba ba mo nna te ka ntira ite di sa mo dikteng a o tsina le di e ba lo nna ye ne lo hana ke botonno ga ngantle ma bana mo tsia ga ga go tse ke tse to ka ma bana mantsi wa ka ga tsina ke a go bala batho ba ba palla ka mogao ba ha bana le melibelo
0: a tsaba lo tse
1: a fela bona ba etsa mora o bona bana ba etsang
0: re tshaba lo re tshaba lo tse
1: ora tuna le benya mo tsung wa gete
0: bolo ya go na Afrika mo ona na lo ona Afrika ne etla sinyane nyane
1: ai ai ai ai ya sa ka bona ka ga ba ba yang ka mo ga ntlo
0: ai nyane
1: butle ke ho tso sabela ga ga go di tle nna
0: o le ki na le tsatsing la bohlano ka nnete ha isa le la bohlano itse a ke tloa mosebetsing mona ka fapoela tampane mane ke ile o bona birthday girl a ke go nkgono wa mafatlha ona hola a o itse boithatelo kaipe ee ona hola nkgono wa mafatlha ka fitlha mono tampaneng a mono ga mobinela golo e gaele motlhage wa nku a re keta go mobinela ka phegoa ka lebaka kwadi a ntle tla sa thaba le twantsho ka itulela mono letsheya re lena kago fela ya ba bua le ke lokisa ditaba tsaka ee ke lokisa ntho tsaka ke seta dibomo gore ke utlwa gona tsatsing la moqebelo di tla phatlhoa gantle ka nnete ka seta dibomo tsa nnepagala ba fitlha ba dinka dibomo tsa betsape tsatsinga la moqebelo jale ka tswelela ka mane ka gama ka bata ga nna ke fitlha mono a ntatemolo mo tshweneng ke teana le dalets wa lejantša a ba sa mpha dijo e sa lose gaba ka dijo mono ntate ka dikgobe mono kgona wa bona eme mono ka kgobe tsa ga ntate a ntatemolo mo tshweneng dalets wa lejantša jale ka le batha ba bosigo le nna o na le ntho e ke e tlhokometseng ka mono e tšhaba sa gama ka batane a kgona o na le ntho e ke e tlhokometseng ae leketse gore re ke re tlo tla re bua re dula fatshe re ke re bueng empa he wa sebetswa ga monnate gaphegoa jale ka tla ka mona ka a thamai a ka fitlha ka mona ka a thamai letsatsing lona leno la la botlhano mane o ne o ile a tlha jalo tse e seng monate tse ka gorebe motho ya sebini se kang sephaka ka mane ka qeme ka mane ebe o thunwa jalo ka dikulo tse pedi empa he ga ka ba tlhokagala empa he moketeng ono ka mono ka ga thamae ka mono go ne lebeleletswe jalo motho ya mokalo ka sephaka e ka sitana le tekano empa he go ile go a fitlha jalo tekano ka mono ka ga thamae ka mono ka nnete tekano itse ga a fitlha gwa e ba monnate gagolo empa he le ga a na a sa thaba ga kalo empa he mosebetsi yona ka nnete a tla a re ke tlatla ko etsa ke natefise fela ke iphetele ka moo ke tla tsamaya ka teng ka nnete a ba iphetela ka morago o otla fela tse pedi tse tharo ka morago go a otle tse pedi tse tharo fela he a ba itswela a itsamaela ka mono ka ga thamai gwa e ba monate

high water etsa tjena ka bona mokana masisi ha sala a thola mo sheba ya ba ke thutse ke shebile motlokwa ya ba motlokwa o itshwere mona fela le ga me mona ya ba o thutse o shebile tekana ka re ho bona mmamosi.

0: ila mulana bwalo he ka ona ka mono ka hathamae e morininga mono ha mogana sthabi letsatsinga lona leno la moqivelo bana ga ba monnati letsatsinga lona leno ke tla iphumana ke ikentsewa ha ona letho leo ke tla iphumana ke ikentselona ka nnete tsatsing la maobane ha e sa le ke ituletse tla sa thabale pantsola ka mona ka kwading ke shebeletse bolo ka mono ka lebaleng la Highlanders ka mono ga di yo ho monnati
1: ho monnati ngwaneng
0: e bile o ya thabisa nna
1: monate
0: ke tabo fela niso
1: eh ya lokaha bana be se ba se ba hlalositse hore ka mokebele nna ke le hama ba karatane ine ke le mongwa ba thala ka mono ka nete ho se be di se hantle eh ga ba ka mogeneng ka mane ka mokebele ke sa tla sonta ha ile maobane ke ne ke le kereteng ka ke khutla kereteng ke ne ke ituletse lapeng mona ke phomotse ke kgatholile gona teng ke ga go feta ela lapeng mona ka morago ke ga go feta bomme ba babedi e na e mongwe o nana le mogaisane wa gae e le go e ne le batho ba bararo ke ga go tlaya e mongwe wa bana ba kwala batsa mona o na fitlha o sa morago kwana o sa Gauteng kana jolo ka ga bana ba bo gona bantse
0: ba kena
1: kanti bakene a tsela ntate wa ka ke ha ngwaneo a lwantsha bomme bao abantela mokotlana
0: a ehle ngwaneso
1: o tsheteng tshelete
0: a ehle ba
1: o tsheteng tshelete le di passport o batho bao ba tsamaya ba le bona ba khutlela mogao kwa ja bona thedi dokomane tsa bona di ya ba dimela bona ba khutlela mogao kwa e ba mosangene no o nkile di dokomane tseno o nkile le tšhelete eno e ba balabala ba leeto leo la bona le seitse
0: hele kore e tsiwa ke bana ke ngwana kwala bata mong
1: e tsiwa ke ngwana kwala bata mona le re phelang le yone e re motsebang ka nako ngwaneo mme wa gae fokaetse wa bolokwa ka mokebelo
0: ona o mokebelo onao
1: mokebelo onao o reyang go lebile
0: ee
1: mme wa gae o a bolokwa tsela o ntsankela batho tšhelete ke lekile ka go tlhaya ka mona ka kopong ya gae mona ka mogosing ka neta mamodimo ka ga ngwane o wa tshajwa le bontate ba ba nentse ba le teng lapeng mo wa tseba go ka ba ba le motho a ileng a ya go ngwane o a nka mokotsana wa bana ba
0: sepolisa
1: tsona a se ka ba sa fitlha bonnete le tsona re seleseditse sa ga mabote
0: go re le bolela gore motho yo na e tlile ke motho ya a tshabiwang jwale go kopa thuso o le one a sa sebe sa fitlha sepolisa
1: ke bua nnete ntate tlileng wa tshala e lage le ga re letsetsa maponiseng ba re ngwane o teng ga e morago o teng fela o santse etsa dintho tse tsena ka nako mme wa gae ga se o bolokwe
0: o lekile ngwaneso
1: nkete sadisang ka leboang ntate
0: hele ae wa utlwa sepolesa sa rona bontate le bomme ke tseba lepetso la lona e le lepolesa mothusi motswalle ke tseba lepetso la lona bosewa ka le bomadamo wa ka bao ke ba golelang kgaebana bao ke ba golelang katiba ke hata ka maoto ha ke le bona ke tseba lepetso la lona e le lepolesa mothusi motswalle ke tla ke bua ka tsona taba tsena hona le taba ye nngwe ke tlatla ke amanya le tsona ke atla ehlile ke batla reke re tlotla re bua ka sepole re ke re tloqoqa ka sepolesa kore re ke re utlwa maikutlo re ke re utlwa maikutlo sepolesa sa mmuso wa motlotleng sepolesa se e palamang tshepo ya rona e holona tshepo ya rona e holona ha re baleela ho lona mono ke hobane re na le tshepo ho lona mme ha e le lona ba re tshelang ka metsi a batang butle ke potelele mona ke atla butle ke tle ke potelele mona fela ke atla ho monate ebile o ya thabisa ho monate ruri ya ruri ke thabo fela ya sa thabanyena o buswetse ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mma yena o ya loya
2: Selemela Sports Updates.
0: Letsatsing la la bohlano mane. wile wa ba bua lo le phano ya di gau tsena tsa Vodacom ka mogo ba ileng ba kgethwa ka tenga papading ya ena ya bolo ya maoto hore tlebe ba phethetse jwalo mosebetsi ono wa bona wa selemo mosebetsing ya ono wa bona wa selemo mme le letsatsing la maobane ka moqevelo mane ke mo o ileng ga nna ga bona jalo setlhopha sane ne sa difofane le sona se tshwara jalo dipapa kapa se fana jalo ka di-award. Me ha re se ba hore na ba ile nga ba ipabola ba ile nga ba ipabola na ke bomang a ke se ba fela hore na ba ile nga ba ipabola di wa tinga tseno na ke mang re tla hlokomela gore bokwetlisinga mane 626 motho mo happy we da itamela go alo ka wa dieno young player of the season ya e ba le duma mofuka o hlaka go setlhopa sa matla a coach of the season ke James Madidilane not motho mo happy young player of the season le duma mofuka coach of the season James Madidilane player of the season player of the season Janet Habantsu top goal scorer Tumelo Khutlanga goalkeeper of the season yaba le Duma Mofoka hape yaba player of the season ba Janet Habantsu hape ke ka mogo di lenga tsanna tsa tsama ya ka tenya a o thula o di sheba jwalo mo hlaletsa tsilona leno la di award mo hlaletsa tsilona leno la di award me a hlokometse gore a o sheba ka mane ka ba le ka mane ka kepele bulane ne ke batla ka mane ka ba le tsa phaleng ka mane ka ba le tsa phaleng ka mane re fumana hore na ditswelela la hela batla ntimel fela bjale ke tla o fa go na hana ke mang ke re bolo ya rona bjale o tsebe ntse nyolowa bolo ya rona ntse e phahama ha di le ka tsela le mokgwa mofuta o e kanga ona ona a thinyane tsentseng ya di ipetsa ka go setlhopha sane sa matlama barati le batholetsi ba setlhopha sa matlama ba nyakaletse haholo ka morao re matlama iphumane e tikinne makumetheletsane matlama e tikinne jwalo makumetheletsane ke diabilwe papa di nyena ya bolo ya maoto ke first lady o tla hopola go ile ba ka mona ka shopping sa matlama a tloa a le ba habo kapa a le ba ka mona ka kapa ke ka LCS yo la nna go thekothela hanyane a tloa le ba habo itse ha tloa mono a hlasa le ka mane ka majantjeng go tloa ka mono ka majantjeng ke yeno hape o iphumana a kene jwalo ka hare ho kampo ya tseputswa me ba setlhopha sa matlama ba thabile haholo ke tekino yeno ya mohlankana yeno Makume Teletsane. Makume Teletsane. Ke ka mogwehe di le nne tsa tsamaya ka tenya me ke ne ke batla ntate Kemuelo Kemuele Matiti ke yena moletsaphala ya tsamaileng a bualo ka gau yena ha monghadi le supi puputla ena ile ya motlatsitsenya ile yena ya tsamaileng ka papadi yena kwa thwehe se bapadi se ilenga se bonalanga sentse se nala nako e telele ka ga go Premier League ka mona Jerry Kamela o le a itsamaela bjalo ka award yeno a thinyane general manager wa 2026 ya ileng a kgethwa ke 2025 o ile a tsamaya ka ke monghadi posela pule posela go hlaka ka mane ka ka mafeteng a thinyane team e bona setlhopha se bonala se ileng sa bonagala se phahamisitse haholo selemong sena e laba setlhopha sa difofane a thinyane supportara e ileng ya bonagala ipabotse ka go fetisisa ile ya ba mofumagatsana Mantšhodu Leepo Mantšhodu Leepo ka go setlhopha sane sa matlama a thinyane go bana ba diphatlalatso ba ileng ba hlaelela ka mono ke mongha ke abuti kapa ke mongha dithabo ra gomo ke mthibo ka sports gallery ena hlaelela jalo ka sports gallery ke tsegile nna banna ba tseding tsa ba ile nna ba hlaelela ka mono ga ke ile ka bona jalo di vendor of the season e leng re thabile mokokwane ka go setlhopha sa matlama middle fielder of the season ya ba Sello Jafta o tla ka go setlhopha sa difofane a thinyane ke ne sa ile ka go bolelela ka goalkeeper of the season e leng le Duma Mofoka le young player of the season ke yena le Duma Mofoka ha mokwetlisi e leng ya James Madidilane a thinyane player ena ikila ka hlaka go etsa ka ke Janet Abantsho ha moho le player of the season ha Tumelo Magutla Tumelo Gutlanga ena ile top goal scorer ka mogodi tabatsena di lenga tsa nna tsa tsamaya ka teng ke ka mogwe di lenga tsa tsamaya ka teng tsena tsa di award tsena tsa di award mohlaletsa tsileno la bohlano re tla iphumana re ikentse jwang gobane bonnete ga o na letho leo re tla iphumana re ikentse lona empa he ga re ntse re nyagenyagela he re tshaba le go tsheya ba tseba re tshaba le go tsheya e tla ka re tsheya batho bana re tshaba le go tsheya e tla ka re tsheya batho bana a ntso e sheba jwalo tsane tsa mohope one wa lefatshe ga gore jang re shebile mona bahaisaneng re shebile mona bahaisaneng letsatsing la maobane go renga yane ya boborobonga mane ba ile bankana jwalo le naga ya Canada ke mo teng Canada ileng ya feta jwalo go Aforika Borwa ka ntlha e le nngwe go noto ntlha ena e le nngwe go noto e kena jwalo papadi e sentse e qetile jwalo nako yane ya metsotso e mashome a robong e se e le mane mo re ka reng ke extra timing e se e le mane mo re ka reng ke extra timing ke mona mo bafana bafana e fitlanga e lahlehelwa gona teng mme o tla gopola gore ne se le dipapading tsona tsane tsa mantshano go tsane tse mashome a mararo a metso e mmedi tse 32 tse neng se di setse mme ka gona seno se bolela fela gore hambakaya Aforika Borwa ke tsona tse e seng monate tse tlaetseng baaisane le rona kwano a thinyane tse ntseng a di tlhaelela ka mane ka dijabathong ka mane go ntse go tlhatlhaelela mono gore mokwetlisi ya neng a shebue jalo ke setlhopha sena sa dijabatho re a ka nna tla kwetlisa setlhopha sena sa dijabatho mangwelo wa gae o thwe ke yang UEFA UEFA me ha le bapiswa le lena la CAF UEFA A license ha le bapiswa le lena la CAF A license ho fumana hore lana la UEFA lana le batla le le ka tlasana ho lena la CAF me ka hona ditaba tsa hae ka ga di tla ba putswatse ka go se tlhopa ka pa di tla ba ntsho ka go se tlhopa seo sa dijabatho ke tsona he tsentseng a di hlaella mona le mane shaba hantle nako ya nepa e seng hantle metsotso ke yane le shome le metso e mehlano re qeta one ya mokokotlo ho reng ya rona ya bohlano o monate e bula tjatuya
3: bala he ke
0: shi he monna o siyane monna ke bo he monna
3: ena le tsela tswa
0: he monna a o siyane
3: a o siyane
0: he monna a o he monna o sia ka go thetsane bokantsi
3: he monna ela ga tabena ke bona monna ola go putsa mushimana o tswa mali mushimana ke ja sa di mona ha ga ke phiri ke bo go ba sa la o sia tse mo so mo telele tsi ala tsala tsu pa tsane
0: ei tsane
3: ewa o ba go etse mo China hala satse be nale sa mala tlo go tikete tsala ke satse mora ke le fatla le tsa mahala tsaba ana mo na bula le ska na tso sala tsa ke bona ke go go ha o tso tso sala tso mona ntso ba etsa e sila o te ba tsaba tsaba lo tsa matse mo ba
0: himen ye first lady
3: ye tsane
0: ye
3: ke
0: mo
3: bana monna
0: na jela ka rang khala tsa ka mane ke pe ka bo tsega ntsha ba bana le
3: boga
0: se bo tla flatetsa
3: ke bua tsa tsena o tsagane ha bona le boga se bo tla flatetsa ke mo sa ke shile he monna bo nnete teng ke le bone le kopane la ka ngwana ka le tama ga modi bona o siane hai bona o ke tsane ke masola ka ofe. Ke ke ba tsawe se ke se tsepe ya dala go la tsaba se ka bona le tsana. O na jidi dubela.
0: Ine, o ile di sa u sie ene mwana.
3: Ke se ke bona se re lo ke te ka le na kae kae tate. O sa mo o sa ka se ka fa.
0: Hey, antho tsentle tsona le ya ditseba tsa juang. Go ntho tsentle ka mono ka thetsana branch, bonnete ke na le lihlo la ntho tsentle. E bile mo batho ba etsa ntho tsentle teng ke tla o buetsa mo na batho bana ba etsa ntho tsentle ba. Bana bona he, ba etsa ntho tsentle. A na le lihlo la ntho tsentle tsa juang. Hey! Na le lihlo la ntho tsentle monna. Bana o ka bona o sie, ke na hlakatsho, hudima ga di yo mona. Na saka tsho ka ga a u siyane e mona wa u kwala hana bua le ke bua o di magadi yo mo wa u kwala hana bua le ke bua o di magadi yo mo letele shebe tsa jua ke bua o di magadi yo mo letele shebe tsa jua o monnati bila o ya thabisa ho monnati ke thabo fela ya sa thabanyena o bo so etse ba fela hore e ba ha bo papa ke party e ba mayena o ya loya letso se le shimela motse o robong fela re qeta one ya mokokotlo ho re nya rona ke ya bokae ho ra yena ke ya bohlano ho ima PC FM ye ya le khotlala gasola hanta tai ho thewa hantle avane le sotho hotel and casino ntso tsa marwalo le tshipie thata bulldozer kanda kanda steam ruda buli buli ke batla ho potela le mona ha ke khutla mono ke mathele ka mane ka Lesotho meteorological services ka thuta mudi ke a tla wa ukwe ke lo shwa fela rena tenga ba di lipile buanga bana ba bo emo ba le hodimo hodima PC FM radio humanad ni
4: ngwana
0: mbe ni naje
4: e ba naje na mazizo
0: ha ona mazizo
4: ah o ba ijani
0: e
4: nka
0: ne a ba pala bolo nyane man
4: ba
0: ba ba pala le pei ba ba
4: ba pala
0: le pei
4: bo
0: le pei ba ba ba le nya tsa bona ntata ke mo dwa bolo ntata ka ba ka ba tlile tsenye nya tsa bona ke taba bo go extra time o bona ne le hona ba ba
4: tla ya
0: ke tsaba bona ma ai khona ma Canada le yone be le kana nyana
4: ai
0: ni ke ke ya ma tsake le ba ka mane ka Lesotho meteorological services ka thuta mudi ri do tshi ba fela rena tenya ba di lipile buanga bana ba bo emo ba le hodimo ho di ma PC FM ya le khotlala gasola hanta tai ho thewa hantle avane Lesotho hotel and casino.
2: Selemela weather forecast.
0: Aga tshwa fela bo emo ba le hodimo re ratenga bulipilo bwanga bakeng a sale tsia re lena le hodimo le tla kwahela ka o kgetha dibaka ho be mahareng ho isa ho phola empa ho bate dibakeng a tsedinga ka maloting moya o ka lebello o foka o le bobebe le mahareng ho hlaha le boya bophirima hona le monyetla wa dinoko tse mashume a mabedi le kgolong wa mafafatsane mona le mane me tsentseng a di hlaella gore mweti wa rona ya ka re hatsetsang re ka o thu mweti wa rona ya ka re hatsetsang re ka mo lebella ho bo selanga la bone le la bohlano ha re boloke heng ba sotho sentse o utlwa gore bola bone mane bola bohlano ho tla bata je mme o leketse gore ke tle re boloke heng ya basotho ke tsona he tse hlang mane Lesotho meteorological services thutamudi.

0: Shabana kwa hawane pa itenga metso se ke yane e mashume a mabedi ka metso e supileng. Re tla dimme bua lo horenga ena ya rona ya bohlano. Re tla dimme horenga botshelela ba nna ka etsa di chechelechine ngwana bo di reverse. Ye ka shapa di chechelechine ngwana bo di jump and reverse. Nkila ka bua ho di radio yena ke bua ka lepolesa ka se those senya sa sepolesa ke bua ka se those na sa sepolesa kiri ke ne ke ba le ditaba tse dingatsa hae marangrang mo a ke ba ya hla marangrang mo ba le ya ditaba tsa bona di ya hla jale ke bala ditaba tsena tsa setho sena sa le polisa sa sepolisa ine ile nakonga yeo honanga le batshwaru kapa batshwaru ya bana bana ile batshwaru Afrika borwamane ha batshwaru Afrika borwamane jwale ba poso ba tliswa hae mona jwale wa tseba hore ha o dula mafeteng ha o ka ga haene ke mafeteng ba yo la hlala bo mogotlong kwana kapa ba o la hlala kwana bo bothabothe ha o ka ga haene ke bo bothabothe ba tsa maya ba o la hlala ka mana ka bo Van Rooyen ka mana ke iputsa fela hore na e bakwa ke eng taba ena kapa ba o la hlala ka mana ka bo tele ka mana go ke iputsa fela hore na e bakwe ke eng taba eno ha ho lwang ge re utlore mo ono ke ditsinga tsa tlhabollo ya batshwaruwa e seng ditogongko ditsintsa tlhabollo ya batshwaruwa e senya ditogong empa he ke re ke fete setho sena sa sepolisa e be batho bana ba aposwang ba lahlelwa ka mane ka bothabothe ka mane jwale ho utlwala a kere o tla bo tshwere bo Afrika borwamane ka nako e nngwe o nontse o ya bohae kapa o le gona o nontse o le mosebetsing kapa e le gona o ntse ong o phetha mabaka o seka ba wa go nka le passporto kapa o seka ba go nka le tšhelete be se ba fitlha ba go laiša fela ba tsama ba seile ntho e nngwe le nngwe ya bona kwana jale ga ba tloa mono setsing sa tlhabollo e ba batla poswa ga ba fitlha ka mona ka le dibohong wa utlwala gore e ka re ba le ba mane le ribe ke ba setriki seno sa le ribe kae kae bo peka mo setho sena sa sepolisa ho utlwa hala se sebetsa motibongwa sepolisa ka mane ka bothabothe ka mane setho sena sa sepolisa sena sa mosadi ke ha o tlo mmamele hantle ke ha nka koloi ya hae a palamisa batho bana koloing ya hae ya hae petogo leng ya hae a palamisa batho bana ba feletsa ba fitlisa ka mona ka maputswe ga ba fitlha ka mona ka maputswe ba kgutlela ka mono ka maputswe ka mono ka nnete wa bona gore go tloa maputswe go le ba peka go se go batla go le gaufinyane le hae setho sena sa sepolisa go tlhalela ditaba tse ding gape gape gore setho sena sa sepolisa e ka re go na le mme ya ileng ke batla go bala ditaba tsena tsa gae ka jano ke fumane tlaleo ya gore lepolisa la mosadi le tlotseng dipelo tsa setšhaba lepolisa lena la setšhaba sa bothabothe mmeno wa lepolisa nako ya ho feta ho ne ho fihle ditaba tsa hae ga ba ga bua ka tsona a thwisitse banna ba neng ba positswe ka le dibohong la bothabothe ho hlaha Lindela jwale ba le ba maputswe le peka ya ba ha bona ha ba bona ka borogong bothabothe mo jolo ka ha sebetsa bothabothe mo anka koloi ya hae ya lelapa la hae a ba feletsa go ba fitlhisa maputswe mo ileng a ba fumane ya mokgwa wa gore ba fitlhe hae ka ha ba ne se ba le gaufi haholo le hae jwale ditaba tse dintse e hlaellang ke tsena ho thwe tse dintse e hlaellang ke tsena hape hape mme enwa wa setho sa sepolesa banna chief of police ha e ka mpa bontsa mametse ba gore chief of police ha e ka bontsa mametse ditaba tsa setho sena sa hae se sebetsang ka magethesi ntate re ya mokopela ntate re ya mokopela ke dutse mona PCFM a ihle re ya mokopela ho thwe ka jeno ditaba tse hlaellang ho bua ka yena hore o thusitse mosadi ya ileng a tsietsana mo botabothe yaba o mo isa ngakeng ho sa le jwalo ho boetse hape ho hlaella ha nako ya ho feta a kile a thola ngwana ya lahlehileng jwale a bonahala a ena le bothata yaba mme yenwa ha mo kgese ka seemo empa wa monka ibile o mo pasela ka hore ebe wa mo hlwekisa hore a tle a shebahale ha ntse ya mo batlisa bahabo ke setho sa sepolesa sena ka mane ka bothabothi taba tsa mmenwa ke disetse morao ke di shebile taba tsa setho sena sa sepolesa sa mmuso wa motlotei ke itse lepetso la lona ke lepolesa mothusi motswalle lepolesa mothusi motswalle e seng lepolesa mokgahlapetsi e seng lepolesa mokgahlapetsi mmolai ae lepolesa mothusi motswalle e seng lepolesa mokgahlapetsi mmolai ae bana le gore basotho ba etole ke bualo gore ke lepolesa mothusi motswalle lepetso la bona wa tseba ga o ya sepoleseng kapa o ya ngakeng o ya sepoleseng kapa o ya ngakeng kapa o ya monana go boga molao go ba buele le bana ba molao le ga ba ntse ba bona gore nyewe ena e thata go bona nyewe ena ke nyewe e ka o hlolang ha ba fitla mono ha ba rutwa gore ebe se ba o buetsa gore ga nyewe ena wa tseba le ga e le tena empa re bona e kakaka e tla re hlola ae ba o fa tshepo ba o fa tshepo gore le ga ere re tle ke re bone gore na re tla e atamela jwa nyewe ena gore re tle ke re bone empa le ga ba ntse ba bona gore e tla ba hlola ke mokgatlhelo ngwe feng o e tla re ga o fitlha sepoleseng sepolesa e be se o buetsa gore ae ba o tabotse o ya ka sello o lela gore hela fonofono yaka ke ena e hekuwe motho a hekileng fonofono yaka ke eno wa dinomoro ke tsena mona e be ba tla kwana ba re a ba o tabotse ke boemong bofeng bo lepolesa mothusi motswalle utlwa setho sena sa sepolesa ka mane ka bothabothe ka mane chief of police ka nnete re ya mokopela ke setse ditaba tsena tsa mmeno nako e telele le polisa lena ke tla batla nomoro tsa hae ka nako nngwe re tle ke re bua gore na e be na pelo ya hae kore wa tseba pelo batho ba bang mosebetsing ba ya mosebetsing gobane ba re ke mosebetsing e seng ntho ena e le neo go na le neo go na le mosebetsi Hona le pitso hona le neo hona le mosebetsi how fuwe go o fuwe wa nkutlo ga na kere ha ga le bela ga ya sepoliseng e ga re fitla sepoliseng be sepolisa se tla fitla se go gobola a e ha ga le bela ga ya sepoliseng sepolisa se ka fitla sa ga hasa ka metsi a e re lebeletse gore sepolesa re ya fitlhe go sona se go kokobetse kore se re fe tshepo na o ntse a le teng ka go motse ka moo moshimantinye o teng ka go motse ka moo e ga a le teng jwa le le etsa jwang utlwa potso eo thweng ba e botsitswe ka mona ka kwalabata utlwa potso eo go thweng ba e botsitswe ka mona ka kwala setšhaba se botsitswe ka mono ka kwalaba moshimantinye o teng ka ga motse ka moo e ga a le teng jwale le etsa jwang bosewa ka le bo madamo wa ka ga a le teng lone le etsa jwang bosewa ka le bo madamo wa ka gobane ke eno o sa ntse tlolo ya molao ka go motse mme wa utlwa gore setšhaba se na le tshabo go yena gobane o ikentse koko ka go motse lona le etsa jwang le le sepolesa sa mmuso wa motlotleng setho ke sane sa sepolesa ka mane ka bothabothe ka mane kore o ka galla o tshwagwa kana ko kana ko ngwe o ka galla o tshwagwa tse mme o tshwagwa ke motho e ka nye ko kana ko ngwe e o ka galla o tshwagwa fela o koditse o ko tshwagwe fela o ko batle fela o ko fihle matsong a hae kore o tloko o bone fela gona o tla o tshwaga ka tsela le mogwa mo futa ofe ha ntse ngwe ke ke be wa galla o tshwagwa a e re a tseba o ga se ne sa tshomo mo teng re a tseba o ga a se ne sa tshomo a se di a se sekolong sa dikonyana a se motla o no duone swa mo nga senga keng le lona ba di nese ha ri le lona ka tshepo ya go le tla o re oka re sentsepo ya go le go oke re sentsepo ya go le go oke o monat
1: tshile wa dali
0: o monat
1: eta wa fe
0: hey
1: hey ba nna bu ya mo ga wa bujane ba
0: Daddy,
1: there are who am I to about? Idiot. I can't get the other bad donor, the Mosanka, or no sense of Mona Lavasanka.
0: Would any idea I were really Mona?
1: Eh, I said that. I will tell you,
0: little Kuramo. Eh,

0: re ya hulona re na le tshepo re ya ka ka nnete re ya hulona re na le tshepo mme tshepo ya rona skela etshelang ka metsi ya batang skela tshelang tshepo ya rona ka metsi ya batang utlwa potso o thumba e butsitse ka mo moshimani tinyonza le teng ka mo e ha le teng jwa le letsa bua mbose wa ka bo madam wa ka ha le teng jwa le letsa bua bose wa ka bo madam wa ka ho monate e bile o ya thabisa ho monate ke thabo fela shebana kwa ha ho ne pa etseng metso tsiki yane e le shumele metso e mehlano wa tswa ka tadi me ha monate ho re nya yane ya rona ke bua jwalo ka ho re nya ya botshelela ho ma PC FM ya le khotla la gaso la hanta tao thewa hantle avane lesotho hotel and casino unjo tsa mali tshipi e thata kanda kanda steam ruda buli buli bulldozer radio ho monate ho monate mrena wa ka hey pindat
1: Hona le pitso, hona le thumo, hona le mosebetsi.
0: O tla bona bana ba reng ha gone re itlile mosebetsi mo. Wa ka tlo bona ga bana ihle ba tlile mosebetsi mo.
1: Aba ga ka tlele. Ya le me mo mona mo semo.
0: Hai.
1: Bona mo na tsa go khobo.
0: Eh.
1: I want the teacher. Always the teacher. Want the soldier, want the soldier. Want the police.
0: Mm.
1: Kedumo.
0: Uqetile.
1: Amen.
0: E fa. Bona ke botawa ba radi. Aga tsa tsena re ntsa ntho ka ntwe nngwe. A tse ba ke mbla wa. A o sanga ke la mazimba mo. Wa tse ba ke mbla wa. A o sampa pontjo mo. E tla o tabo. Ye munna fotse la dibima ampe munna mudusi twa lo phamisa zwomo samu Ale ba musebetsi Ota ba bona wena muthu atenga tongwetsa ka mukhonga ka itse nga nwe metsi ka te Ye munna nga ka ka itse ke nwe metsi munna ke se ke halwa ke metsi mmele mmo
1: Amen.

0: re ipotsa bana ngwane no ya neng a qapa pina yena go re mona bo qapi bona ba pina yena eish e ke motswadi wa wa ka ba le teng go bane le di family gathering ha o sa ya bana ha o sheba bophelo bo ba neng ba o phidisa bona bophelo bo tlile nga go bophela ha ona ona go hotse ka papa ya ka papa ka qhela ha ona ona go hotse ka papa ka qhela wa tseba gona o no qhela empa na bua le tjena ha o bone motho yo monyeka ke motho mo ha o bone motho yo monyeka ka ka ke motho mo bana o thata faditse pelo ya hao e thata ha ya shebane le ngwane mo Eke ba tswadi ba gone ke ba le teng banna ba bona tswelo pele ya gone hle banna. Yere ke tswe ke tsamaya. Ke le be hantle tla sa thaba le pantso. Ari yo humunati.
1: Bora go ikala
0: ikala. Yere ke tloela ngwana ka, yere ke ikala ngwana ka hle monna. He ngwana na ka papi nena tsa tsua ngwana ka. Yere ke tloela tsa ma hle monna. Eish. Ke tswile ke tsamaile enke he tsa tsuane enke ngwana ka he tsa tsuane ke tswile ke tsamaile ke ile hantle tla sa thaba le pantsola ke nke ke ena ngwana ka from the top ere ke qale ka lo ngwana ka from the top bye bye.

0: Amedi re re tla le bishop mlapo a re bulele ka thapelo.
1: Ste. Yo di medise le batho bohle ke re dumelang bana ba ntate morena a le ruise molemo o sa feleng. Sengona ke khatlile hore re ya testamenteng encha efangeding ya Johanne gaolo yona ke a le shomele metso e meraro go tloa ka temana ya masome a mararo a metso e mene. Re bala testamenteng encha efangeding ya Johanne gaolo yona ke a le shomele metso e meraro go tloa ka temana ya masome a mararo a metso e mene. Ke le nea molao o motjha yore le ratane jwalo ka ha ke le ratile ratanang jwalo le lona seo bohle ba tla tseba gobane le barutiwa ba ka sona ke ha le ratana morena le ntswe la gago ke kganya ya maoto a rona ratanang jwalo ka ha le nna ke le ratile ba ne ke sona seo le tla tsebagala go ba le ba manna ke sona se tla etsa gore le tsebagale go ba lebaka sesupo sa gona ke lerato mme lerato e be kobo ya lona ka metlha ka go ba lerato le kwaela tsotlhe lerato le mosa lerato le sebete lerato ga le etse go swabisang lerato ga le ipatleletsa lona lerato ga le gopole bobe lerato empa le rata nnete le thasella nnete lerato ke moriana wa dipelo tsa bana ba batho ke moriana wa mmeya ya bana ba batho lerato ke lona le re tshwanelang gore re le apare ka metlha e seng letlhoyo gobane ba bang ka jeno ba sitwa gore ba utlwe monate wa Jesu Kriste bophelong ba bona ba sitwa go utlwa monate wa bophelo gobane ba jere letlhoyo mme letlhoyo le jaya le sikileng mme go seng

Neso amadi wa heno ke molemong popo ya matsoho a Jehova modimo yo o morapelang me ka gona na go yena ye o releng go yona letsatsi lena letsatsi pele go letsatsi le mahlonoko le leholo ge rata rata wa heno jalo ka ha o ithata ke sona se o tla tsebagala goba wa kreste ka gona tlhobola lehloyo le o apereng le o tantileng le o teteditseng le o sohlokileng le o jeleng ka dilemolemo o ntse o le jere lokolla pelo ya gago lokolla batshwaruwa ba ditlamong tsa moya wa gago jolo ka ga taelo e tswa e re o rate e seng o tlhoye gobane letlhoyo ke e nngwe ya dintho tse beilweng anathema ke Jehova Modimo wa

0: Mamedi re ke o dumedise ho seng hona. Hola mashume mabedi a mentso e robong, khodi ile ya Phupjane selemo sona ile sa dikete tse pedi le mashume mabedi a mentso e tsheletseng ke o dumedisa jena mo mamedi re ke nana nane la ditaba kwa no PCFM le bitswa fela thahane. So le tla wena manta ha o isa la bohlano ha ho ra wotle ya bo tshelela ho isa hore nya bo robong. Mamedi ke ona mo re o behang le sedin la dietsa hala tsa letsatsi le letsatsi. Tse etsa halang kapa ka hare kapa ka ntle ho naha ya Lesotho. Ho fela o le bualo hemo mamedi re tlatla re teba le wena ka ditaba tseo re o tshwaretseng tsona ho ya horeng ena ya borobong. Ke leboha thapelo Buliane hemo mamedi ya tlileng pele ho nna ya nneletsang dithapo tsena. Ke leboha hape le Bishop Mlapo ya qetang re bulela ka thapelo. Mamedi lena lebitso la ka ke Hlalefo Motutse ke Motshwadi ke Mosheng wa Shabalala. Ke tlo ba le wena ho tsamaisetsa lenaneo lena. Ke na le tebello jane ke na ka ba ntse re balla ditaba tsa metsotso e 30. Ka mora hora ya bo tshelela le tsa metsotso e 15 ka mora hora ya bo supa. Dula haufi le seyalemoya sa hao Mohamedi jwalo ka ha e le manta tjena o tlo tla o ikutlwela tseo re o tshwaretseng tsona. Lefatshe haholo ka kotloloho Afrika e tonne mahlo Mohamedi shebile di etsahala tse tla etsahala ka la 30 Phupjane 2026. Sena se bolela hore ke hosane ha e tla be le la bobedi. Ha kgwedi ena ya Phupjane e hlola matsatsi a 30 naheng ya Afrika Borwa moo tla hopola hore hemo Mohamedi ditaba tse melomong ya setšhaba ditaba tse ditsebeng tsa setšhaba ke tse amanang le ba ipelaetsang ka hore bao e bang ba hlaha dinaheng tseo tsa habo bona ba sena ditokomane tse ba dumellang hore ba phela naheng ya Afrika Borwa ba kgutlele dinaheng tsa habo bona. Ditaba tsena di kenyeletsa le baahi ba naha ya Lesotho hemo Mohamedi mo o tla hopola hore bekeng yona ena e sa tswa fetang ho bile le mmoka wa baqolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba o neng o epilwe ke letona la Foreign Affairs le diofisiri tsa lekala lona lena la tsa matšhabeng. Mme hemo Mohamedi tlhalosong ya hore na ho tla ba le boiteko ba mmuso ho alata disetšhaba seo e bang se ikutlwa se sa sireletseha jwalo ka ha re bone dinaga tse batlang di le mmalwa di ntse di lata ba setšhaba sa tsona naheng ya Afrika Borwa. Letona Tau o ile a re ga o so fihle tlaleo e jalo ya semmuso. Mme baqolotsi ba ditaba ba lekile go mo tlhalosetsa gore ditaba tsena di tshentse di fitlha go baqolotsi empa a tlhalosa gore a taba e jalo ga e soka e fitlha semolao le go boemedi ba naga ya Afrika Borwa. Mme jale a keke a nka ditaba tse ntse di tlhaela marangrang mona. Dipotso tse dintse ne ntse di tlhae ne ntse le tsona tseno tsa gore nako le intelligence ya naga ya Lesotho ga e le teng na ga se yona he e ka thusang ditaba ga di se di le tjee gore na go na le tlaleo e teng kapa tšhe. Mme Mohamedi o ile a tla dilatolaga tsena tse tswang marangrang le mona mo go tlalewang go bophatlhalatsi ba ditaba ke yang ka ditaba tse jalo. Fela le ga o le jalo he Mohamedi ke maobane fela ga go ba le phatlhalatso e nngwe gape e tswang e supang ga go tla ntsha dibese tse tla yolatang Basotho naheng ya Aforika Borwa. Mohamedi ge ke o balle ditaba tsena mona go thwe Basotho ba gaeso re tla gopola gore ka laboraro la beke ena lekala le ile la beha Basotho setlhotlholong ka maemo a amang Basotho ba phelang naheng ya Aforika Borwa a bakilweng ke ba bang ba baagi ba naga yeo kgatlhanong le bao e seng matswalwa a Aforika Borwa go latela phetogo ya maemo porofenseng ya KwaZulu-Natal. Mmuso o fitlhetse qeto ya go kgatlhametsa Basotho ba phelang le dibakeng tse boletsweng ka tlase ba lakatsang go tla gae ka makoloi dibese ka masakane mme tsona di tla fitlha KwaZulu-Natal letsatsi la Sontaga lala la 28 Phupjane 2026. Basotho botlhe ba phelang dibakeng tseo mme ba ikutlwang ba sa bolokega ba ka ikopanya ka megala le diofisiri tsa matlo a boemedi tse latelang mo nageng Mohamedi ke Durban le Peter Maritzburg. Jwale go thwe go tla ya dibese tse pedi athe Newcastle teng e tla ba dibese tse tharo ka mohe go tlhalositsweng ka teng he Mohamedi. Lekala le sebetsa mmogo le lefapha la dikoloiwa le tla eketsa palo ya dibese ga tlhokagalo e ba teng he Mohamedi. Ke yona tsebiso yona ena he Mohamedi e tlhaloswang tla sa lekala lona lena la Foreign Affairs. mamedi re re ke re rekise e tla re ka mora thekiso re tle re tswele pele ka ditaba tsa tseo re o tshwaretseng tsona mona. Ke rekisa fela he mamedi, ga kgutshwane fela ka mora thekiso fela ke a gutla.
1: Hangata re a tshwenyeha ke dipelaelo le mathata, haholo ha kgatello ya ho hloka tjhelete e re imela. Senya hame letshego le teng ho tshehetsa, ho bontsha tsela le ho tataisa ho fihla bokamosong bo kganyang. Ka letshego ruri bophelo bo ya fetoha. Ha re nke pale ya dintle yeo pele a neng a imetswe ke mathata a ditjhelete, empa kajeno e le mongantlo ya mabonwa ka tshehetso ya letshego. O ka fumana mokitlane ho fihlela ho 700,000 maluti, mme ditoro tsa hao tsa qala ho phethahala ka mora dihora tse ka bang 24 fela ha o etsa kopo kajeno. E se taba ya ho ba le ntlo fela, tsetela bokamosong ba hao ho aha motheo wa bophelo boo e sale o bo labalabela. Hore na ke ho qala kgwebo kapa ho phiella thuto e phahameng, letshego le tsamaya le wena leetong lena. O emetseng? Etela www.letsgo.letsego.com ho etsa kadimo kajeno, kapa letsetsa 2203-1017 ho fumana thuso. Re baadimi ba tjhelete ba dumeletsweng ka molao ke Banka e Kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo. Letsego, improving lives.
0: Mamedi, metsotso e leshome le metso e supileng fela pele re fihla re referaletse hora ya bo tshelela hemo. Mamedi, re ntse re le hona ditabeng tsona tsena tsa Afrika Borwa. Maobane Sebokeng sa Lekgotla la Puso ya Setjhaba e leng DC, moetapele wa DC Monghadi Mathibedi Mokgothu o supile taba ya hore o nka hore mmuso wa Afrika Borwa o ipatile tlasa taba ena ya ho lelekiswa hwa melata naheng ya Afrika Borwa, mme ba lebetse ka moo setjhaba sa Basotho se ileng sa ba thusa ka teng. Ha re ke re utlwa ditaba tsa hae he Mohamedi, re ipapisitse le seo a ileng a se bua Sebokeng sa Abia, moetapele wa DC Monghadi Mathibedi Mokgothu.
2: Empa ba lebetse haholoholo seabo sa Basotho tabeng ya ho pholosa naha eo ya South Africa. Ho tloha ka nako ya ho lwanela hore ba lokolowe, ho tloha ka nako eo ba neng ba aha dimaine ka yona ka moo ka South Africa hore ba di aile ka dipotomane tsa banna ba Basotho. Le kajeno ya bokajeno ma South Africa a boetse a itebatsa taba e kgolo ya kamano ya rona le bona, ya hore naha ya Morena Moshweshwe e bitswang Freistata e ntse le matsohong a bona. Ka maburu a ileng a tsholla madi a setjhaba sa Moshweshwe, ma South Africa a busang ka moo kajeno ka puso ya setjhaba ka setjhaba a ja lefa la thepa ya madi a setjhaba sa Basotho. Jwale ba lebetse taba eo, ba se ba phaladisa Basotho, ba ba bitsa matswantle, mme ba ba phaladisa nakong eo mmuso wa Lesotho o lahlileng boikarabello ba ho sireletsa setjhaba sa Basotho. Mmuso wa Lesotho ha o se o hloleile ho kena dipuisanong le wa South Africa, ntho ya bobedi e ne se e ba salletse e ne le ho phutha setjhaba seno sa Basotho ka mono ka South Africa, ba ba sireletse jwalo ka dinaha tse ding ha di entse. Empa hona mono re ile ana rate ya kalala, ba bolela hore ba buile le mmuso wa South Africa, mmuso wa South Africa o tla sireletsa Basotho. Jwale ke re wai, jwalo ka neng? Ma South Africa ha ile mekoloko, mekoloko yohle ya bona, ba sitwa ho sireletsana bona ka bo bona ba bona, ba sitwa ho sireletsa thepa ya bahwebi ka moo. Ha hona mokoloko o ka fellang fela wa ma South Africa ho sa tshwatlwa koloi, sa theketswa shopo ya motho, ho sa rawa motho seterateng. Ebe kajeno ha ba tlile ba phaladisa batho ba ba bitsa matswantle ha o le mmuso o na le kelello o ka siya setšhaba sa gago matsogong a bona o age tšhaba sa gago se tla sireletsega go bona e le ga o etsagetse jwang ntho ena ya South Africa e kadile e ka ke ntho e fetlhwang ke mazulu fela ka jeno ke eme mona motho eno wa mazulu a neng a eteletse matsholo a na pele o ne a tsamaya le mapolisa mmuso wa ma South Africa e le gore ntho ke mofu mo funyetsa pere tle batho ba lelekwa ke mmuso wa South Africa ka South Africa ga ba lelekwe ke setšhaba fela ga gona naga e nang le kelello e nang le mmuso e nang le ditlhomo le dibetsa tsotlhe tsa tsamaiso ya puso eo setšhaba fela se ka tlwang sa fitlha sa nka taolo ya ba se tsamaisa ditaba tsa puso go thwe mozulu yo o maatla ga kalo-kalo goo a ka kena motseng a kena kgwebong a kena ditseleng moi a ba go emisiwa dikoloi go kenwa dikgwebong go batlwa batho di-ID le di-passport ba ipatlelwa tsona ke batho fela bao e seng mapolisa e be go thwe ntho eo e nepagetse ke bona mo kereng mona magodi a patile maemba tšhaba sena se lelekwa ke mmuso wa South Africa mme ga e ba mebuso yotlhe e aelaneng le naga ena ya South Africa e ne e na le kelello ba ne ba tshwanela gore ba bitse phuthego e potlakileng ya SADC ba bitse phuthego e potlakileng ya Commonwealth ba bitse phuthego e kopane e potlakileng ya African Union ba o makalela South Africa diphuthego tseo ga e ba e gana go ikoba e gana gore e laole ditaba ipapisitse le molao le ditokelo tsa mantlha tsa botho dinaga tsena ne di tlameya go ipopa kgatlhano le South Africa di rute motlwang wa pula ne di tshwanela go etsa jwang South Africa ka tlhakore le leng e ikaboa boikarabelelo ka lebaka la moruo o morena modimo o e beile matsogong a yona e ne tshwanela go etelela pele letsholo leo rona badisi re dumelanang kapa re dumelang go lona gore ke lona le ka pholosang Aforika yotlhe e ne tshwanela go etelela pele letsholo la gore setšhaba sa Aforika se be le passport e le nngwe ba ne ba tshwanela go etelela pele letsholo la gore tšhelete e re bedisang re di dinaga tsa Aforika ka kakaretso e be tšhelete e le nngwe re fitlha re arwane ka di-ID molemong wa go sireletsa dikgetho gore e molemong a tla go kgetha nageng ya gabo ba ne ba tshwanela gore ba bule madiboho ao re a etseditsweng ke batho ba neng ba eteletse dikoloni pele ba ne ba tshwanela gore ba bone gore nthwena ya meedi ba ya e tlosa thepa le setšhaba di tsamaye ka bolokolui dipakeng tsa dinaga tsena tsa Aforika moleko wa gore batho ba ne ba fuwe matsatsi e le maAforika nageng ya Aforika o tshwanela go fela South Africa e ne tshwanela go etelela pele letsholo le South Africa e ne tshwanela gore ga e na le kelello e be e etelela pele agenda eo e kgologadi gagolo mme lesotho le na le matsogong a barui ba ne ba tshwanela go tswa letsholo go etelela pele taba ena eo ke buang ka yona gore Africa must unite and Africa must mobilize its own resources and Africa must pursue free movement of goods and services and persons ke yona ntho eo batho bana ba lesotho ba ne ba tshwanela go e lwana ga e ba ne le banna le basadi ba tsebang gore ba ile pusong go a lwanela ditokelo tsa setšhaba sa basotho empa ka ga ba ile mono go a gama matlotlo a naga ya lesotho ka dithentara ke nthwena ba iphatagantseng ka go lokisa cycle ke nthwena ba iphatagantseng ka go lokisa makwanyane square ba etsa mabenyane ba tlhoma difapalo dimathaba tsa masego ga bana taba le setšhaba sena sa basotho le ga re sentse re tlaleha ditlalego di tlaya diprofenseng South Africa ka go fapakana gore ela mona mo re ditseng re matlakabetsing ba shalotsa batho ba ba South Africa ba le sotho ba lutseng South Africa ba ga se nnete gotso engata South Africa ha mo sotho e mongae ma molo a go tla ntsha dibese ko hona ka yeno batho bana ba bese skepe ba papa ma mo go gomba re le bona ba ntsha dibese bo nketsisane bana go bana ha ke tsimela ne ntse ba imetseng bana ba imetse go hlobela le mo fitana nyala wa modimo a ema mo a re o ntsha dibese ebe jwa le go hona le bona ba re matlantsa dibese tsela ta mbatho ba lata ba fing gathe ba itse gotso engata ka mo anna batho ba gedile mmuso ona ba tla ba re le ka lidi lidi se chaba ao bejwa ke buile taba ena ya South Africa bembaka me ke fanne le ka bo eletsi ba hore na ntho e kgolo e hore ne re tshwanetse ho isa la morao ke efe ho lwanela kopano ya Africa ho lwanela hore tjhelete e sebediswang mona ke dinaha tsena tsa Africa tse ka bang 54 ebe tjhelete e le nngwe ebe tjhelete e le nngwe e le hore moruo wa rona o tlo tsebe ho ba matla tjhelete eno ya rona e be matla jwalo ka di-dollara tsa America ha ke tsebe hore na ebe ma South Africa a la kgahlwa ke nthwena ya ma America ya ho phaladisa batho ho thwe ke matswantle gobane ntho ene ba e etsang ka jeno South Africa ke e ntsweng hantle ke ma America ma ha ke tsebe ba bona ntho eno e le molemo wa eng ke rata ho feta ntlha eno ka potlako beng baka ka lebaka la nako fela ke fanne gore na ntlha kemo ya lekgotla la DC ke efe ke utlwile ba bangata ba ntse ba re ke bue ke fane ka ntlha kemo ya lekgotla la heso gore na DC e reng ke rena a iela kona DC menwana le re bue eng ga e le antle ne re ile ra supa gore na ntlha kemo ya rona ke efeng ka moruo o ba sa kang ba o kgetha jale ha batho ba le tsietsing ba re moetapele wa DC o thotse e ke re tla ke thotse ne le re ke re mme ke la ka nna ka bua taba eno paramente go na ntlha kemo ya rona ke efeng ka e bua dibokeng tse ngata ka e bua dialemoyeng ke a e bua ka jeno gone ba DC re hloka Afrika e kopaneng re hloka Afrika e sebedisang tšhelete e le nngwe re hloka Afrika eo meedi ena e ka wang ya e ba siyo e be re tseba go sebedisa moruo wa rona re tsamaya ka thepa le bole setšhaba ka bolokolui go sena dikgopiso tsena tseo ntse o thwe motho o jile matsatsi e ke sa tsebe na ke matsatsi a mang a o thweng a jowe gantle a tswela molemo mang ntho e ya matsatsi ha ke re re tshwanela go maatlafatsa tshireletso re tshwanela gore re kopalele go kwetlisa sepolesa le sesole sa dinaga tsena tsa Afrika jale re dumelele maAfrika go phela ka bolokolowi Afrika ga rena Afrika e nngwe ga e se yona ena ga ona mo re tla ya gona teng ga ke dumele gore o ya Nelson Mandela o ne a ntse a phela maAfrika a ka ba ntse a phaladiswa ka South Africa ga ke dumele batho bana ba latlhetswe ke tsela they have lost the agenda altogether ba latlhile agenda ya SADC ba latlhile agenda ya commonwealth ba latlhile agenda ya african union jale gone ba lesotho ge dikadikaditswe ka gotlhe ke naga ya South Africa e tshwanela e re fe ditokelo tsa naga e potilweng ka gotlhe ke naga e nngwe ba tshwanela go etsa jwa me mmuso ona o ne o tshwanetse o matlafala tabeng tsena tse ke buang ka tso bana ba tshwanetse go ipositiona hantle mme bana ba tshwanela go bua le South Africa gore ga e ba e sa iphate konoso ba tla amana le dira tsa South Africa we will align ourselves with the enemies of South Africa ga ke tsebe ga e ba e ka ba thabisa taba e gobane ga ba phaladisa basotho e le baaisane ba lesotho go se ka tsela e nngwe e o ka ya nnageng efe kapa efe ntle le gore ebe o tsamaile ka ga South Africa o re basotho ba ye kae e se go molemo he Basotho ba matlafatsa dikamana tsa bona le ma America ba matlafatsa dikamana tsa bona le ma Israel ba be ba kupe o tla hloma metibo ya sesole le sotho mo. Go bana ke ba haisa le ba rona ke ba ba khalla matsoho.
0: Wa me di gere ke re di tshware hona mo di tabatseo. Mamedi gere ke re di tshware mo di tabatsena tsa le khotlala pusa se chaba ka se chaba. Ke ya di tabeng tla ga go tla di tabeng re tla tetela he mo Mamedi re ntse re ipapisa le tabatsona tsena tsa Africa borwa. Ntse tsi mashume mararo ka mora hora ya bo tshelela di tabatsi qala le tsa sika puo ya Sesotho re di balwa ke tebello jana. Ha re fumane di taba mo Mamedi.

ke le ba motsi mo amedi dumela le sotho le ntse le swetse ho lekana ho kengeletsa basadi ha fela basadi ba nang le bokuwa ba ntse ba santla fatswe le ho fuwa ditulo weta peleng puisanong le PCFM ho hlaha setseng sa ditaba tsa puso le tekano Dr. Ditlhare Rabele o itse gore naga e re elelelwa tekano e lokela go kengeletsa basadi ba nang le bokoa boetapeleng go arabela ditlhoko tsa bona le go bantlafatsa ka thuto go tloga ba sa le dilemong tse tlase. Dr. Rabele o itse megala magotla a dipolotiki le ona a lokela go lekola meralo ya ona le go netefatsa gore e kengeletsa ntlafatso ya basadi botlhe le go ba fa monyetla boetapeleng ba yona le boemeding ba mabatowa. Dr. Rabele o boetse a kgothaletsa gore mehato ya naga ya go fedisa tlhekefetso ya basadi le banana le yona e kengeletse mahlatsipa a nang le bokoa gara tse ding ka o netefatsa gore metebo ya sepolesa ditsi tsa bophelo le magotla a na le ditoloko tsa puo ya matsogo. Go feta mona a re bophatlhalatsi bo bapala karolo e kgolo go buella ditokelo tsa basadi mme bo boetse bo kaeletsa ba bogolong ka moo ba ka fitlhelang tekano. O phetetse ka go thoholetsa mokgatlho wa basadi le molaotikologong e borago Afrika WLSA Lesotho mehatong ya ona ya go buella ditokelo le kabo ya toka go basadi empa a lemosa ga mosebetsi o sa le mongata go fitlhela tekano e phethahetseng. Lefapha la dipalopalo le ipiletsa go setšhaba, mekgatlo, dikgwebo, makala a mmuso le balekane ba ona go sebedisa dipalopalo jwalo ka ditshiya tsa ntlafatso ya naga ena. Sena se tlhaeletse kopanong ya lefapha le bophatlhalatsi le neng le boetse le tshohla sehlomathiso sa molao wa dipalopalo le ka moo le ka matlafatsang dikamano tsa lona le bophatlhalatsi. Mogokanyi lefapheng la dipalopalo Mofumatsanang Efulo Seboka o itse BOSC e bokella lesedi la yona e ipapisitse le meolwane ya ntlafatso. Seboka a qolla moralo wa naga wa ntlafatso NSDP, dipehelo tsa ntlafatso tsa 2030 le meolwane ya matšhaba ya ntlafatso SDGs. Ka go a re makala a mmuso a lebeletswe go ikamaganya le lesedi leo lefapha le le bokeletseng go rala dintlafatso le bosebeletsi ba ona. Le ga o le jwalo o itse mosebetsi wa lefapha o tlhoka bophatlhalatsi ka ga bo ena le maatla a go susumeletsa dintlafatso ka go sebedisa lona lesedi lena. Go ya ka Seboka, kgolotso e teng ke makala kapa ditsi tse etsang boithuto kapa dipalopalo ka bo ona ntle le tumelelo ya lona. A re lesedi le jalo BOS e leng ka le sena motheo. Kgothaletso ya ditsebi tsa dipalopalo ebile gore lefapha le gokagane le bophatlhalatsi gafetsa go thopothetsa thuto ka mosebetsi wa lona le go etsa setšhaba se thahaselelang dipalopalo. Mokgatlho wa Solidarmat Lesotho o nanabetsang ditshebeletso tsa bophelo go baagi ba metse ya sa fitlheleheng ha bobebe o re o se o tla atlega go kenelela metseng ka morago fuwa dikoloi tse fanang ka ditshebeletso tsa bophelo. Phala ya mokgatlho ona Mofumatsana Re Thabile Motsoaki o boleletse PCFM gore dikoloi tsena tse pedi di tlile go thusa mokgatlho go anetsa ditshebeletso tsa mantlha tsa bophelo mogotlong. Motsoaki o phetile boitlamo ba bona ba go tswela pele go netefatsa gore setšhaba se fumana ditshebeletso tsa bophelo go sa natswe mo sephelang. Go sa le jalo, mokgatlho o tlalegile ga baagi ba mogotlong ba ntse ba tobane le bothata ba ditsi tsa bophelo tse gole mo ka nako e nngwe ba tsamayang dihora ka maoto kapa ka dipere go ya fitlha setseng se haufi. Solidarmat e shebane haholo le didireke tsa bothabothe le mogotlong.
ho tsa mathaba mora wa mo president wa Uganda e bile ile molaudi wa sesole o laetse gore ho kwalwa ditsitse pedi tsa bophatlalatsi tse kholona heng eo phatlalatsong e haima bane general Muhuzi Kainerugaba o boetse a ipulela ha ile yena moetapele wa nnete wa naga eo le gore go tloa ga tswale bophatlhalatsi ba naga eo bo tlamegile go latela ditaelo tsotlhe tsa gae Kainerugaba eo e saleng e le molaodi wa sesole sa Uganda go tloa ka 2024 ka mora gore ntatae Museveni a gutele pusong o boetse o tlalegwa a fana ka ditaelo tseo tebelelo e leng gore di fane ke tlhogo ya naga tlaleo ke gore maobane masole bona hetse ka ntle go di ofisi tsa koranta ya Daily Monitor e leng karolo ya mokgatlho wa naga wa ditsi tsa bophatlhalatsi go sa le jalo mokgatlho wa naga wa ditsi tsa bophatlhalatsi o netefaditse polelong ya ona gore ditsi tsa bophatlhalatsi e tse tsheletseng di kwetswe Ho tseding, o presidente wa nakwana wa Venezuela, Jelsi Rodriguez, o patlaladitse ha bonyane batho ba 30 a metso e meraro ba pholositswe mafelong a beke ka mora hore lefatshe le reketle habedi bekeng e fetileng. Tlaleo ke hore ba pholositsweng ba kengeletsa bana me matsholo a pholoso a ntse a tswela pele ho fumana batho ba bang. Ho ya ka dipalo tsa maobane, palo ya batho ba timetseng e feta kete le magolo a mane me boholo ba setšhaba se angweng ke ba toropo ya La Guerra le dikarolo tsa motsemogolo Caracas go sa le jalo tlalao ke gore dihlopha tsa pholoso tsa matšhaba di eketsegile go thusetsa kodiweng ena re di phethela ka tsa boemo ba legodimo Le fa phala di tsebeletso sa bolepi le hlokomedisa setšhaba gore go ka lebellwa go kgethega ga lehlwa go tloga bosiung ba laboraro la lapele go isa la bone la lapedi. Maemo ka jeno maemo a batang gagolo a ka lebellwa. Tshwakelo mo mamedi. Lefapha la tsa bolepi le hlokomedisa setšhaba gore go ka lebelelwa go kgethega ga lehlwa go tloga bosiung ba laboraro la lapele go isa la bone la lapedi maemo a batang a ka lebelelwa gona la bone la lapedi le la botlhano la latharo ka jano teng leodimo le kwaetse ka go kgatha dibaka go phodile go isa go e ba magareng empa go a bata dibakeng tse ding ka maloting go seng gona moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe le magareng go tlhaga le boya bophirima go ka lebelelwa gore le dule le kwagetse ka go kgatha dibaka go phole go isa go e ba magareng empa go bata dibakeng tse ding ka maloting ga letsatsi le ntse le phagama moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe le magareng go tlhaga le boya bophirima mme o ka ba maatla dibakeng tse ding momamedi ditaba di felela mona mamela tsa sengwe semane metsetsweng e leshome le metso e mehlano ka morago ra ya bosupa

0: 이제 폴리스 미니스터 카셀 마탈레 o bolele tsi diofisiri tsa gae ge momamedi yona Bloemfontein mona Free State gore jwale ge ba tlile ba tla sebetsana ka thata-thata le batho bao e bang ke matswantle nageng ya Aforika Borwa ba seng moo Aforika Borwa ka molao. Ga e le fela ba dutse moo ka thoko go molao ba tla sebetsana le bona ka tsela e kgetheileng. Ke tse dingwe tsa ditaba tseo ge momamedi ba di tlhalosang gona nageng yona ena ya Aforika Borwa. Mamedi bedi ditaba tse tsa naga ya Aforika Borwa phelelelo ya tsona e tla qeteletse ebile efe. Re tla di lekola mamedi re tla di sheba ditaba tsena. Ke mpa fela ke re mamedi re pele re fetela mokgatlhelong o mongwe gape tle ke o fe monyetla metsotso e leshome pele re fitlha goreng ya bosupa. Pele re fetela mekgatlhelong e menye mamedi ke o fe monyetla wa gore o ke o re letho odima ditaba tsena tseo re ntseng re bua ka tsona ga jwale 2121-9956 kapa plus 266-599-56 o ka tlhagisa maikutlo a gago ge moamedi ge ke re utlwa gona maikutlo a gago ke afe godima ditaba tsena a thea moamedi mona go whatsapp o ka sebedišan 6200-9956 ke tsona dinomoro tse o ka kenang ka tsona go tlhagisa maikutlo a gago. Ga nke ke utlwe maikutlo a gago ge moamedi godima ditaba tsena.
1: O duela go tlo bolaya naga ena go tla bolaya mebuso go tla bolaya phati e nngwe le ngwe e tatla ntle le go mmuso ona wa gona o gotlhe o be decisive ka gore re thibela taba ya bobodu ga bona kela. Bobodile bomenemene go tlo gaola naga ena na maoto go tla goba mebuso ga ona mebuso o tla tlisa go ntse go na le bobodu ga batho bana bobodu bona nako e re buang ka bona na bogaile ka bogaile ka gore batho ba fokolang ba etsa go tšhelete e ngata le ga e a bua ye go bona ke ba amanang le bone gore bobodu mo boleng teng bo jwang.
0: Mamedi re kenke maikutlo a gago PC dume go tsona di
2: sa o dumedisa wa nkutlwa
0: o tlhakile nate tswela pele na
2: ee ke bishopo motau mo nagang go batswa
0: eeyanate
2: eeyanate go a tsewa ka nete ke ditaba tse makatsang tsena tsa South Africa gobane mmuso o feitse setšhaba se e leng ka service delivery jale setšhaba se intsetse molao matsogong ga o ne gopola gore mmuso o tla re ee taba eo ga e molaong ba bua fela empa somehow o bona gore ba re ba tla ba teng nako e batho bana ba ntseng ba phatlha batho ka mafapha a bona a molao ebile sene
0: o phaphamisa le ntse nate motakong so buela tlase
2: o okay nka kokwang ke a okwase
0: eyanate o tswela pele na
2: eyanate ke ne ke re go a makatsa gore e re ga batho ba beile deadline ya bona gore ka letsatsi le itseng ke March and March jale ebe ga o tshwanetse gore mafapa a tshireletso a kgalentheo o bona go jale ba e joila e le gore go a makatsa gore na e le go mmuso etlhile e nnete go imetse jale o batla gore setšhaba se ba thuse o mpo thusetse gobane ke ga letaba ena e bua re bua ka yona rona kapatle ke bue ka nna letate ke e mong le thimi ya gaeso ba gagang bongwe le kopano ya mefuta ya dipuo tsena tse sa tshwaneng ka ntle ga jale batho ba heletsa bona Aforika mona as a continent motho e motsho ga se molata ntate kapa motswantle jalo ka batho ba batswantle ke batho ba basweu alke bulen e leng Aforika motho o mongwe le mongwe o na le tokelo re bise re batla go gaga Aforika e kopane ka ntlena batho ba tsekisana gona wena o mosotho wena o mozulu ka nnete ga ena moelelo tabena ma Aforika Borwa a ntseng a lelekisa batho ka mo ntate that's my take.
0: holo kile ndate ke le bile ha holo ka maikutlo a hao
2: go
0: ke le bile ha holo ndate mta winke maikutlo a hae ka mgo a di bona nka ding wena mo mamedi maikutlo a hao ke a fe ho di madita ba se tse bona halandi tsa halana henya Afrika borwa me ya mamedi taba di ngata ha holo tse bona halang di pota potilwe ke na ha ya Afrika borwa ga tla hopola le tsa ntsentse ho tse ho ntse ho etswa dipatlisiso mabapi le commission ye etsang dipatlisiso tshusumetsong ya dipolotiki sepoleseng ditlolo tsa molao dipolao tse ding tsa ditaba tsena he Mohamed di bile di hlahella ka pele ho paramente ya Afrika borwa fela ha re ke re utlwe maikutlo a hao ya Mohamed le ho ditaba tsona tsena tsa moetapele wa DC mona mo a supanta ba hore o nka hore na mmuso wa Afrika borwa o hlile o teng ka mogare yona taba ena ho tshietsa ba we bang ba ipelaetsa me ba ipatile ka mora bona ba jwalo me dina ha tsena tse potapotileng Afrika borwa di ne di lokela hore di ke di kobelle hore e ke nkelwe dikgato PC dumela ha tsona di
3: ke ja lo ke tswana ne
0: ka mo ha ndi dwena
3: ena ke pita na
0: e yana di
3: le di ta tlo na ya so ja bona di ya go tsina go di tla di wane ne ifile la te mo se wa so ja bona na bona la go ka ma ka bana fela la ise ka go tlo so mo tsa ba go sa ba ke tla bona go ifile go ka ma ka bana re ga le nantse se ya ke le motho ke tsena ke ke mo se wa go na wa le tso go na o na bona ni ba ba ntla re khato di seng go bona go batla bana ba ba go bona ba nene ana ba ba go bona go ile ba ile ka mona go bana ba tsoka di se le di di tsiwa ga ona a le tsho ba ile ga tema tekani ena ba tsama di mo go di o ma tlhola ha e ba ile ba go thusa go bana ba go bona ba phuleta le ntse tsela mo ba nene ba le puo tse reng ba ba bonto ba ba tsana ba ga mona batla bua ha ha ona le tlo le ka halang go fela gona ka batho ka bomong ba go bona le mo mo ka bona ba go bona ka montse re bua le bona ke ke ba bua go ka mona ha o mona ate ka mona fela le ha o ka mo tsona o tsika le se go re ba tla ba tla bua ha ona le tsala tse ba itse halang e le ba sotho fela ba sa thusi bana ba bona re tlo fela go etsa itse ba tla go bona ka nnete ntate a ga nete mmuso na o tenda ke se go ja ha go thusi o handa te ele wa re mmuso
0: ho lo kile na de ke le bula ho lo ke ma ka ma ikutlo a ha ho ya mamedi sense ga ha ba go here tle re phethele ditaba tsena e re fetele thekisong 2121 9956 ka plus 2665 9956 bo putso bontse bo le teng ha mamedi ntse le bona bonu ba hore na bjale le ba we ba ba tla tla ka ha gona ha ya le sotho ka mona ba le ba seng ba khotlile khotloetsa hala rwang go sontso na letlala le bofumatse bona la land ya pagetse na ha ya le sotho khotloetsa hala rwang ha ba fitse ke se rumela
4: hello
0: ha tsame
4: e ke masikeng
0: mme mputi e
4: anda tsiyo ya disiga o bontsha hore e ke mmuso o tsuga ja ba ile e motho a tla tsho ka le ke a go buisa le bo pa tshe botse e le nya magatso e ntse e sa sa
0: ha bana mem putin e ke o gwele a nyamela fela he Mohamedi o khutla ka engwe mem putin 2121 9956 ka ba plus 2665 9956 ke tsona tse o ka kena ka yona ha ena engwe e o gautse bo sole ka engwe fela mem putin o kena empa le a lebelo ge sense ge le na go nyu he Mohamedi ge lokelang ge tlotla ge rekisa ka gore ke nke maikutlo a mantsi yana ka mona ka mela itseng khotso tebele ke ntate se ke semona heng ka ha tikwe taba ya South Africa ena le matshwao a bontsang khaello ya dinaha tseo di tshaba tseo di tswang ho tsona hobane dinaha tseo di shitwa ho fa baahi ba tsona di passport le ka jeno ntse e le nako ya hore mmuso wa Lesotho ho bopa moifo ho tloha paramenteng ho ya dula majwana le South Africa ke kopa dinomoro tsa hao he o tla di fumana na de se ke semona heng ka hatikwe ka moo re sentse re phethela mo mamedi PC dumela
5: na dem du
0: khotsona ding
5: ta twa ga sentse re sa fa fa ga se ya tsena
0: ke ntate mang
5: ke ntate debo
0: e yana di
5: e siria ke ne le siria se ba ona buku di ba ne khatse ba mba so to ba ne ba ka etika ini tla be ya re sutu sa fa fa ga di di batho bana ba lwantsha ba sutu na hi ya ba sutu hai baba i khopola matafa feta na haina ke ya le sutu ine ba e ba mana ba ha go yona ba lwantsha ba sutu ne lo go ba sutu ba ne bana le boiphihlelo ba ne ba tande ho ka se ba bile hona mo le ba le ha di ba thuse go ba le ke ba sutu ke bana ba lwantsha na hi ka bo
0: a holo jile na dite bo jile buile ha holo fela bile ha ke go ntse ho pola gore ditaba di lokela gore di shebetse ka molao na ba ka be se ba eng ka fela hona kana ku yona e ya ha hona le mefere fere hona na henya Afrika Borwa
5: ke yona ntse ke buang ka yona ba di ke ba ne ba tla ne ho ba di se sa fa fetsa o ke ke e tla khole pele ho dilo fa tso ho bisa ne e se ba lwa ya le ha ba lwa na jina ba bo ithai ka ka ba ne ba se ba ikhethi le ha ba sa ho pola ho bana henya so
0: a holo kile nda dite bo kile bula ha holo nda ate
5: ya le bwanda ate
0: ya le bwanda de mamedi re ha holo jena he re kene na kun e re kilweng ge tla ka mona ka bo Vodacom juvi o santa le teng he mamedi o tlo ba le wena he mamedi re ke dikelele mona fela he mamedi ke mo suthele bela ya tla tsebe gore a tsole pele le wena.

0: banna o etsala jwang ka ganaka mo banna ka fitlha gantla mangwalo a balwa e
1: ela wena le hukene fa o dia kgomo ya gola e kete ka dilemo tse 30 ke menyaolo fela
0: hai wena o re nna tswa ka tsona ku
1: ga o reka smartphone sa mofuta ofe kapa ofe mabenkeleng a Vodacom o fumananye etlenyetle ya 3 GB ya data bay
0: haibo 3 GB e fela ke mokete a ba motshaotele e tolo wele mogwabane ke a bone
1: ke reke gorafe

0: maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se se le moya sa People's Choice Radio PCFM, empa ke a motho ka pa company e rekile le naneo.
1: PCFM, your pulse, our beat.

0: senang le serit. E le gore taba ena e re go wena ya dikgolotso ga e ba gao so ka go ba setho sente ba le gap funeral services. E le gore ke nako ya go nagane botšha ena, ke nako ya go tlale botšha. Ga re kena kgweding ena ya bosupa ya selemo sa 2026 o ko gore hele ke ne ntse ke itheka morwalo ke saleletse morago ke fumana ditlhagiswa tsa botlhokwa tsa lepato tsa sente ba le gap funeral services. O sireletsa wena lelapa la gago e ka seta le baphedisiwa ba gago. Se se tsofetse gagolo selemo sena sa 2026 mme ebile motlholo o mongwe selemong sena ke seo ka sona o ne o itse o tla tswa le mona o tswele mane empa dintho di etsaetse ka sebopego se e fapaneng. Hela se ke wa nyagama ebile ka godimo tsotlhe go na ba sentse ba legere go wena o sana le monyetla di tukise gagologolo ditabeng tsena tsa lepato. Omane maemo e ba motlhomong o tsamaya ka gare gona ditshitiso kapa dikgoloso tse o leng ka gare go tsona jalo o bo se o iketsetsa potso fela gore na lefua le ka fitlha maemo a le tee o tla tswa le kae. Na o keke wa iphumana o a gona le thepa ya gago ya botlhokwa gore o tlo boloke motsadi wa gago. Na o keke wa fumana dintho tse o di sebeleditseng ka thata o tlameya go a gona le tsona fela gobane o lokela go boloka ngwana wa gago kapa moina wa gago kapa mogolwane wa gago. E ba setho sentse ba le gap funeral services. A ko gore fela tšhee le ga e ba ga ke a di bona tseneng ke di regile 2026 bonyane go na le ya mantlha ya botlhokwa yeo ke entseng. Ke ile ka sireletsa leloko la ka ke lelapa laka ka sireletsa baphedisiwa ba ka e ka seta le nna. Ka ditlhagiswa tse di tefelelo di tlase ka sentse ba le gap funeral services. Wa tseba ebile e ka nna ba momamedi ka metlha o ntse ipotsa gona gap ye e bolelang. Gap ena e re ga e kwala segeo. Rona re le ba sentse ba le ge kwala segeo se e tlisiwang ke tatlhegelo ka lefu. Ka go ye mosetshwaetso go seng ga letsatsi la kajeno a kophame mo mo leng gona teng o atlamele ofisi ya rona e gaufinyane le wena o utlwa gore na ebe o ka fumana setlhaiswa sa mofuta ofeng go latela pokotho ya gago. Ka ga toropo ka mono kapa ka gathetsane ka mono go na le ofisi ya sentse ba le Tshetsane Office Park. Tshetsane Office Park mono ga o kena gating tla fumana tente e taletsho ya sentse ba le gap funeral services e bo fumana ditshebeletso tsa sentse ba le sebakeng seno sa jalo. Re feta re kena ka mona ka setsing sa mabenkele sa Sifika e leng Sifika Complex. Lebenkele ke lelo le legolo le rekisang dijo ka morapela lona gantle ke le leng la dijo ka segoto di-fast food. Tlatsa lona mono ofisi ya sentse ba le gap funeral services e teng sebakeng seno se jalo ka Sifika Complex. Maputse moagong wa Tau re boetse re na le ofisi mo setlwaetse moago wa Tau ko ona o itshetlheileng kapa o manepane kapa o pila ofisi ya lekala la ditaba tsa legae. Ga o phahamisa matlhafala mono ga Tau o tla bona le bone la sentse ba le gap funeral services. Atamela ka sebakeng seno o fumana ditshebeletso tsa sentse ba le. Re teng ka Mapholaneng moagong wa Ntate Kente. O tlhodi terapisi mono fela ga o re ka godimo ofisi ya sentse ba le gap funeral services ke eno sebakeng seno se jalo he mosotho wa heso. Re boetse gape re na le ofisi ka Mantsunyane. Ga o setse o finyelela mane tlasa FTC ka gara tlhabatsaka o ka fumana ditshebeletso tsa rona moagong wa Ntate Kgobohelo ka mono ka Mantsunyane o tla e bona ofisi le yona e gabile ka mebala e metsana e mesweu ya sentse ba le gap funeral services. Athe diterekeng tsa dintse otlhe kaofela teng ga fumaneha mosetlwaetso diofisi tsa rona di bula matsatsi a tsheletseng a beke mantaha a itsala botlhano bekeng ko o tloa ka ora borobedi useng e ya fitlha goreng ya botlhano mantsiboya. Ga mokabelo teng e le o tloa goreng ya borobedi useng go ya fitlha goreng ya boraro thapama. O ka atamela gona mohe e ba o fumana ditshebeletso tsa sentse ba le. Ela tlhoko gape mosetlwaetso gore gotlhe mo o bonang moago wa rona wa mmošaga gona mo ke setse kapa ke di-one stop facility dimmošaga tsa rona ka ga o ka fumana ditshebeletso tsotlhe e e fanwang ke sentse ba le. O tloa ka go nka botho o etsa dipatala tsa gago o etsa di-claimi tsa gago e bang o lo etsa phethiwa motlhomong ka ga setlhagiswa sa gago sa lepato gotlhe mo o bonang moago wa mmošaga o tseba gore ditshebeletso tse jalo di a fumaneha kaofela mme o ka atamela mo e ba le wena o thusa ka tsotlhe tse o tlhokang go thusa ka tsona ka gare go sentse ba le gap funeral services. taba tsa monate mo setswaetso go hopotsa gape gore ka mane ka qatha snack ka qatha snack matshela ha baby ditsebeletso di sentse di tswela pele sebakeng seno se jalo ke mmotlaga wa rona wa bogobedi wa sente ba le Cape Funeral Services e le gore itshaleletse fela ka mogotlo semonko le kuching mme nna ke a tseba gore difotsholo tsa sente ba le ga di lefatshe gobane di ka ba masome e le gore gaufinyane ge o tla utlwa se re se re lebisitse difotsholo sebakeng se seng a tlamela ka mono ka matshela gabedi le bolelele melele le bolelele baagi ba qatha snack le bolelele setšhaba se phelang ka mono ka matshela gabedi gore ditshebeletso tsa sente bale di sentse di fumanega moagong ono wa rona wa mmošaga tsotlhe tse akaretsang tsa sente bale Cape Funeral Services go ntse gopotse mo setshwaetso gore sena ga se bolele gore ofisi yane ka bedroom room number 4 ka ga toropo ya qatha snack e se e kwetswe ditshebeletso ntse di fumanega ka mono ka bedco room number 4 ka ga toropo eo ya qatha snack se re le teng ka mono ge ka matshela gabedi mo setshwaetso e nngwe monate e ke ikotlang sefuba ka yona eo ke bileng ke ratang go phatlhela ka gore ge leboge tshetso ya basotho gagolo go sente bale mosotho ya tshetsang ka o mamela mosotho ya tshetsang ka o bua ka sente bale masena gogeng mosotho yeo e leng setho ka ga sente bale ke Cape Funeral Services mosotho ya lefatshe ya bosa ga e kgwedi le kgwedi otlhe ge a o leboga mosotho wa eso ka tshetso ya gago e sa thekeseleng nakong ena e fetang dilemo tse 25 o tswale re ikotla sefuba ka wena mosotho wa eso le ka tshetso ya gago mme ebile re motlotlo gore tshetso ya gago e boetse re ntse bommampodi ba gago ya PMR nakong ya dilemo tse 6 tse e kolokileng PMR e re kgwebo ena ya sente bale ke kgwebo e kenyang letsogo le toma ke kgwebo e kentseng dinalafatshe e ntlafatsang le go matlafatsa moruo wa naga ya Lesotho ga o tlhiwa dikgwebong tsena tse e fanang ka ditshebeletso tsa lepato re ikotla sefuba mme re leboga mosotho ka tshetso ena ya gago mamedi re a metsotso e emetsena ke putseme ga sana yaka ke ra re tla kopana gape bekeng e tlang ka nako e tshwanang sentse re re go wena hashtag decent and dignified funerals to all hashtag a ditshebeletso tsa lepato tse e tlhomphegileng ka ditefelelo tse e tlasego mosotho e mongwe le e mongwe e ba setho ka jeno o be le phomolo moyeng wena he mosotho wa heso ba bye
1: ke lebula gagolo mahloni he mamedi ga a se a di otlhile jalo fela ere re tleretswe le mona
2: banna lefulie ke tswang go lona be ke fetileng ga ke se o bone lefulie kang letšhalo jole ke bone fela gore koloi ya sente ba lekena ya re tshwedi itshirela mme mmadibakiso a kompompontshe gore na a ke tsamaye le jwang ga ke ya sente bale
3: wa bana ga o theba ka lengwapa leo o tle ka ntle o tsamatsamaye o tle ka ntlene gape-gape ga ka o sheba pelenyana mane maleri ke yana wa bone jole bo watla gape-gape o ntse o nyoloa o theose pelenyana mane plastiki ntse fo kae o sa ntse o fitlhana teng o seke wa feta moo a neuwe maleri o tle ka ntle
4: O botloka o fumana ditaba ka mehlodi e nepaetseng. Ke ka ho rona ba sente ba le Cape Funeral Services. Re nang le call center yeo ka buisanang le rona mahala. Dihoreng tse 20 a metso e minetsa letsatsi. Ho 800-003800. Sente ba le Cape Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
5: Maikutlo le molaetsa o qetang ho mamela. Ha se ya sealemoya sa People's Choice Radio, PCFM. Empa ke a motho kapa company e rekile lenaneo.
6: PCFM, your pulse, our beat.
7: Calling all aspiring postgraduate students in Lesotho. The University of the Free State invites you to our postgraduate information event taking place from 15th to 17th July 2026 at the Avani Lesotho Hotel and Casino, Hilton Road, Lesotho. Join us daily from 10 a.m. to 6 p.m. and discover a wide range of postgraduate study opportunities. Engage with university representatives and get all the information you need to take your academic journey to the next level. Whether you're considering an honors, master's, or a doctoral degree, this is your opportunity to explore your future with the University of the Free State. To reserve your place, send your RSVP to srsevents@ufs.org.za. University of the Free State, inspiring excellence, transforming lives. We look forward to seeing you there.
8: Sidumele di fefo tsa bophelo di o hlahela sumatha. Ha bophelo bo ka fetwa ka tshwanyetso. Nete fatsa ho ba o ba ratang ba sireletsehile. La ho se o le siyo. Kgetha sekgele funeral plan ho tswa ho Letshego Financial Services. Diabo tsa rona di tloha bonyane ka 41 maloti qha. Re lefa matshidiso ka ho fihlella 100,000 maloti. Fa lelapa la hao seriti, botsitso le kgotso moyeng nakong e mahlonoko. Melemo e meng e kenyeletsa tefello ya sekolo ho fihlela ho 25,000 maloti, thuso ya groceries ya 5,000 maloti ka kgwedi ho fihlela dikgwedi tse 24, lejwe la lebitla la 15,000 maloti, kgomo ya 10,000 maloti, le ho lata mofu ka hare le ka ntle ho Lesotho. Policy ena e ka boela ya ipatala ha monga yona a hlokahetse, kapa ha a fihla dilemong tsa pension, ho netefatsa ho lelapa la hao ha le sa le imetswe. Letsetsa 22-03-1017. Kapa etela lekala le haufi le wena ho fumana tshireletso.
9: Re baadimi ba ditjhelete ba dumeletsweng ka molao ke banka e kgolo ya Lesotho. Ho na le melawana le dipehelo.
8: Letshego, improving lives.

0: re tlotla re buisana ka lefela le mme Mamodise Falatsa. Mamedi, lekala lena mafelong a sa tswa feta a beke le tshwere mosebetsi o mogolo mo le neng le bitsitse le di-stakeholders tse agang bophatalatse ba ditaba go sheba dintlha tse batlang di le mmalwa gagologolo moralong wa selemo sena sa 2026-2027 dikgakanyong tsena tsa ditšhelete he moamedi le megalo e meng gape ya nako e telele. Empa he moamedi re re tletle re buisane go lefela le mme Mamodise Falatsa a tlaga gona ka mona ka lekaleng lona lena la tourism. Mme Mamodise, re ke o amogela le ona o amogela ke o dumedise le ona o amogela kwano PC FM lenaneng la rona la thagameso. E re dintlha tsa rona di batla di le mmalwa mme re tlotla re thetsa tse pedi tse tharo fela ka jeno kapa le ga e le lengwe fela fela a ko di akaretse ka bogutshwanyane fela gore na moka ona o neng o epilwe ke lekala lena la tourism kutlwisiso eo mosotho a lokelang ga e behe ka tlhogong ya gae ke gore moralo ko ofe tlasa lekala lona le la bogatlhaodi.
1: Ke leboga ntate, ke lekala la gaetso ga le feletse ke lekala la bogatlhaodi, dipapadi, bonono le botšhaba. Mme mmoka ona wa bophatalatsi o neng o bitswa media, a high level media stakeholder engagement meeting, ke mmoka o ne re reretswe go tlatla fa boetapele ba matlwagatso ka moka kapa ka kakaretso ditaba tseo di phuthetsweng ke our financial budget ya lemong sena sa 2026-27 gore na e ka ba ke meralo ka gara moralo o mogolo wa ditšhelete. Ke di-programme, ke di-project di feng tseo lekala le ntse le shebane le tsona tse amang bophelo ba setšhaba ka kotlologo. Ke a gola ka gara lekala lena la gaetso la bogatlhaodi ka lefatheng la bogatlhaodi. Re ne re tlhophetse gore bomphato wa rona ba bophatlhalatsi ge ke re tlotla re ba kgatsetsa, ne re sa kgatseletsa gaga, ne re tlile re ba kgatsetsa ka botlalo ditaba tseo re shebaneng le tsona tse amang setšhaba ka kotlologo, e leng ditaba tse fanwang ke lekala leno ditshebeletso tseo re gopotseng gore di lo fitlha male setšhabeng di fitlhe di re tlile. Ka gola ka gara lekala leno re na le moralo o mogolo o re gopotseng gore re ke re shebe ditaba tsa go kenya molao wa rona ona wa phano ya ditokomane tsa kgwebo tsa mothamagane. Go bonagala gore ehlile tshebediso ya mothamagane ka gare go naga ya Lesothong tate ka nnete ehlile ditaba di sedirisitse. Mme re ne re tlo ba thatsetsa gore na re gopotse gore re ke re lokise le gona go tiisa malokoletso ditabeng tsena tsa go tengwa ga molao ona tshebetsong le buisebe re gopotse setšhaba sa Basotho boikarabelelo ba bona e le baji ba tsona dino tsenana gore na e be di bonagala di se di thunthaditse boleng ba rona e leng botšhaba. Ke a gola o tla gopola ga se gale mo mamedi wa tsietsa mo tla gopola gore gona sealemoeng sena ne re bua ka botšhaba le boleng ba rona ge le Basotho. Mme go bonagala taba eo ya go kengwa ga molao o o tshebetsong re bonagala re ntse re latlhegelwa ke setšhaba ditabeng tseno le boleng ba rona le botšhaba ba rona le botho ba rona re le setšhaba le seriti sa rona re le naga. Mme ka gara gona lefapha leo se boetse re na le mosebetsi o mogolo wa go bona gore ga beneneng re fumana dibaka tseo re reng tsena ke dibaka tseo di nang le bokgoni ba gore di gogele bogatlhaodi di ka tlisa le ona matsete ditabeng tsa bogatlhaodi. Mme ka male ka maletsenyane gona jalo ga re bua tena ka sa ona morero onono re na le ka kopanelo le lefapha la bo rona la arts and culture go na le morago o mogolo mo go tlotla go tlala taba ya geopark. Fa utlwagala gore he ka gara geopark ke mane mo go tlotla go bona ditaba tsa rona tsa bogatlhaodi, botsetedi ka gara bogatlhaodi le hore na setšhaba sa dibaka se kgotsa di angwa ke serapa seno se bitswang geoparke ka bogatlhaodi e ka sena le botšhaba na le ka taba ya godiso ya moruo gore na di tlaka di una molemo jwang tse ka ga lekala la bo rona e le le lena makala a supuweng ke mmuso tlasa moralo wa ntlafatso wa NSDP2 ke lekala le nang le bokgoni le maatla a gore le ka tseba go tlisa phetogo kgolong ya moruo wa naga ya Lesotho mme gape re na le mosebetsi o mogolong tate o amang bona bana ba rona ba bonono le botšhaba ditateng tseno ke ntse re sebetsana le taba e bitswang digital environmental mapping e leng mane mo rereng ra ipala gona ba bonono gore na re go kae le rona ba botšhaba gona re ntse re etsa eng mme e le gore e tle e re ga re re jwale mmuso o tsetela ka maatla le go feta ka moo o sentse o tsetela ka teng go gogela le batsetedi gore ba tlatla ba tsetela ka gara lefapha lena la bonono le botšhaba se re tseba gore na go go kae se ba kae re ntse re etsa eng ke dikholotso tsa mofuta o sentse re kopanang le tsone tseo re lokelang gore re di arabele ka mokgwa wa maano le melao jalo ka ga lekala ka bolona e se role ya rona e le go batalatsa mabala ka gore re etse mawa melao le maano a tla etsa gore di-stakeholdera tsa rona di etse thrive ka gara stage senane jwale ka gara dipapadi le boithapollo re ne re tshwere ditaba tsane tsa safeguarding re boetse re tshwere ditaba tsa anti-doping re a hlokomela gore dipapadi tsa rona gona jwale di tsametswe ke kokotsi ya gore e be go ka sebediswa dithethefatsi ka gara tsona gape-gape go ka ba le tlhekefetso ka gara dipapadi jwale re re dipapadi tsa rona jalo ka ga batswadi go tloa gale gona golong ya rona ntate re ne re lokololwa ka pelo tse tshweu ke batswadi gobane ba tseba gore ga re ya dipapading re kobiswa ona ditaba tsenana tse kotsi tsa dithethefatsi re kodiswa le yona taba tseno tsa tlhekefetso empa go a bonagala gore ka gara dipapadi safety e ntse e bonagala e thuntetsega e cepa ka mekgwa e fapakaneng ntate jale re ne re tlhile re kgatsetsa bophatlhalatsi ba rona gore ba tseba gore gangata o tla fumana gore ga ba tsebe le gore go na le ditaba tse kgolo tse kana tseo setšhaba sa basetho di lokelang gore ba di tsebe mme ka letsatsi lenono re ne re bula mamatsi re re tsebang gore setšhaba sa basotho se a amega ditabeng tsenana mme se amega ka ditsela tse fapakaneng mme re qeteletse re latlhelwa ke ditalenta gobane jwale bana ba rona ba se ba thaba gobane ebile a tle go a tseba gore thekefetso mo e etsagalang e tsamaya le ditshoso ditabeng tsena tsa dithethefatsi re a eletsana kwanana ka ntle ga o ka nwa go itseng o tla ba sia gore kapa ka lebaleng ga o tlo tshwarega ga o makeye ga o o tshwere se itseng sethethefatsi kathe ga o bone gore qetelong ya letsatsi talenta ya gago e tla ba ka mothile mme ke tsone ditaba tseo ka bokhutshwanyane bo bogolong ntate etlile re latlha ga phuthule ntate ke lakatsa gore ka moso o tlo re meme le bona bomphato wa ka ba tlo phuthulela setšhaba sa basotho gobane etlileng ga re sa fitlhele gore re phetse ka maatla ditabeng tsenang re tlo bona toro ya mmuso kapa pono ya mmuso ya gore lefapha lena la gabo rona la dipapadi le fetogele bana ba basotho molemo ditalenta tsa bona e be ga di senyege gobane qetelelong ga motho a se a funganwa a na le dithethefatsi tsena mmeleng wa gae o beelwa ka theko go tlothisana letlhokwa gobane jale gotho yena ga a sa tlothisana letlhokwa in good favor gobane jalo o sa ekentse maatla ao e seng ga ya kgao a o tlothisana letlhokwa e be motho o a tlholwa dilemo tse mmalwa ke re ga a qeta sekwebo sa gae kapa katlholo ya gae o fumana gore o sa tsofetse ga a sa tseba gore talente ena gae e mo tswela molemo mme ke lakatsa gore ditaba tsenana di tsitse ka gare go setšhaba e leng batsadi bana ke ba tshegetse gantle matitšhere di-coach re tsebe ditaba tsenana re tshegetse bana e le gore batle ba tsebe go gola re fitlhele toro ena ya naga.
0: e re re ke re re ke se fela me ka mo ga thekiso re tletse ba tswala pele ka tsona di taba tsena bile re se re kolla ntlha ka ntlha jwa le ho sheba gore na tse dintsa tsona bohlokwa ba tsona na ke bofe di kotisa molemo ofe ho se tshaba sa ba sori ga re ke se ga khutla.
2: Modern professionals are under pressure to deliver more, faster and better while juggling complexity, compliance and constant change. What to do?
3: Artificial intelligence.
2: That's it. Artificial intelligence is no longer the future. It's here and it's practical.
4: Computer Business Solutions, CBS, presents AI for Professionals, a powerful business-focused training course designed to boost productivity, performance, and real-world impact.
2: Are you a manager, supervisor, or team leader in the public or corporate sector? If your role involves analysis, reporting, planning, decisions, or delivery, this course is for you. This two-day course is about real work, real tools, and real results, helping you think smarter, work faster, and deliver higher quality outcomes using modern AI.
4: Visit us on 4th floor Post Office Building Maseru, or call us on 522-1100, or send a WhatsApp message to 5958-1733. Or you can send an email to sales@cbs.co.ls. We are also available on Facebook.
2: CBS, promoting professional excellence in the AI age.
5: Nako nya boimana ka pakotsetsi basadi ba bangata ba tobana le mathata ka ngo le bala dipidisi letsatsi le letsatsi mogathana le dipetlo tsa mmeli tshaba ka padihlong tsa hore batho ba bone ditlhare tsa bona ke ka ho lena ka pape e leng bohlokwa ho thusa basadi ho itsireletsa le ho sireletsa masea a bona lena ka pape ke mogho o motho wa ho thibela HIV ka mogho wa ente hang ka mara di kgwedi tse tsheletseng itsireletse tse ba boemo ba hao qala leng ka jeno phediso ya HIV qala ka thibela
6: bona tsa ona o utlisetswa ke lekana la bophelo.
0: Wa medio re ntse re tswela pele jwalo le me mamodise falatsa o hlaha ka monaka le ka leng lena la bohahlaudi dipapadi bonono le botshaba ka moheoleng ka teng jwale ha re ke re tla tabeng yena me mamodise ye o buang ka yona ina ya dipapadi e basotho ba bangata ba hlalosa ha dipapadi tseo e leng tsa basotho tse ding tsa tsona di beheletswe ka thoko mme hangata o tla fumana gore ho shejwa ena ya papadi ena ya bolo ya maoto haholoholo seo ka wa refang sona e le moralo wa nako e telele le wa gona jwaletje ke sefe mabapi le ho kenyeletsa papadi e nngwe le e nngwe tlasa lekala lona le kapa lefapha lona leo la dipapadi.
1: Ka leboha ntatemotsi, ehlile lekala la haeso le kenya le ano la dilemo tse mashume a ke mashume a marao mo re tlo sheba taba ya ho lokisa ditaba tsa governance ditaba ka hore dipapadi di respectohele kgwebo dipapadi ebe sebaka se bolokehileng jwalo ka ha se ke supile ho bana ba Basotho re boele re bone ho ba le mekgwa ya buitshwaro e tsitsiswa ka hara dipapadi. Mme dipapadi tseo gona jwale di leng teng ka hara naga kaofela ke di-sport code tse ka bang 32 ge ebile re ntse re sa kenyeletsa ditaba tsa rona tsa bo mogabagaba re sa kenyeletsa dipapadi tsa rona tsa di-traditional sports mme ka hara leano lenono le fihla le di kenyeletsa leano lena le re ho e leng papadi ya Basotho re tlameha hore re bone hore re a di tshehetsa ka di promota hore di qeteletse di fihlela mokgahlelo oo motho e mong le mong moo a leng teng a bapalang e ka mo fetohelang molemo wa hore e mo fe mosebetsi e seka bataba fela bo mokgibo ke dipapadi tsa rona batho ba rona ha ba kgiba mane e seka ba kgibela yona di tlisa mekete ba kgibe gobane e se e le kgwebo ya bona. Dipapadi tse ngata tsa rona di batla dintho di ntse di gaellwa ke taba yona eno ya taba ya tsamaiso mme dipapadi ya bolo ya maoto e bonala e se qatsohile gaholo go feta di-sport code tsena tse ding ka ditaba tsa tsamaiso ke ka gona e bonagalang e ka tshekamelo e ka gona ka teng mme leano lenana ga letlhile le kengwa tshebetsong ka botlalo le tlo tseba gore le thuse di-sport code tsena la gore le tsitsise metso diphilaga tsena tse nne tseo leano le buang ka tsona e le gore dipapadi di tle di be le katlego jwale e nngwe ntlhantate ke a gola o hona mona la ke tsala ntlenyana la ene ke batla ke lebetse di tabentsana la tseo gene re di tshotla etsa tsina le la bohlano ke ya hore le sotho at 60 ke a tseba re le ba sotho re ke qeta dilemo tse mashome a tsiletseng re ipusa re le setjhaba sa basotho jwale le kala la haetsu le fuwe thomo ya hore le di huleng thau go hokaganya mafapha ohle a bophelo makala ohle a mmuso go thusa setjhaba sa basotho gore se tshwae nalane enala se sebo go sia menyabuketso jalo ka ha re ile ra etsa ka dilemo tsane tse magolo a mabedi ga re ne re keteka ge ke re itshetle re itshebe re be re supetsela gore na re rata gore ga re keteka Lesotho at 60 re bona e ka re fitlhetse eng ke dikholotso difeng tse re fetileng ka gara tsona ke dintlha difeng kapa ke merero e feng kapa ke diprojeke difeng tseo re tlo siametswa eo re tla tseba gore ga re ne re sheba Lesotho at 60 re ile ra sia menyabuketso mekolokotwane ke enana re bile re gopotse go ya pedi go lokisa ditaba tsa rona ke a gola ka gara dintlha tseno ntate go ile go a thetswa dintlha tse batlang di le mmalwa ke yane ya gore re bonagala re se re sa tsebe identity bong ba rona ga re sa itseba le ditaba tsa rona fela tsa go binapina ya setšhaba ditaba tsa rona tsa go tshwara folaga le rona folaga ya rona e bolela eng go rona re le setšhaba sa basotho di bonala di se di latlhegetswe ke boleng jwale rere ge ke re tlo shebang ditaba tsenana re le setšhaba sa basotho mme ga o itseba ga gona motho a ka fitlang a o theta kapa o ela ka diphalana ya ba o fa botšhaba ba gae o fa mekgwa le meetlo ya gae
0: godima ntlha yona eno yo o buang ka taba ya tsosoloso ya botšhaba le setšhaba sa basotho go itseba e aga mebala yeo naga e shebagalang ka yona mme ke gopola kgang tse dingwe tse ileng tsa tlhaka pele go lekgotla la setšhaba paramenteng e ne e le yona taba yona eno ya gore diflaga tse dingwe ga di shebwa mebala ya tsona e bonagala e se yeo e leng ya naga motlho mongwe ditaba setse akaretsang tseo tse dingwe tsa tsona e leng tshwenyego ya basotho gore ga ke re gutleleng morago re shebe gona mo re gatileng ka lebathala ke gona teng ke go kae go tlatla go ba le moka o ka ona setšhaba se tla bitswa gore se ke se tlhagise maikutlo kapa ditaba tse di tlo tla di shebetswa jang e le gona go thopothetsa le gore setšhaba se ke se tlhagise maikutlo mo selakatsang go se tlhagisa maikutlo ka teng
1: sojalo ntate mokitse ka gara mogale ono o mogolo onono go phuthetse tsona ditaba tsenono tsa gore re tlotla re ke re tlo buang re le setšhaba gore nang gantle-gantle re lahlile tsela ga re le kae ifte la ga rona ona jale ga e sa producer according to its manual mme setlhaiswa sa se ne se seng ga se etswa se ba le tshireletso e nono ya manual o e tsiwang gore this is the manual or manual guide e reng folaga enana botala ba teng e tla ba botsena boputswa ba teng e tla ba botsena bosweu ba teng e tla ba botsena e seng go gong mme ke ditaba tseno tse go tlo tla re di sedisana ga re keteka Lesotho at 60 gore nang ditaba tse di bonagala di ile tsa latlhega kae mme re lakatsa gore di gotleletse leng jang e nngwe ya dinthontate e re lakatsang gore re tlo e bua ke ya kgotso unity and peace ntate mokutsi o le wena momamedi wa PCFM o tla dumelana le nna basotho o utlwile botlhoko le ga ke tsala ke kgwatlhela ke le pela gao fela sentse ko offense gobane re setšhaba se utlwileng botlhoko letalo le ga nka o thetsa e se ka kongwa pile kore pelo ya gao se ya masisa le bophelo bo ka fela jale ge lakatsa gore re ke re tlo sheba ditaba tsena tsa gorena ebe re ile ra thuntetsa taba tsela tsa mogana mosheso tsa gore kgotso ke kgaitsedi ya gae ke ile tsa thuntetswa ke eng re ke re lokise alignment mane dikoloing rere koloi e tswile alignmenteng bale re ke re gotle le gone re ke re iketse re align re le setšhaba sa basotho re fole
0: ee jale ga ke re tletabeng yona eno e o buang ka yona ya kgotso gore na e tlotla e etsagala ka sebopego sefe puseletso e ya kgotso ya gore basotho ba ke ba shebisane ditaba e tlo ba hona tla sa mmoka o ka pa hona le commission e tla e thewa hore e tle sebetsane le taba tseo ho bona hore di fela di phetha hala ba sotho le moe bang ba utlisiane bohloko ba ba bona hale ba tshwarelana
1: ndate hona jale ho tlo ba le di activity tseo se tlo tla re tla re kopana mmoho ka ha ga ketikelo ena mme ketikelo eo e tla supa hore na e hle ha re itikile ka ona mokgwa o na re folisane ha ba ga folisana if there is a need ya go hobe le commission di ba sotho ba tla tsho ketikelo nyelana hore na re se re re ha o kopane tsena re buile ke bontshana hore na nalane ya rona e tlile jwang go tloa ga re ne re fumela boipuso o tla fitlha moo mme re thonkgane mona re gatale monana mme re nagana gore re ka lokisa jwang ditaba tseo di tlatla di supiwa ke ona mmoka onono re tlatla re kopanela ditaba gore a seba ga o a lekana gore ebe it's a once off that ne na re kopane re bua ka sebopeo senana re nagana gore go tlhoka this modalities re tlhoka 1, 2, 3, 4, 5 gore re tere fitlhele pholo ya mosolelele ditaba tseo di ka sibolwa ke ketekelo e nang data
0: go na le taba tse dintse e ileng tsa tlhagelela le go tloa selemo se fetileng mo goneng go bua ka taba ya gore basotho ebele ba tlameya gore ba qalelele gore ba ke ba tlhwae dibaka tseo ka tsona ba kanka gore ke tsona tsa mantlha tsa botlhokwa ntlheng ya bogatlhaodi ba thusane le lekala gore dibaka tse jalo di tlike di tlhauwe motlho mo tshebetso ya gaka e tabeng eo le gore go ya pele tebelelo ke ya gore bogatlhaodi bo tlotla bo sebetsa jwang e le moralo o motšha o fapaneng le wa nako e fetileng
1: ee andate ke a leboga taba enana ka kotlologo e kengwa tshebetsong ke le baphaka pa le koporasiane ya rona ya ntlafatso ya le kgodiso ya bogatlhaodi tebelelo go ne se o kile ba le mo o qalwang teng o tla gopola gore morero ane wa ntlafatso wa matšhaba a kopaneng o ekile wa tsheetsa gore go be le thotlhweng ke photo bank mme photo bank enana e ntse e le yona ntshetsopele ya yona taba enono gobane photo bank eno e ne ruta basotho gore na o ka nka setshwantsho sa botle wa naga ya lesotho a di angle tsohle e lenyane ne e re reng ke ntho ke kopa ke tle ke gopole mokgwa onono wa gore setshwantsho o se tlaile ka tlase ka godimo le tlhakore e be o ntse o se bona ka mokgwa o tshwanang jwale ne re developa photo bank ka tlasa tshetso ya UNDP jwale bana gona bale ba seng ba na le ditsebo tsona tsenono tsa go nka ditshwantsho ba tsamaya ba lo sibolola dibaka tsenana mme ga ba le sibolotse go a utlwagala gore jwale sesiu sa rone sa dibaka tsa kgogedi se ntse se etsa ba se a tlala mme ga se qeta go tlala re tlo tseba go se phakela ba ntse ba tswela pele ntate ba ntse ba ntse ba re bontsha lesotho ee ntate
0: mamedi metsotso e le shome le metso e mehlano fela pele re fitlha goreng ya bo robo mme re ntse re buisana ko lefela le mema modise falatsa mona ke tlo batla go ema mamedi ko tlhaisa maikutlo a gago godima dintlha tse dingwe tse o re ntseng re bua ka tsona mona ga re ke re tle ntlheng ena jwale ya botsetedi o buile ka dipapadi o buile ka taba ena ya gore jwale basotho ba qalelele go bonagala ba tlisa bonono le botšhaba ba bona ka ga e ka mona mme ga ngata go na le mo jwale botsetedi bo tla kenelela gona teng moo motho a tla re mona ke tlo fitlha ke tsetela ka gare naga ena re se re bone mo lekala le reng ga re sa tlhoka batho bao e bang ba gagologolo ntlheng ena ya thekiso ya dino tai jalo mothamagane jalo gore go seka ba ga bonagala dikgwebo tse dingwe di e tswa ke bona ka kotlolo batsetedi empa dikgwebo tse jalo e be tsa basotho ga re ke re utlwa gona taba ena ka ga ke a tseba ke nngwe ya dithaselelo tseo basotho ba nang le thaselelo gagolo go yona gore na lekala le ntse le sebetsa jwang ntlheng yona eo
1: ee ntate ke kopa ke tle ke tobe taba ehlileng ke dumela mo tobeng ntate lekala gona jwale ka boto e fuweng maatla ka sa ona molao onana le sentse le sa abele bagwebi bantho ba ne ba seng indigenous le ikeleditse ka boto eno ya lona gore ga re fe di-non-indigenous basotho di-licence ba ileng ba di fumana ba di fumane empa go tlwa gona male go ya pele e tlile re kenya molao ona tshebetsong ga re sa ba abela me ha se ha ha ha tella monunta te sentse re itukisa re le di stakeholder ga ka rata batlana ga tla le memanda to mkutsi ka mane ne maqalo ana a kgodi yona enana ya ya jula mo re tlotla re kopana re ba le putlo

0: ya go qetela fela kwa le yeo ke reng taba ya botlhokwa ke ena yeo le bitsitseng bophatlalatsi gore le ke le tlotla le shebišana ditaba motlhomong tshebedišano mmogo ye ya leeto la bophatlalatsi le lekala e tala gona jwaletse e tlo fitlha pheletsong nneneng kapa le tlotla le sebetsa jang le bophatlalatsi ba ditaba gobane gangata ye re ga ditaba di kaleya gotho bophatlalatsi bo fitlhe bo tle nakong ye go lontshwang taba e re ga mokete o santse o tswela pele o fumane gore bophatlalatsi ga bo sa keneleletse gantle godima taba ena le mo e bang golokela gore bophatlalatsi bo bonagale bo phararatsa lesedi e ba taba eno ga e sa etsagala ka tsela eo e neng e lebeletswe ka teng fele ga ke re utlwa gorena lekala ka mora boikeletso bona ba gore le sebetse le bophatlalatsi ba ditaba gona go ya pele le tlo sebetsa jang
1: ke lebogela le motlotsi e tlile gore e be re kopane le bana ba jang ka gabe golo ditabeng tsena tsa bophatlalatsi ko gobane re ne re tlotla re tlabola selekane sa gore re se re tlotla re sebetsa mmogo ga re tlo sukodisanang ka information ga re tlo sukodisanang ga melemo e le teng ya gore re etse re reke dipapatso mananeong a lone re tlabe se re na le mokgwa wa kgokagano gore na jale ga re fitlha mothating onana re lokela go reka ga re fitlha mothating onana re tshietsa ditaba tsena tsa setšhaba re ya pele mme ntate e tlile re batla melemo e tlagang ka go rona ge le lekala e ya go bophatlalatsi e tle e be le metšha e todileng e totobetseng le bona seabo sa bona ga ba kena ka ga lekala ba se ka nna ba sekodisa ya ba motho ntse a kena tlasa tafole a tlaga a tlwelela godima kgabathi ga a tlameya gore a fe mophatlalatsi ditaba
0: ge re kereng ke maikutlo a momamedi pc dumela
2: sengwe
0: kgotsa ntate
2: ntate
0: mmatsaile
2: a ntate ke mpakeresaa ke tlontsha ke keneletse mo qatang go botsa maeto a rona potso ke mpeketse potso e nyanyeletsang rona ga ke utlwe na gore moo lekala le faneng ka di-license tsa dikgwebo tsa basotho ba indigenous go gore tshepisa gore tse a seng a fane ka tsona ga di felelwa ke nako e badi bathong ba seng indigenous na bona o tla ba ntšhafaletsa goba ke utlwaeka o bua ka ba batšha gore ba batšha ba sata kena jele ke e setlha ke gona e se ka tloa ba ne ntse ba ithapantse ga ntse ba kenya batho ba fosaetseng ebe ba tlabe se ba ga sege ya pele gobane molao ona ga o kale gona jena re lokela ga e batho ka e le teng re shebe go tloa mo molao o ileng wa tala gore be o lokela le o kene tshebetsong teng ke maikutlo a kanyanye letsang ka ke potso nono qeta letsa ke a kokobelanta
0: ke lebole gagolo ntate matsaile ka maikutlo a gago o tlatla o kena go yona mema modise ga re ke re tle ka molaetseng ka mona molaetsa o mongwe ona gore ke programme dife tseo lekala lona le dikenyang tshebetsong go gotlisa boleng ba basotho ga re ne re lebeletse lekala go etelela pele maano ga re keteka dilemo tse magolo a mabedi ga re ya bona letho go tloa gona ka nako eo go fitlhelela ga jwale ke maikutlo a mang a ko kena go tsona tsena tse pedi re tsebe go fetela go sedimme
1: ke a lebogang ntate ke kala ka ntate matsaile ke supile gore go se le nakwana jale lekala le tlaleletse go se fane ka di-license go batho ba seng indigenous basotho empa go na le di-license tse sentse di le bathong ba e leng e seng di-indigenous basotho jale ke re ntate go na le mmoka o go tlo kopanela taba enana re le setšhaba sa basotho ba ka gara kgwebo enana moo re tlotla re seetsang entho chart a way forward kapa eo re tlo supa tsela gore na gantle-gantle re le setšhaba sa basotho re tlo re batla taba ena e tsitse jang godima sale mme e ke ke a ba qeto ya rona re le lekala gore re batla go be tsena re tlhoka maikutlo ano a setšhaba mme mmoka one o tlotla o etsa alangkate godin yona enana essence e thwasitse ka sesotho e tla thwasa ka se Gregory ha ha ha ntho

0: ha di se tidi water tsa June empa ntate e hle ke batla go tuisetsa gore e hle re hloka ba setho ba supetsela go bane ditaba tse ding ba di kgotletsane tse ntseng di bakwa ke rona re le setšhaba sa Basotho ntate Mataile re ke ra iphapanyetsa taba ya gore go sentse molao o kene tshebetsong go na le Basotho ba ntseng ba kenye ba gwaela yona melato ena ka magating e be ba qeteletse ba butse dikgwebo ka bona e ra ga o sheba gore this business the massive of business ena le ga o e shebile motho enana e ke ke a ba o na le dipheo tsa gore e be o tsere business enana go tlakile gore o gwaetse ona molata ka legating jala re batla re le Basotho go tlo tobang taba re ke re tlo tla re buang gona gantle re batla re tle re nepe taba ya tsamaiso ya naga ya rona jwang gobanene ga e etsa ke motho a le mongwe kankanene e mongwe o tlhoma ditlhase kankane gore ga a ke utlwisa botlhoko jale Basotho tlame ebe ba tlo dula fatshe ba tlo bua taba bona ba batla Lesotho la bona le tsamaiswe jwang ditabeng tse
1: jale ga re ke re tle go ena e nngwe e buang ka taba ya di-program gona na di teng di-programme tse tsa nako e telele mona mo wageng re ile ga bona ga Lesotho le kete ka dilemo tse 200 jale go fitlhelela ga jale go sena maano a tlheleng a tlakileng a eteletsweng pele ke lekala gore go tle go ketekwa dilemo tseno tse 200
0: ke kopa go bua ka diprogramme tseo e reng re gotlisa seriti sa rona re le naga ya Lesotho ntate re gotlisa le botšhaba ba rona ntate go na le ena e re itseng ke flag hoisting ya go tlotla sheba taba ya go phagamiswa ga flag le go sheba tshebediso ya yone mme taba eno ga se taba e tlotla e ba a once off gobane jale ga e ame rona fela re le lekala la bogatlhaodi dipapadi le bonono le botšhaba di e ama mafapha a batlang a pharaletse a setšhaba mme taba eo ga re e thakgola tena go bolela gore e tlo ba leano la nako e telele le go tlotla re thusana gore a benene re itsebe re ikgotlisetse Basotho temeng be e ka ba mohlomongwe ba ne ba latlheile ka o se tsebe kapa ka boikgethelo mme go a utlwala gore ntate go lokela go be le mo o tlalwang ka 200 ya se ntate re na le ditaba tseo re ileng ga di tlala tse ntseng di tswela pele gona ba le ka gara setšhaba sa Basotho tse sa swang tlhatlha le batswa ntate merego e mennye ne re e regile ga ya ka ya bona letsatsi ile a thulana le dikolotse mola le malene empa ena e gotlisang ditaba tsa botšhaba ka nnete eo re ileng ga e kenya tshebetsong tate e ntse re tshwere gona monono re ntse re tswela pele
1: e re nke ke pele ke nka ntate le tshwara ka mona potso e nngwe ka ba tabeng ena ya botšhaba ge a tseba gore setšhaba sa Basotho ntle le gore ke setšhaba se le seng fela go na le diboko re na le Bakwena re na le Bataung re na le Bagatla re na le Maswati ka gona ga ena re na le Matebele Bafokeng jwalo jwalo le ba tshweneng ba teng le ba bang ka ga gona ga ya Lesotho ka mona gotliso ye ya maano a go itseba setso sa Basotho di tlo kenyeletsa tsona ditaba tsona tseo tsa diboko tsa Basotho kapa e tlo ba taba ya Basotho fela e le setšhaba se kopaneng
0: a ntate motshweneng e tla sala e le motshweneng o tlameya a itsebe gonang ga ke le motshweneng ke ana jwang ke ga ke ipolela jwang ke apara jwang ga ba ona le setshweneng se a aparela a itsebe gore a se ke a ithaba gore jale ga ke tenne setshweneng setšhaba sa Basotho se tla nnela ke yona taba ye gore gotlelang go yona gore motho ga a itseba ke mophuthi yona jale e re ga ke bua sephuthi monono e se ka ba ke fetoa se rekisi batho ba ema matotosia ba mmakalela gona jwale ke bua eng e re ga ke apere sephuthi e be batho ba ipotsa gona jale o gohobisitse o tse gobane ga tlile gona ga phuphuthisa gona le maXhosa ga ke tenne monono ke bua ke tlala ka sephuthi ke tlala ka seXhosa motho yo mongwe a se ka ba utlwa e kare ga ke sa le Mosotho ke kaolo e gagang setšhaba sa Basotho motho yo mongwe le mongwe tlile o lokela gore a itsebe a itsebe na o ana eng maseko mekgwa le meetlo yabo a se ka e nyonyobisa
1: a re ke re te maikutlong a ntate letshwara a le ka kwading o re ke mametse mema modise falatsa potso gore e be lekala la gabo ka kopanelo le amang ba se ba le gakae ka go thoba basotho maikutlo a tetebeditsweng ke tshwaro le katamelo ya dipolotiki tseo ka jeno di beileng lesotho boemong ba kodua ya tlala le tlhokagalo ya mesebetsi a ko kene go yona e ne ntate letshwara ge e phethelem
0: ntate letshwara ga re keteka lesotho at 60 re gopotse ka gara di-programme tse re nang le tsone re tlo tla re bona ditonakgolo tsa rone tsa nako e fetileng le ditonakgolo tsa ka nako enana di ba le moo di kopanang teng di ka dikotla gore na bona ba bona ditaba jwang go tloa mo motho a nkile lesokwana teng o ile a bona ditaba di ntse di tla jwang go tla fitlha mo moreteng go fitlhela go enwana a ne le dipelotlhokana gona jale a bolela gore ele ga ke leng ka manene kile ka kopana le taba tse tsena tse tsena gona tswale mola mo kileng teng ke kopana le taba tse tsena tse tse amang setšhaba tla basotho mme ga ba qeta go bua ba thakelana malebela ka taba tse di tla re fa gore na re le setšhaba sa basotho re tswele kae.
1: Mme ke lebole puisano ya rona le wena gagolo go seng go na le tse o e bang re di siile re tla nne re dintshe ke thabisitswe ke mona mo o reng letlatla le tlotla le reka mananeo le sebetse le bophatlhalatsi ka go feletseng.
0: Ee ntate go jalo
1: ke lebole gagolo mme Mamodise Dikgomo ke a leboa mme.
0: Ke a leboa ntate.
1: Mamedi re ga re bega ditaba tsena tsa rona go utlwa jwale ke tle ke supe fela he Mamedi. Ga ga ditaba tse dintse o hemo mamedi re boneng gore di tla etsagala ka jeno ga re tlhile re diela ditaba ke mo jwale hemo mamedi tlhaloso e leng ya gore ya tshwere molepo e le tonagolo motlatsi wa tonagolo hemo mamedi ka jeno o tla thakgola marogo a thakgole le ditsela tsane hemo mamedi tsa mpilo mamedi re tlatlhe re tlo beya leseding ka tsona ditaba tsena gore na tlhaloso ya tsona e tla ba efe kapa go tlatla go etsagala ke gofe mabapi le go thakgola gona gwa ditsela mo mamedi re tla go bega setlhotlholong sa tsona ditaba tsona tseo e re ga go letsena fela he mo mamedi ke re nna le wena re tla kopana gape nakong e tlang re ile o mogabodisang tsa le teng o tlo ba le wena go tloa ga jwale go isa goreng ya lesome le metso e mmedi a sa o siamatsong a tladi makutle ga jwale he mamedi re tlo fumana ditlhogo tsa ditaba ditlhogo tsena tsa ditaba re tlo di balelwa ke Tebello Jane le tsa gora ya borobong mamedi ga re fumane ditlhogo tsa ditaba.

ke leba motutsi mo mamedi dumela makala thuto le kwetliso le dihlodilweng a abela makolwane a magolo a mabedi mashume a mane a motsomong a thuto ya mesebetsi ya matsoho mangolo le ribe le bothabothe mo ka medwa go prase ya tla fa tswe di kgwebo tseng ya ne betco tsapanga tla di ore maraka wa kgwedi le kgwedi go hlophisetswang ba itshukudi o se o bogeletse di milione tse pedi tsa maluti ho tloha ka 2024 ho tsa machaba mo gatlwa le fatsho bo phelo ore europa e se e tlale hile mafu a fetang a sekete le magolo a mararo a amahangwang le motsheso o mongata Ditse tsa tshireletso tsa Venezuela moho le ba ahibabang ba qoswa ka ho nka monyetla wa ho utswa thepa malapeng a bafu le mabenkeleng a hilihileng. Ho tse ding mo presidente wa Russia Vladimir Putin o netefaditse hore naha ya habo e tobane le qholotso ya tlhokahalo ya mafura ya bakilweng ke ditlhaselo tsa Ukraine thepeng le meahong ya ditsi tsa thekiso ya mafura. Mamela tsena letseding metsotsong e leshome le metso e mehlano ka mora hora ya pele.

ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa ha o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le nane o la gona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi go arolelana tšhebelopele ya lona le go gapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane go tloga ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona go netefatsa gore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwagang mme o tla kgona go fitlhela balatedi ba gale le bakgethi ba batšha naka bophara bega moga wa gao monyetleng ka go ipabola le go iphumana o le ka botlheng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

mami o baba mona ke lezwe wa go qala ke motsotso pele ke fihla hore nya le shumele motso o le mong ho PCFM no tsela pele romela meletsa ha o tle ne ke shebe mo ma American qane ho hora ya le shumele motso le mong ho ka fela go na letsa tsela ha o la mantaha le ntse le tsamaya jwang le ho bala jolo e menya meletsa ha o yo o ntse o tshore na wena o lebohela eng tse ke fumana bo hulu ba batho ke bana ntse ba tshoba re nna ke lebohela bophilo rilo mpho ya bophilo e monga ke mosebetsi go ba ni jale ho tsuwa ya mosebetsi rilo lo bona hore na o phanda jwang o bona hore na o bea bo hobeta fuleng jwang ha sentwenyane ke tshoke ga sentwenyane wa tsela mela se re fumana mosebetsi ska ga bapala ka ona wa tsaka na le hore ha se go fumane bejwale se ga bapala ka ona se ga sa hopole hore na gela ga etsa di application jwang wa ska ga bapala ka mosebetsi mo mamedi hantse go lebo ha ke yeah tsima hlora ke a le shumela motso le mong re balwa di khosa di taba tsa hora ya le shume le motso o le mong ke tebello jane.

I hope you dance. Ona le meletse e ke la ka o bona re phetelang ka ona o ring. Nna ke kopa ha ana le bethe di pizza tse tharo le two banner le Baskom o qetile. Jolo sa tla bona hanyane a reke Friday nyane. Ore o sale moholo o tla ba santse a kopanya ho fihlala dintho di loka. O re ke nna le bo ke bua go bane ke qadile jwalo tsho jwalo mamedi bile nna le monata a holo le na o tla o renyane ya borobo mo re qadileng teng ke a tshepa lo wena o hotse o bile motho a betere o ikholoditse gore o tla tamela how feel Sepiere sa how re kopana hape ho sane ele labobedi #tuesday go tla rutla gona wena o kgetha eng labobedi lena he o tla tsebane te ba o rontso tsala pele ba ka rolo ya 912 street ntse go tsala pele ka beke ya rona le bitsola ka ke gele bohile rilo mogabodi ke tsho ke re ke bontho tsangatsa fela ke kopa ska le balae ile ngwe fela re bupie ka sephi ya sephi ya bogabane bo qhetsa ke di nthontso hle maemong ohle batho ba re bona ba sa re bone ba re shebile ba sa re sheba ha re tsetse re ba ropele diatla re tsetse re ba re bone so tsetsa o re dietsa go bane re utlwisisa ebile re tseba hore re bupie ka sephi na ke #yes where we choose

jara ka ha ke itse ke tlotla go fa ditlaleo tseno tsa gore na go etsa lamane Afrika Borwa pele re fetela ka mo ka magotleng ke tla tlhokomela he gore mo president wa Afrika Borwa yena monghadi Cyril Ramaphosa o bile le kopano le morena wa Mazulu me ke hona kopano nyeno mo a ileng a hla totobatsa gore ha hona moahi wa naha efe kapa efeng kapa mo molata a tlang ho emiswa tseleng a batla ditokomane ke moahi wa Afrika Borwa kapa motho ya e ba mohlomong o mokorokong wa nyatso ha na tokelo kapa tokelo ya ho batla mang kapa mang tokomane ya boitsebiso. O tla hopola yena morena wa Mazulu le yena o se a ile a etsa boipiletso gore go be le kgutso le kgotso mo a neng a hlile a kopa Mazulu go emisa go hlasela jwalo baahi ba dinaga tse ding. Mme ke bana ba ile ba ba le kopano he le moporesidente wa Afrika Borwa mabapi le tsona ditaba tsena mmamedi wa PCFM gore go be le kgutso le ha e ba boitseko bo ntse bo tswela pele jwalo botlhe ba seke ba inkela molao matsogong mo mamedi ke ka bokhutshwanyane fela mme wa utlwa gore e tlile baetapele bona ba tswile letsholo go thiba bogale bo e bang bo ka ba teng mo mamedi mme gara tse ding re tlotla re sheba seabo sa bophatlalatsi go sane ditabeng tsona tsena ga golo nakong ya merusu gore na bophatlalatsi bona bo kenya letsoo jwang ditabeng tse tsa go bona gore go ba le kgotso ke tse tsa ditaba tse go tla kena go tsona mo mamedi go sane re tle utlwe gona e be bophatlalatsi bona bo reng ka ditaba tseno metsotso e leshome le metso e meraro re feraletse gora ena ya leshome le metso e medi ntso ba metse PCFM. O feta mona ntse re le gona mone ka Afrika Borwa he tseni tsa ditaba tse re tlatla re di sheba tse tlang go arajelwa jwalo ke radiphatlalatso wa lekala lena la matšhabeng ke gore go bonagala ga bapalami kapa basotho ba tlhokang gore ba gutlele gae lesotho ba thibelwa jwalo go palama makoloi ya baeti ka baka la bora makoloi mane Durban mo mamedi wa PCFM. Ke tla ke go utlwa gona jwale bothata bo kae gobane basotho bana ba ya hae ba gutlela malapeng empa jwale ba fumana bothata nakong eo jwale mmuso wa lesotho o ba fa makoloi gore ba palame mme o tla gopola mamedi makoloi ana kapa dibese tsena di lokela gore di nke batho kae-kae gona mono Afrika Borwa di ba fetisetse mane Durban. Ha ba fitlha Durban jwale e be ba tla lesotho. Re tla utlwa ditaba tsena le tsona gore na gantle go etsala jwang. Mo mamedi metsotso e leshome le metso e mehlano ka morago ra ya leshome le metso e medi ga re kena ka mane ka magotleng he ke ditlalo tse kgutshwanyane tsa sepolesa Thabang Lephole ya dimo di 20 ya metso e supileng wa mane topa magalong hlwahlwe mogalesuku o tho hlaile lekgotleng la masterata Kasasnek ka la 19 Phutjane yena o na qoswa jwalo ka tlhekefetso ka motabo ke ditlalo tsa sepolesa tse tshwanyane fela tseo ke neng ke re ko fetsona mpho molemo nkgedi ya dilemo di 23 wa Mafikeng Thabana morena yena o emetsenyewe a le ntlwana tshwana ka morago go hlala lekgotleng la masterata mogalesuku ka la 25 yena ona go ke kgweding yona ena a qoswa ka boqhekanyetse le go iphetola motho eo e seng ena mo mamedi nako ya rona e fitlhile mme ga e fitlhile tjena re tlotla re ge buisana hanyane fela le mophatlalatsi wa rona wa ditaba yena ke monghadi Lekanyane Thapelo Lekanyane o tla re fatlalego e kgutshwanyane mo jwale go thagolwang buka mo mamedi re tlatla go utlwa gona buka ena e tshetse eng mme ke tse di tsa ditaba tse o tlatla re di sheba kwano o tla re fatlale ena re ke go utlwa gona buka ena e tshetse eng mme mo mamedi re tle re mathanyane fela re tle re fetele ka nqena fela re tlotla go kana le
mophatlalatsi wa rona wa taba e leng thapelo lekanyane.

0: mamedi wa PC FM le kanyane.
1: Tadima kutse.
0: E ya ndate ha re tshele pele.
1: Ke re ke le bo ya go lona tadima kutse ke medico mo mamedi wa tshebeletso ya PC FM o fela le jalo ka jene ke le ka tsela ma tshwana be le metsi ro go nkwe dinga pukjane me ke lona tsa filane la mo go tsakolang buka ke mo tsentse mo ha di se pele mo tanyane re tsile ga utse ga go tlotsa a re tlotsa yona ka mo tsenyane mana nang a rona di jaba go nna mo PC FM na go ntse di mika jene ke right pa kona ka mo. Ke na bitsa ka re ke le tsho politics and society. Memona ke mo go nna a tlhile na sala sa jalo ka mo a di bunyeng ka teng mo nya botse tswe le mo go tsamaile le ka go yona ba eta pele ba nna le sefe na pula go nna mo pula ke mo tla tsho mo tsene tsho di pitsa no mane ba ga nne nya le sefe go go tsanga le ka tsena ka 2017 ke na 2022 in palete la hai ke ne ke tsa qala mo ke bile ka go lonya tsa mo tsho ya na hai na le sefe kana go e pele le fa go ke nne na go le ka tsitsa ha tsa go a tsena tsa ne tsa bo se ke ke makola robo mo tsena tsa le 1958 ke tla tlhagelo se mo tsena ka 2022 ke bo ntse jalo go go tsela le jalo ka go ntse mana ka le go tsini ka mo go leng go ka tsini ba teng he ba ita pele ba teng tshotsa pagamente ba teng ba ita pele ba bamba machine ke tle ke bo ntse kana go se na le tona go le ya machine ya le sotho doctor ba ka ditse mo tsitsi di ke na le mo tsatsi wa tona go la machine ga di mo ga di mo ga di le tsa le go hla le na o ding go ka tona go la machine mo ga di ka ntse ga mane ke yena ke mo tsamaisa service tsana ga tsana mo tsatsi wa ga mo ma di tsapa ntse ka mosila ga tsana le mo yo na mo president wa senate yena ke mo mari mabona he mo kitini ga tsana le di tshotsa pa ka ntse ka jino ba teng le mo ga di thabo ma tla ne a tsike di ka tla kuane ga tsana le a tsike di ga pela mo ga di ma tshitsi ga mo komo le mo mona ga tsana le profesa ga nna le mo sitjo tla ga le ka mane ka le go tlhela mang dilitso ga tsana le tuna go mo fuma ga di wa tsoma go le ya mtsing mo na ke mo le ka forma first lead mo fuma ga di mai za ya tshabane le na o dinga kwano mo tla mo tsama tshwa ka pele go bontsha mo commissioner wa re se tshum le mo ga di holo mo go dena kwano ke le ntse ba bangata ga go lofela ba putsheng ka kwano ba o ile mo go ya le ba teng go tla dinisa ka ngo na go nyane yo tsha go lang jalo e buga ina ya mo ga di se tiri mo tanya le tsanga re ke le tshutu politics and society le go di bontsha go go pena e fana jalo ka ntse ha lo tsa hai ba mo ile mo go bona ditaba ka teng go ha jalo a ke ne se le tsimba tshaba ke le ka tshimo se le ka se mo sane sa 1958 tsa tsa mona mo wa Philippines ding ha ile mo tsamo tsa ditano ka se mo sane tsa 2022 ne ma kutse mo medio tsa tsa tsa ya tsimo ke bo ntse kwa na hore ara ba ile mo go batse ba fana jalo ka puo go mo na tsimo tsimo na ke professor mo tsa tsa bana ke na o ne a fana jalo ka se tsipere jalo ke yona buka ina ya mo go tsipere mo tanyane ne taba yo a ibuleng na go nyela go go na se ya fana jalo ka a kena ka go go buka ina ke ile go re o tshumane mo hlomong di le bo go ka ka tlo a di fumane ga di ga di haholo tsela o tsari ke tle a bontsha ga mo mo go mane bana jalo le e bo go kwa ba biography ke nyina le sotho a go ka le go nna bo ga di politiki ke taba ya bo ntse ke go go ke na nyina le sotho kwa go bona hala ka shoka mo shodi ya ditaba ne ne a bontsi ke go nna tsena ka ke ke na le ona ke bona hala le matsapa ne e se go go ka pa ke tse khale o ka boloka ke le dikokomane a go le tsama ga o nyana ba ne bo ntse ke go nna go mana se teng ke tsare mo ntana ka bo 19 mama na go gift leng ke leng khane ga go le mo ntse go kwa mona ke be se le mathata go ha ona na lang e ile mo go tshile e ka ifuma ha bobebe go kwa ha lo ka le mo tsene ka bo 19 mama ka tsa kwa no no go ina ni ga la bontsha ke le mo go e kgolo ka nation archive ya rona me ya bontsha go le mebuso le yona ke se ifule ha jalo go ke ntse jalo go kwa mana bona tsa mmuso official document tabo na tle go bantse ba di tsaba se ba se go batla ba di tsemo le mission a kae tle go tabo yo di bepe e ke hlalo sa mo tlo di tsa halo tsa bo go ba di vente tsa bo go kwa o go tlo di tsala ka go na ina le tsotso e bona la go le ba se ba mo no go mo tsela a kae ke a di a di tsho go ga le go bona hala ke se kana le ntrimi la ditokoma ke tsena a kae ke ke bina le tsene la ditokoma go la tsa ba ine ke tla ke mo na ke taba ya hore ho bona hala ha re tla ka terminala na la history ya na haina ya letsotho di expertise di nka pa ba ile ho go jana ka re ba na le dipile ona e bona hala le magoa a bona tsapa bene so bi tsa ho bona ga le magoa a bona a ka ba e ka ba jang di expertise ka pa ba le ba tsibi tsana la me ya kona jang kona ba sotho e ntse le tsi a bona tsapa le ke ho le ri ke kula ke ntse mo ya ya ke ho na tseng ya ho qetela yo a dinga ya tlo ke tsa ke ho ha go lokala go nna pagamente mo le mmuso a bo a bitse go go go ke go bewe jalo tshele tse ka thuko ya go ngwana jalo biography tsa di tuna golo ka pa ba ita pele ba mo ya bo ntse go ipe ile ya ba itse ba la mo go mo mo le ha tuna golo e phetela jalo le to la yona ka pa ba ita pele ba yona jalo ha de hela ka thuko e be o na le tshele tse tse ba jetsa ngwana biography ya hae ba bo ntse go go ka tshe tse pejana go ba ba ngata go le go tsong ha tena di biography tsa bona ba ba ding ba dinga ta tselo go ba di
0: o ntse re tswela pele ka tlalao ena e re re tle re potela ka mona ka bora mathola fela go tlo gona e be ba re tshwaretse difeng.
2: My mom's the boss of your mom.
3: No, she's not. My mom's so boss, the taxis get out of her way.
2: My mom's so boss, my dad calls her boss.
3: My mom's so boss, doors just open for her.
2: Fine, you win.
4: Be like mom. Open doors like a boss. Get the Build It 2, 4, or 6 panel molded internal door for just $319.99. Promo ends for July. Boss deals. Now on, only at Build It.
0: Mamedi wa PCFM re ntse re buisana jwalo le mophatlhalatsi wa rona wa ditaba ena ke Monghadi Thapelo ena ke Thapelo le Kanyane. Thapelo, a re tswele pele ntate.
1: Re ke leboya go lo ntate Makutle ke boela gape ke tswele pele le mamedi wa PCFM mme ke ne ke tlhalosa maano gore o bontshitse gore ke bothata ba gore re tle re fumane jalo bicrat tsa dinagolo tsa mosedi mo ebela ke le kogomiso go tse o bele tšhelete e begelelwang ka thoko go beele budget o tlhileng mo teng ena ke itlangwana dibiography tsa dinagolo kapa ba etapele ba botlhokwa nakong eo jale baseng ba bega meja fatshe ka gone ba ba ka thoko go tsamaiso mme o bontshitse gore le dibukeng tse dingwe tseo re dingwelwang ka ba etapele ba rona kwano etsa motlhala ka dibuka tse buang tselo ka Dr Mogetle le ka setana le morena na bua ga jona tsang ba bontsha go tsika tseno na ka mogodi mo tsika teng la la le eno ha ya ngola ka tsela e le mo sekare e balance ke a bontsha go tsata go bombo le mo re boteng ba gore buka tseno di bona la di tshile di le ka tlhako go le di se ya bontsha go tsata go tsima go le ba ke le tsena di buka tse o le mo re di le ka go di ngobe e di le ka go di ngobe ka tsela e le mo e batla ile le balance ebile di ngola ka tsela e ntle di bua ka ditsela tse batlang di le critical ka ba ditsela tse batlang di tibile di botlhokwa naheng ena ya Lesotho mme a bontsha go le go ba thaka e ntšha kapa gona ke ditsela dingodi di lokela gore ke di shebe ka tsela e leng go ke go bejelo le tsela ya go ngola e batlang le balance ebile e batla e le critical ke taba e nngwe ya yo ga ipitile ja gona re phetelang ka makutu kwano ka re se a se ba ka ha go buka ina ya mongadi se pele motanyane ke profesa ha se ba ke tsi bontse ke ke re ntse re bo le kana profesa ba ka tshabana go ntse ke le go go ke wa di fumane ka ha go buka ha go buka ina di le botlokwa ke ditaba tse o leng gore jalo o ile a bega tse e bontshang bophelo ba magaeng bo ba life e Lesotho ke karolo tse dintsi teng ka gago bokaina dilemontsane tsa bo 1980 le 1930 e leng 1930 mme a bontsha gore botlhokwa gore re le setšhaba re tsebe mo go tswang gona teng re tsebe tse e leng gore di tsa itsagala nakong e
0: fetileengle buile a golo ntate go buisana le wena re tla utlwa ge gore na e be tshebetso ya lona e tsamaile jwang ka jeno re tla ditlwa ka go fela motlhomongwe mane setlotlolong o tla kena go tsona ka botebo re lebogile golo ngwana mme ke a lebo ntate mamedi yo ke mophatlhalatse wa rona wa ditaba e leng yena Thapelo le Kanyane metsotso mašwabedi a metso e metlhano re habile mane goreng yane ya pele tsomametse PCFM. Mamedi ke tlame gore ke tlheke mathele kamane ka Bambatha o tla gopola gore ka jeno go thagolwa jwalo tsela e ntšha e tlang go fokotsa jwalo sephetephete re tlotla re buisana jwalo le Thato Mafantiri ena ke moqolotsi wa rona wa ditaba kwano PCFM ya tla re fa gore na tshebetso ntse tswela pele jwang ka mono mamedi lebitso la ka ke Tladi Makutle ntse ba metse PCFM re a o le tsena hem re tle re tswele pele lenano ke lona la midday life re a o le tsena ke tle ke le ke hore ke tlotla ke hokahana jwalo le Mafantiri ka mane ka Bambatha re ke go tlo rena ebe go ntse o sebetswa jwang jalo ka ha o hlokometse gore dipuo ke tsa bohlokwa mono tsentseng di fanwa jwalo ke mmuso tsebetsong ena ya go thagola tsela e tlang go fokotsa jwalo se phetipheti sena se bonalang se le teng ka gare go tropo e golo ya Maseru mmamedi wa PCFM. Ke ntse ke le ka gore ke tle ke gokagane le moqolotsi wa rona wa ditaba ka mono e leng yena Mafantiri a tlo tla re fa ditaba tsena mmamedi ge ke go tlo rena e be go ntse o sebetswa jwang mmamedi wa PCFM. E ra o le tsena he ke tle ke bona gore na ke gokagana jwang le Mafantiri kwano mmamedi. Ke gola he jwale ka ga o tla fumana gore dibakeng tsena tse jwalo go na le leratanyana. Ke dumela go mohlomong ke yona e ntho e ntse e tsa gore jale ebe re sita gore re tle re gokagane gantle le Mafantiri kwane. Empa he e reketse tsena fela ke molate
5: PCFM, your pulse, our beat.

0: Amadi wa PCFM re ga tle go fa dipuo tse ileng tsa tswela pele ka mono ba re bile ke ntsekile ka hore ke ho ka hane le mafantiri mohlomong e tla re ha se ke gone hore ke ho kane le yena ka kotlologo ge tla fumana taba tsena hantle ka botebo la ho tshwalo re ro fe dipuo tsa bohlokwa tse ileng tsa farwa ka mono tshebetsong ena ya ho thagola tse
1: katlego ya merero e kang ona e itshetlehile ho tshebedisano mmoho go tloga moo re nkang tšhelete ya setšhaba go fitlhela moo sona setšhaba se bonang ditholwana tsa mesebetsi ya tšhelete ya sona. Ka jono ga re thakgola mosebetsi ona re kgothaleletsa kgokagano e maatla ya bafani ba ditšhelete le ba etsang ditsela e le go fitlhela kgolo ya moruo le bophelo bo ntlafetseng bakeng sa setšhaba sotlhe. Re boetse re etsa boipiletso go mokonteraka ya tlang go etsa tsela ena gore a mpe a etse mosebetsi o o tswileng matsogo a etse tsela ya boleng e sa tlo tlhoka go lebiswa ka mora nako e kgutshwanyane e le go dumelela Road Fund go lebisa tšhelete tukisong ya ditsela tse dingwe tse seng di qetetse go lebiswa gale mme tse seng di se boemong bo botle ba go sebediswa. O re re motlotlo go ba karolo ya morero ona o motle. Road Fund e tla tswela pele go phetha boikarabelelo ba yona ba go tshetsa ntlafatso ya ditsela tse sireletsegileng tse tshepagalang le tse tshwarelelang. Re labalabela go bona morero ona o phetwa ka katlego le go bona melemo yeo o tla e tlisetsa setšhaba le naga ka kakaretso. Ke qetelela ka o leboga botlhe ba entseng gore re fitlha letsatsing lena la bohlokwa. E se e ka letsatsi lena le ka tshwaya qalego ya morero o motle o tla etsa maseru e be toropo e ntle e tsamayang hantle ka tshireletso go tloga ka jeno go isa melokong e tlang. Kgotso, Pula, Nala.
0: Mamedi ke puo ya Road Fund. Ke ka moo ba tekileng ka teng mme Sesotho ha se toloko mmamedi wa PCFM wa utlwa gore na ba beile ditaba tsa bona jwang gore jwale mosebetsi ona o tswele pele mmamedi wa PCFM. Re ntse re le kwa gona ka mono ka Bambatha Sports Arena. Mo tshebetso ena e ntseng e tswela pele mo mamedi wa PCFM.
2: Kopare mane he mo tlamehang go ka pene empa he ka nnete mokgetho wa puso ya dibaka wa monaga a ka bamphoke fela he in case a ka mphoka ke kopa o tshware pene mme gobane a ka tlo atla etsa sa motlhaletsholo normally ga se motho wa mphokang. Ha ke mokopa gore a tle ntate General Spence jalo ka ke mokopa je gore a tlo leboa mpho e falwang ga se motho yo gangata a etsang sa motlhaletsholo empa se ke le main case ya ka se etsang o bo tshwere pene ntate Spence mokgetho wa puso ya dibaka wa MCC 06.
0: Mamedi ke tsona ditaba tse ntseng di e tsala ka mone re batla gore re tle go fe tsona ka moo di ntseng di e tsala ka teng gobane ya botlhokwa ko re go fe taba e santsane e le taba ka nako eno. Mamedi re tle re gatele pele re tle go fe tsona ditaba tsena
3: wa rona ya entseng gore re tle sebakeng sena se kwano ke kale ke isa tlhompho go motlotle itlhogo ya naga ke isa tlhompho go tonagolo ya mmuso ya motlotle ntate Samuel Matekane ke isa tlhompho go matona mmuso wa gae ke isa tlhompho go maparamente a gae ke isa tlhompho go bakgethwa botlhe ba teng ba puso ya dibaka kwano ke isa tlhompho ka kotlolo go letona la local government e leng tate seetsa ka nnete batswadi baka ka nnete ka ikeboela ka mpho ena e kanakana e tlofano ka lebitso ke Jirata Spence ke mokgatho wa puso ya dibaka Masego Central. Ka nnete batswadi baka ga ke tsebele gore nanka re nna ka nnete empa e gologolo ke a gore ge lebeletse gore bona Masego e ntlafetse ebile le dikotsela tse ngata te ntseng di etsala ka ditsela mona di thouthouile Basotho ba sa shwe ka bongata gobane ga o soka o washeba ona paene ya mono ke mathata a magolo agolo ga o tloa ka moka mona ka moshwashwe ka monana o tshela ka paene ya ka mona gore ke bothata gore na o tshela wa mono ka mantu empa ka nnete nna ke leboga golo ga tsenono di tlhokomeleile gore go kontla fale jo tshaba sa basotho ha ho roka nnete ditsela tsa go la ke tlokometse le go la ka nnete o ke hlile a se ditsela tse dintseng di thabisa ha jwale ha ho le to go poe go le a masego empa ka nnete ga le bua ka nnete ke le se tshaba se phela masego e bile ga la basotho molemo wa mmuso wa mototlei ka nnete ha ke na rata ba tsenga ta tsenga ka di buang ke le buile a holo me mo tlompei mo tla jone le tlo a holo ke le buile a holo ya tseba ga nnete tsenga ta di tsaetsa la ta pusha holo ka molo go todi etsa le le botle ba ntsha mishane matso a holo ke bone ba mo tlompei mo tla ba teng ka nnete le botle matona o tla teng ga le leboa le tswa re jana ka matso go fitlelle te mo ga go bona o peta etse empa ka go tloka ha di bona ba ba suba teng ka ke ba tsapa holo ka nnete o mo sebetsi wa ba o shapa o o be motle hola hola ho ke ite boetse ba tlompei ba ka
0: yo ke mokgetho wa puso dibaka Gerard Spence ke ka moo a di beileng ka teng la o le jwalo mamedi re re tla re mathele ka mana ka boramatheola re a gotlhe
4: a na mokga wa gao wa dipolotiki o se o itukiseditse dikgetho tse e tlang nna mokga wa gao o itukiseditse o gapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo lenaneong la rona le maatla la dipolotiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwaha mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your pulse

itukiseditse ho hapa dipelo tsa setjhaba. PCFM yo mema ho nka karolo le nane la rona le matla la dipolitiki. Re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong. Ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bakgethi ho arolelana tjhebelopele ya lona le ho rapalatsa meruo ya lona. Ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti, o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le e mong le a utlwahala, mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bakgethi ba batjha naha ka bophara. Beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng. Letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso. PCFM, your power.

Mamedi wa PCFM re ha o le tsena he ke tle ke bontse hore ka metsotswana ena e setseng fela ke tlotla ke buisana jwalo le radiphatlalatso ka mane ka lekaleng lane la machabeng hore beya le seding hore na ebe maemo ke afeng ka mane ka Afrika Borwa re shebile Basotho bana ba ntseng ba latwa ke lona lekala lena kapa ke mmuso wa Lesotho mme re tlotla rutla hore na ebe

Ya pelsa wa bitse di tlhogo tsa ditaba o di balwa ke Thabelang Tau mo mamedi dumela. Re di qala ka tlhokomediso, setšhaba se tlhokomediswa ka monyetla wa go kgethea go a letlhwa go tloa bosiung ba laboraro go isa ka labone ka gona maemo a batang gagolo a ka lebelelwa. Setsebi sa ditaba tsa puso le tekano Dr. Ditlhare Rabele se re ga fela setšhaba se ntse se tlhomae ka basadi botlhe ba boetapeleng ba fitlha moo e se ka makgabane a bona Lesotho le sa legole le go fitlhela tekano e e phethagetseng. Lekala la puso ya dibaka le borena le phethotse lekote la gago ya ditsela tsa mpilo ya boleng ba dimilione tse fetang 200 tsa maloti le ya marogo ya boleng ba dimilione tse fetang 230 tsa maloti mosebetsing wa kajeno. Ditabeng tsa matšhaba ka morago gore lekgotla la Maserata la Johannesburg Afrika Borwa le mohanele ka beile nyeweng eo go yona a ileng a qoswa ka go thetsa sepolesa. Rakgwebo wa North West Brown Mogotsi o re a ka gotlela ka pela komisi ya matlanga e bang a tlhoka go araba tse dingwe tsa dipotso. Go tse dingwe mokgatlho wa lefatshe wa bophelo WHO o re ke bonyane batho ba 300,000 ba tlhokagetseng go tloa motšheso o maatla o qadile dinageng tsa Europe. Ditaba tsena le tse dingwe ka botlalo metsotsong ya 15 ka morago gore ya bosupa.

Ay, bizo chagalas. Yes, rico talaga. Na, bizo chakanais. Ay, simo kalavanta. Nina, bizo pandagan. Ay, pigo nagipapa. Ay, iti olam pwes. Pulo is all I chase. Ninja bullies a put up gate. Ang namis. Chip on my shoulders of a

0: Continue to rest, Malume Victor Sinatra. PCFM 100 ya korobatse go dipelomana o no se pina ya Major League DJs e bitswang fela come with me tsama jolo le Georgia Smith ba ba PCFM ba re tsoga rabe meletsa tsama ga mo go tofeng re tlo shaba fela go nabe ba go meletse meletsa ba tsama jwa ba re ba meletse ba leng tsafeng 6200956 hey re bone mafelo ga ba ke mamedi jolo ka hat ba tsama fela tsama ho pala fast ba pese hey hona ba khutletse lapeng ba bang ba khutla ka megatlo gatlo ba fana ba pese maobane hey ha ba teng motho a tego ya batlhale ke dumela go tla ba teng ke tlotla re sheba gona be e bapetse bang bafana re bona gore o etsala batho ba lla mamedi ba lla ka gore batho bana ba ntse mofokeng gore hugo bose ba lekelo ntse mofokeng bala re tsebe gona be ha montsha o na montsha o etsala jwang ba tseka mamedi mabaka shushwa ke tsebona ha le tsaka kala mabaka nne ba le ba tseka gore e bong o savile bolo mo di ba o savile bolo a tata vela a sa tata ba bitse a o bolwe sala ba bona ke reda ben let's go
1: reda men o wale kosi ha ke tabile bona be hiso ke tabile fela ha ke a bimela ke tabile ona le monate ke manda nenzo o ke tabe go re bona ba tlhantse ba hambisa batho kae kae la hinsa go bona empa hele bona kae kae ba tla hamba ba hamba le bona ha hona batho ba ka focusang thontse ngata kana go ile ngwe ha ba tla ba tsa fa fa ka mona go tla ba focusang thonye le ngwe ine ya bona e ba re le nyina mo no no mo ne ba ile mo no no ha ba di se go re ba bona le ba le ba fushile ba he ba ba ng kwatisa he ke khutla ke thabi ya ba se go ke thabi le ona go na wa esa
0: tanki reda men dumela DJ Boss le ma bomza ke khola weekend ibile monate na ka ibile bohloko thanks to Canada ke se fele as ke se fele hey lantse re tsatsela mamedi neneng re ba palla o ba Afrika bo re tsebe gore ba bang ba ma Afrika bo wa mona mamedi ba mamela PCFM ba bang ke bana ba bo
2: support ama ba bane man next support aba sala ba sala ba
3: go tswa mbuti le mabo
2: awwa wa we tso jwa lentse ke bua
0: oh ke bana
2: a ska re bana how ne ke bua wena o so Kenya fela
0: ha
2: o spele ne ke bua wena spele ke re spele ne ke le supporta maobane le nna pelo ka ke la ka utlwa bana di disono ka nnete wa tsa mamedi se ke sa gate ka bona maobane a skisi ba fana ba fana
3: shapo ho tswa mbuti le mabumbung
0: ola costa
3: monday
0: ola costa
3: a nna ke ndi a ka nyele monate sham
0: ola costa
3: ho tswa saturday sa le ke le monate ke thaisa le hlongwana a post ke kwa maobane ka shebella bolo fa fa fa ka ne di tshi tse fela ya jwa ka tsheya fa nkhulu ke bophelo guys ntse ke le rata ntse ke le jile ka tsheya ka 95.6 ka bana ka mapoteng bye
2: nna ke nana batho ne ba kwatile ka ke
3: nna hey guys
2: ha ntse le kwatile lo ona tshe le kwatetse bafana bafana hawa it's not worth it.
4: Hashtag mess.

0: re ke kamera mo tsaka ka sa small ba ra PCFM e bitswa fela e pupo 247365 on the show that works every days mabe re tlo bua ntse re tsola pele ga bua mafeto ha re ke re tlo keng le lona mona mabomsa ke tsena ba me di ba ile kae ba itse kae ho tsala ba
1: nna what's a me yellow wife le le South Africa
0: ke sala fela kurba kutuba
1: a tswa tsha isa ke mamra
0: nna e mo le motla tsha tsa bona o fitlela go mamu
1: poteng utu Hugo Boss ya ga nna arrivesa decision tsa haetsa
0: fozama
1: eh
0: no man mabomza Hugo Boss o mogolo
1: eh
0: ntate Hugo mo ha tsa malo phumo
1: o le ba di ka 70 ma
0: 4
1: hebe
0: Hugo ke thaka mme wa imagine o le la ka ntsa le spanning imagine
1: a ka nna arrivesa
0: Hugo must go
1: ene ha u bebe go ka motsa maiso latelana o fihlisitse ba fana ka ile gato la pele
0: nga ma ga tsa ma Hugo
1: le gato la pele so
0: ha ba se le bohelmen
1: ba se tsho ha sa ntse o le se
0: ha ba se bohelmen a kgre tsena ga nnete
1: yeah
0: o ne le yena a tumela gore a itse ha e fela kontraka ya WhatsApp
1: eh jalo o sa hlaye he madala a ka nna
0: madala
1: yeah there is a possibility ya ka nna reverse that decision yeah
0: bueno ga ba tlo bona tsama ka bona
1: ai abana ka ha ke ha ka lokalo ka nnete a tsha ke rena sa ho dile man bua taba ba bohlokwa ha hore 74 years
0: ke mana you go tla ja pension ene koi
1: yeah
0: o batla ha kula ba kule be ke phetho ha khone lo ja pension ai
1: yeah mabedi ke khola utlile ha thabela ntaua ntse ba le dihlotsa ditaba ho reng ya boraro ho go bile le tlokomediso ya boemo ba le ho dimo se ho bontsha hore la boraro le la bone ho ka ba ho tloba le ho ka nna ho ba le ho khete ha
0: kwa
1: le
0: mwana wa tender ga sa ka dile o sa le fili ape
1: a ke go utlwa gona ke go di finyere ka nang ho yona pu punta
0: ke na le motswalle mo ka o le nna ntse kwa pa ntse America o tlile lapeng kwa se le di mo hulo mo sa me ka kwa
1: yes
0: hale o ga e mona tsela le go aba wa chesa mo
1: e mona mo ba teng wa chesa
0: a ke go ka ba futla mo o tswa ma ye
1: o tlo utwa ena ho le mona
0: wa chesa mo
1: he wa chesa re go tlwe ke se ga me ya kana kana ya I could have made jele ke tsana tseno he mamere piece FM o tlo nna o ithlophe o lebelle maemo a tla bata ho le hela boga go lla bole re kena go dinya pupu ya ke mantle o qetela wa go diena ya puptjana ka jeno a sentse re iphetela mo medi o sane fela ya fela ka di 30 ya sentle na go tsana tsa bo di rente se le di patetse
0: so gotse
1: a o bitse nna yo a
0: eh so di hati ka poso e ke di sa patala di rente
1: Wa tlo go
0: bua tsa
1: ka re wa jo kana
0: ha o tlo ke ba mo ke ke sa patala di
1: ntela ha o tswa wa tlo re o tlana na go ba tswa ka tumto bile ka nnete
0: ke na le ke ba isa patala di bonto tse ntse itse
1: patelle di ga ntse hleng go patala rent
0: ma me di la go fa sente sente
1: sente ya sente sente sente go patala rent rent ka a itlwa ka
0: ke bre
1: eh ke 9 something
0: ha se 2 point
1: Na ke ga di lontlong ya 2 point.
0: Ke ba tlo. Why?
1: A bi tla di abela ha ka ka di lontlong ya 2 point.
0: Ma ke comfort ha.
1: Comfort.
0: Ka. Ba tlo no e tlo.
1: Butle.
0: Eh
1: o tswa ha pula ene le ile metsi ya e ya nalo ya hodimo.
0: Mo
1: qom.
0: Qom.
1: Yeah, ona taba.
0: Omo
1: a ya ona taba ba medile ke mogwe wa hona vele je se ke patela 2000 rent ai we ma olona rani
0: inga ta ho
1: but ske ta se ska ta for now
0: ai tsile ka le nantsi ke patela 1.2
1: don't lie what ona bua ka comfort ma medile ne ba patela mo rent ya 4k
0: ah mabumza ka ke khola ba ka ke je se na chatela se tuma ke ne le re re yo go patela di 500 dimse se bona ha le kwatile
1: le o tla ga bankenyetela ya bapala hantse o hantse o sebetsa le mo ya bapala banka e tana a ka kwatana tate ba tsama la ga kwatana
0: o ke ya se se ya ba mo rapisa pa ara se la pele wa show le metse e me re fela ke le bolo nyane ya bone the mention after drive is currently the biggest drive time in your area go tsala fela gona be melaitsa wa gempela gene ke botsa fela potso e fokola mamedi gona be wena di tlwaelo tse ba thwatlaetse go dietsa mo tlomong le tsoring hey dan disturb yana na tsela go dan disturb tsene a ke na se ke bile ka engwe hape a puo mabomotsa hey puo sa tlhokang ya disturb go loha bo kgira bana ba thosa ba tlwaela ene motho ba batla go bontsha le relevant ke bua ka mo go sa tlhoka
1: yeah a yona e jwa
0: hi boots mabane ne re ke ne ka gare gona batho ba buang le batho ba rona ka di text fela le tiaga e sa le ba council one valley
1: batho ba tabane le batho ba bona o tle sa lo petela motho wa hao maobane ai khona se fapana o tsebe se re kgone ho etsa WhatsApp call right le Facebook e seletsa ke re ke o jetse
0: Facebook se okay ke bona bana lo letsa Facebook ne ne
1: a nna ke ke a ke ne ke bua ka no ho bana le ke ka yona ne
0: banga ke ga bana lo letsa ka
1: Facebook accept it mamele ene e e bua mana
0: tjalo a ma bomza a ke sa o tsebe ka seletsa ka Facebook
1: a teng e jwalo le nna o ska ba yetsa ke bua le motho ke tsebang hore
0: na ne ne ka
1: ya ka ne ke tsena le video call fela
0: o tla video call o sa ntivi sa tsena ke mang wetsa la ba thank you nga na hela le sotwe bitso ra magula ba sebetse tsala pele no go bona bana sa 62 bo zwona bona 56 bo le machine up to drive mabedi wa PC fa bri le matso mesi mo itse go na ha ka se go nna ka tsala pele fela

0: Sanka se mapo. Kana le na mabumbum kai ka lala hey u be se me mabumbum mo.
1: Hey modimo ba tshwara.
0: Bo etse re tla mo tshakela pa.
1: Eh ya motho mo.

0: busisa botiela la taba sana je a se busa kana kana tsela mang ba bona PC FM ke metsotso e supile fela ke bile re nyane ya botlhano go la taba nngwe ma bom e le nyane tsho sa mona ile nka e utlwa mona go re nngwe ya ke tla ke shebe hantle ka mogo o tlhakile o tlo utlwa gona ha ke bua mona ke bua ka mang ke senior crime intelligence officer major general Fels Khan
1: yes.
0: Ula thungwa ka mane ka Gauteng o tlo pula wa ke dumela wa ka tla Khan mabombo
1: ah what I think and ona tlamme ho lofolo fana ka bopaki ka ka di one
0: ke no to a critical condition
1: o lanela bophelo ba hae
0: ntso bona ho ntwana bona ba thwa sa batle mabitso a bona ha katso
1: empa ntso ma ntso hla pamela go ma Africa bo ha golo hore e hlile ho jwana Given ba bang at hantse ke shebane ka ba sa kgolo ba gae tsena tsona re di kgolo tsena di dab ke re a tsa se tshabela se utlile botlhoko ba sa kgolweng gore batho le se ba plana dintho tsena ho swetsa la ho swetsa la jwang
0: ha ba kgolo ba le mabomo
1: aba ba tlo kgolo ke ka nna ba ke nnete re utlile
0: ba re wetsa
1: ba re motho ona wa katwe a ka tsama ka kuru ye jolo fela kulu ye ri bona
0: ke ona motho wa ga tsama mabomo tsa bona ba ka khane ha ka khane ha ka
1: ke mo khane motho wa ga ba sa e kgolweng fela
0: he se ke di sahe se kae
1: exactly cha ke di taba tse go di utlileng ga ke di kgolwa
0: tsireletso ha kae
1: yeah
0: a ile polisa le ka le ka le mabombo
1: ai kona o go bua ka mang a go epeta ape he dinyo o go buile ka mang title ya hai
0: eh ke le polisa le ho
1: senior
0: eh police officer
1: yeah no ah mami
0: senior police officer
1: eh baka to ba
0: ai ga makatsa bona ntena ga tsela mabura PC FM mehlala fela ga le nyane ya botlano ke na kwa 5 to 5 ga fela pele se pele tselo go tla sho bona ke pina FM one ba tanga ka no go ya botlale ka go la 5 to 5
2: it's time for 5 to 5

bona ke le kwe deep pele mi swang still ge tshogola mabra piece ba mele ka olo ya 5 to 5 o fela ge ka no ya mhlano ge ba le mangwe ba ka tsa la pele mamedi tsana ba te motho a te fela ka tla shaba bona be papa di dietsa bang tsa mawa ga tla go tloga ga tsona le tseletseng a tla fela ha ntla di mahloho hora ke a bohlano ba la jola makobana taba ke kgaitsela ka sibudi thabelang tao.

0: Babura PCFM e rekile bo motho a bitswa Thabelang Tau wa pekepeke e wa motau nka ditaba tseng sa dipadileng ha monate e tsa half past 6. How did you like it? Ke tlotla ke matha ka botla go fela ke otla di double click tsa ka khatlakatla. Ke tsa male Godman my checker. Re bona gona ga ke be ga fumana president ya Setlhopha sa Nsa Matlama Football Club ke ntate president moeketsi go jana. Santse a le temo haleng kwano. Re ke monke ke mo be maqhubung a mahulu. Press.
1: A chat.
0: Ujwan fela press.
1: Ujwan mpanaka.
0: I'm not press. Aka nete re kufe mnye ka press. Udumedise ba mamedi ba PCFM. Kwanu nane ula di papadi.
1: Hakilu udumedise ba mamedi ba PCFM. Lesutu chigele la lesa fafrika. Hote me titan hona te inja. Udumedise ba sotu avate.
0: Prasi se tsoba se kadile o ikwetlisa empa taba ya re tlotla re bua ka jeno ka yona ke e tsaetseng ka jeno ha ho bonala se tsoba se lokela o kwetla e ba jwale ba ne ba masipala ba bonahala ba kentse tsane tse seletsang fatshe ke digofu ke ditrekera ke tsebona o tla hlalosa jwang ke mehoma jwale e sebetsa ka lebale mo ile go se tsoba sa matlama se lokela ho kwetla ka teng jwale ha re e kale press. Le tsebile jwang ka taba e tlotla etsala e kore e fitlhile go lona jwang
1: whateva ntate taba ya motshutso o jalo ntate kgete ga e ka ya fisiswa tlhokomelong ya bona go letsatsing la kajeno go tla etsala tshebetso ya motshutso o jalo ke a gona ntho e re e tsebileng fela ko gore go tla bang le tshebetso e tla etsiwa ka mono mme seo re ileng ka se kopa go masepala ke gore a re fumanele ground eo ka yona re tla tseba gore re practice seo yona empa he ka nnete o ile a etsa lengwalo leo ka lona a ileng a ngwalela bane ba lefa gore motlho mongwe ba re fe karolo yane e ka ntle ya ga o kena ka bambatha gore re practice tse teng me ha re so fumane karabo e tlheng e tlhakileng gona go tleng o e tsagalang keng empa ka moga gore ebe motlho mongwe re fumana gore ka nnete letsatsing la kajeno go so e na le tshebetso eno re ile ra potlaka ka pelenyana ka kopanang le ba ikarabelang ba masepala mabapi le taba motho jalo le bona ka nnete ba bontshitse taba eno ba sa e tseba gore motlhomongwe e tla e tsagala fela e ne e le mosebetsi o ne o tlameile o etsagala fela empa ga ba ka ba batlha ba bontsha ba totobatsa gore batho bano ba tlha ba tšhaletsa sendene e le gore ka mantswe a mangwe batho bano ba entse mosebetsi ono ka ntle le go consulta masepala kapa mang kampo mang le rona ka o tshwara empa ntho e re ileng ra e potlakela kogore ebe ke ile ra kopana e le masepala go motlhokomedisa boemo bona mo le ena a ileng a tlola ka pelepele ka potlako ya ba o re fumanela lebalamane cop college leo go tswa go sane e tlo practice sa teng ntate kgete e jwalo ntate
0: e le gore press go a utlwala gore e tlhile ditaba tsa communication ga di a e tsala gantle pakeng tsa masepala le batho ba neng ba etsa mosebetsi ono ka jeno ka mana ka pitso ground gobane ke bua tsena gobane e kebe e le gore setlhopha sa matlama ga se a ya ka mono ga se ne se tseba gore go tlo tla go etsala ditaba tsena tsa mofuta o je
1: ka nneto ke bona e ka go la ba le breakdown communication mono ke gobane ka nnete ebile semaaka o bona ke ka gona ba ileng ba ya godimo letase go ba bona gona ba re fumanela lebala jwang jalo ka o tlhokometse gore ka mane ka bambatha go ne go tlhongwe ditente ka lebaleng lena le ne ba re kopetse lona go lefa gore motlho mongwe re ka le sebedisa ka nako eo ntseng go seyetsa lebala lena la pitso ground
0: presi ke a gola re gotlela moraonyana fela taba tsa lona le masepala gagolo-golo ka taba ya lebala lile la ngwalela masepala le ba tlhokomedisa gore le a tseba gore le na le tokelo gagolo-golo le bile le batla lebala lena la pitso ground ya ba le ntse le buisana jwalo e ka ba tshebedisano mo go ya pele tabeng ya gore na going forward solution ya gore le thole lebala e ga kae press ga o seo fa basotho fela
1: go ya ka nna ke bona e hatete pele ha o lokhethe ka lebaka la go bane e masipala o la mpha di alternative tsa mabara a magago ka o tsena ha o mohlomong e di di baka tsa bona me re ka kgetha rona re batla as baka se ya le ke mo ke ile nka supa le bana le na le le le pere mbona go ke lona le ke bona e ka ke ka ba boemong ba go e ka ba le bala la machaba bana ga re batle le bana tsela la o practice e tle re batla le bala le tsa ba boemong ba machaba me ke se ke mo se le bona le jwa lo se ke mo le tsela tona le mapapa a me a nka o se me ka hona ke se ke lebeletse go bona go tla etsa ba ke mo bana ke kontile le plot number ya swaka ke jwa
0: Ah, o hlakile press active o rena hona le putsoenyana ene ke batla ke tlekeng ke ka nkene ke a bona hore mo mamedi o na batla o botsa putso bane jwale bane ba tsoba sana sa matlama ho lo ba tsietsi ba tsoba sa matlama ke a tseba ga ene le bona ba hlile ba batla ba ngoreile ke taba ene e tsaitseng e bile ba lla hore mohlomong e tla ama setlhopha ka mogoitseng 2121 9956+2665956 le ka mana ka 6200 9956 mohlomong ko fe metsotso e mmedi fela o ko o botse kapa o tholetse ditaba tsena tse ntse re bua ka tsona le press e leng gore go tloa gona jwa le press setlhopha sa matlama se tla tloa se ntse se sebetsa ba leneng la Cop College o fitlheletse go ba le tokiso tse e tlang tse dingwe
1: eyantate o taba jalo ntate
0: taba e etsaetseng ka jeno press e le amme go le o kae le setlhopha
1: ka nnete e re amme ka tsela e kgetheile nagana fela gore o tseba dibapadi tsa gona kgethe ge a dipalamiso go tloa malapeng go tla lebaleno go kgutsa o bolela gore tsatsine re spentile for sweet nothing just because ga ona letho leo ba lentse letsatsing la ka jeno go latela boemo ka mokgwa o bo neng bole ka teng e tle e re amme gagolo taba eno kgethe I need to communication in the interchange in a fighting is kaka but baba amba isa di broke out sita but baba amba
0: thinking game on press radio
1: eh jeti
0: shapuzet
1: so brother
0: eh kimang hokai
1: mathidi wa tla matsale mo
0: eh mathidi
1: ke a ke ke mo tsena di press ho gana ku kwa hantle masipala o tsena ka tso ground a e lukisa mohlomong a e tsosa boemong ba gale bane masipala ka boena o kadi a kena ke na re tso ground a e etsa toki go tso ground a ya papala ho handle ha tsosa a dipela me o bula mo no mo na le tuto mata mo bu tsela na le dinale di mo detha ho ka bo tsene ne ze tsike tsela masipala na a ke ha ke na tso ground o tlira ga me bio mohlomong o lukisa le bala o le tsosa boemong ba gale di tsa boemong bo handle then ka moga o mo tla khutela ka apa masipala ha a ka pitso kaunti o ntse o ntse ke ka kutlwa ka press ore o fuwe mabala a magago mothomong ka bokamane ka tlase le kae kae masa bolelang ya ba ena o kgetha letegeng so letegeng moo re tlo itlhiletsa re le team kapa ena masipala o tlo go lokisetsa gobaneneng ke shebile gore ena masipala o na le bokgoni ba oaka lokisetsa kapo moo letegeng tlile ra fia tlelagetlelage ke ga gone re le matlama ha re sa tla utlwang gore masipala ntse a kena le go
0: a o tlhakile mathidi
1: so broaka
0: so my brado press
1: ntate
0: e re keng ke le eno e mong radio
1: eket
0: e shapo ngwanese
1: o apela
0: ntate bao
1: ke maikeompitse ka leitse
0: ko bana ga ona motho a ka bang mphege phanyetsa e ke sebeditseng le ena kapa a sebeditseng le nna ebile e le ntate wa kang godisitse
1: ke a leboa mogolwane ga gobetse mo mamedi ke mpe ke re fela ngwaneso ke thabile go utlwa taba tsena tse president a di buang tsa matlama ke ne ke le mongwe basotho ba tshwenyegileng gagolo ga maoba mona re utlwa gore o na le gampakeng tsa bona le masepala ka taba tshediswa pregrown empa ga e le mona masepala a ba tshile monyetla wa mabala a mararo mme ke ka kgetho ena presidente e napaetse ya go ya sakeng se bulegileng se tla ntlafatswa jalo ka ga toga e le gore sesetwe mabala ao go sa sa ka fetiwang mabala a matšhaba mme ka ntika moleboela ngtate ka baetapele bono ba gae ntse ke le ntietseng ene nngwe chat ke le motho ebile ke goletse ka ga dipapadi ebile e motlho mo dikentse le jo popong yaka ke le motho ga e ka ditsha tsa mabala di fetowa dintho tse dintse e lesotho mo
2: Utu bana baikai. Haji hani matama ka tswa ka tsotlang di tsama ye le bere. Bana ba bo sipenti tshela mshoso phuka ba ke tsang hantle gore ga go ya go edikwetsena ba ne ba bapala ka bonu kwa o seng ke mantsiwa. Utu ba ba palla kai. Wa bona gore masala ile mo sireletsa yona go disa boiketlo. Ba ba ahi le ba eti ba masego e ka nna ba bontse bo grip. Ke tsotu makao ba le tropo e a ketsweng ke botawa le dipetefatsi le bosobi ditlo tsotlhe tsa molao gobane dibaka tseo re tlamayang go tla batšha o tsona go ba fetelelo le dikarabelo di fetiwa ditlhatsa maditlha di fetiwa ke sankile ka thiba cat nako ene ke le president ya difamasego go nkuwa lebala kaekae ka mane ka bo ga o theoela kanyeng menaneng ga re bitswa jalo ka mane ka bo kgobieu go thwe se fetiwa sebaka sa maditlha gobane baka sona ditlhasetlheng sekena bana ba mo ba tsola lefu ke ke botata bo teng tate bo nna kereng ha bo president ba kopana le masebusi di council ka nne ke go go tsireletse dibaka tsa dipapadi molemo wa go phela mo botle ba ba a itse ba masego lo o tla ba tsaba masego ho re talented e tswa ba phidisa mme ga tse ba go dipapadi mo gautshi bo ka tsohle o generate ga mosebetsi le sothumola ke le bile press ka nne ka dikhala tso ba lona le go go tsa matshwao matshwao a ona o gena hantle bo ka moso ba masego le setšhaba se seng ka ba bofeng ke tšwa ka mke head ke se go lwetse ba ka seno se ne se tshwanela go se khompiwa ka tšo hlobane ke bona ha ina ya mebing bi tšo na ding o tla go pula la ha ba o ntse le monyane go na la kwe tšwa ka mke ne se tšwa ba pala pala di tsama tšaba ha o ha wa tšona
0: ke a tseba mong
2: ne a ba se ka tšwa go hong ha se se baka sa bi thapollo se na le nalane ntse le mo madinga le go na ga tabula ka tsa dire re supa ende le na ha e ile ka etsa mme senya bonka ta go ke a le bomolwa
0: ke a le bonde le ma Pabra PCFM kindatema press
1: ntate
0: ntatema ha o na bile a etsa appreciate hore ka nete wa bona hala hore hona le lutu le le linkileng le le bo ka medi wa setlhaba sa matlama le bile le kopane le bo tsamaisi ba masipala e bile le kgethile ho ka nka le balalang le lore o hlalisitse go linkile lona ntle le mono taba engwe e le hore ke motho ya bitswa Matsidi wa letlama wa kamana ka Qwadi o bontsha hore o re na Eriketsi tjena ke nkeno o qetela ile hore le tsegi ding ka dilipeng radio
1: Eriketsi
0: ya mwana mme
1: sa bua mo
0: ga ya mwana mme e wa tla ka pele nyana e fela e ga tsebo o surprise a tsebo wa gabe
1: okay nna ke fuwa le tlama ga mang ka ha tshiwa ra
0: e ya ke fuwa
1: e tlile nda te ke ka bota nda e progress ke ntse nda e progress ya ntse go ran e tlile nna ha se mas pa no khotla no gone le ke tlile tlile ha ga tsoya hanne e ke ba bona ke nda ba le le re le bona o se mona ka tropo ke o finyana ona ke na le ba go tsisa ba la ka bamba ka ba mata mo go mona le mana go finyana de ke tlo go ka khona go re bonyane ke fumana le ba le le tlhakile go ba thu bonyane ba tla nyuwa bo si point bo kae e ke wa tsing ke le ntse ha ntse ke tlo go ntse na ka nne a re pele ba le no e ka ba a re pele ba le nna ntse go ka lona na go ena bo mo ma tsoka ntse ke

0: la ke tle tsa utlwisise go tshegetsa ka tla optima ka tla dimela go reng ke mabala a magago a ka tlhokole o tse khanti ke a sina ene tsho mo e be ke tle tsile re se sa se di sile bala le la ona la tlo khanti e tsala ga le sebisa dilo mo le molemo ke le ka ntate a tsantsa tlhakisa ka bana ba ba nyenya le lengwe go ba practice ka monna ka dikolo di tsi and so on kana ke mabaka a seng a mantha a ntse mo re a khondisa gore le bala le nang ke la bala se bidisa ha ho lo se ke na se ke ka matla ma ba nka nna o ke a bona se ya le matla ma ho re ke le ke lona le tlatla le ha le na se bidisa ke lona ke yona
1: potsa ha o hlakile ngwana mme
0: kanda kanda u kwa
1: shapo kana kanda press ntse le tenga ke
0: ntate
1: kanda kanda o re na ke mabaka a feng e le go mohlomong o re masepala e le gore o fane ka ona a bontsha gore lekebe le a fumana le na la pitso ground empa ba ka lefa a mang a magago e le gore ba fane ka di-alternative tseno tse e le go fane ka tsona ke mabaka a feng e le go masepala o boletse gore lekebe le a fumana pitso ground empa re ka lefa a na la itseng la itseng la itseng jalo gona ke mabaka a feng e le go masepala o fane ka ona taba ya bobedi ke gore e le go matshedi wa letlama o boletse gore na na masepala ga o bonagala go e etsa tukiso ka go lebala leno la pitso ground tukiso e e re masepala e nka le pitso ground go tloa boemong bo tlase e le isa boemong bo godimo e be jwa matlama e tla sebedisa lebale leo kapo matlama e fua alternative motlhomongwe e fua la nna le pereng ke gona mo batla dula teng jale ga ke ba bona nkgono masepala kapo ntate mogolo masepala a sa fitlha le gona mo sebakeng seno se jale ke dipotso tseno tse tharo tse a di beileng
2: e aldate ga ke arabela ya pele ntate Kathy masepala o bontshitse gore lebala leno ke monument monument a ke a kgola ke segopotso jalo ka ga ba mtlhomong le gopola gore ka nako yeo monyesemane a neng a e tla lesotho mona o ile a amoelwa sebakeng seno ka gona ba bontsha gore lebala leno la pitso ground ke monument ka gona a e ba le tlhokometse go nako yotlhe ka o fela matama e sebedisa lebala masepala oa kena oa tswa ga kena tokelo jale rona re le botsamaisi ba matama ba gona jale re bone go tlhokaga gore re fumane ground eo e o tla tho ke ya rona eo eo masepala a nke ke a ba kena-kenana le yona ka sa boemo bose kapa bofeng gobane gona jale tsena ga ke o bontsha gore masepala gona jale tsena lebaba leno la pitso ground o tsena le dipampiri tsa teng tse feletseng go ne re le matama e la ba taba ya lefela ya gore e be mothomong re ile ra tshwaela sebaka seno gore e se sebedise ka mokago gore go nkue lebala la rona la skoonflat e be go gaua mabenkele go gaua stopo go sona jale ka nako eno go so be di ditaba tsena tse ngata-ngata tsena tsa gona jalo ka ke je ka bontsha nakong ye tikile gore masepala o thebile ka 1991 empa matama e tatile ka 1932 mme ka 1994 e ne le ga masepala a fumana bese ya sebaka seno jalo go tloba gore e be motlho mongwe re ntse re kena-kena le masepala nako yotlhe ka o fela ke ka gona re ileng ga kopa gore se fumane sebaka seo e tla ba sa rona seo o buseletswang sebaka sane sa skoonflat ke ka gona ke ileng ka kopa sebaka seno sa lepereng mme ke na le tumelo ya gore ena masepala ka sebedi jalo ka lebala la matama ne le le boemong o bapalega o tla re siela ground eno e bapalega ebe rona re le matama re bona rona ke ditlapheletsa ena jwang ka morago
1: o tabe ehleng e ne ke e seile e ne le e nngwe e le gore e butswe ke yena matshedi o boleletse gore na jale re lo fua lebala fela ga le lo bewa boemong ba gore re bapale kapo re lo fua motlhomong ntho sebaka fela e be rona ke rona ba bona gore re le beya boemong bo nepaetseng
2: ka toka chete masepala o tla tlameya gore a re fe lebala le dumeleyang gore le bapalege ko e sebaka sa o se ne se bapalega go na le dipalo jale go tla tlameya gore le jalo

0: that one.
1: Presi, ka boikoko boetso fela ke kopa o botsa gona mhlomong le le lona le setlhoba sa matlama le iphile time framing e kae le bano ba masepala le ba file time framing e kae gore ditaba tsena tsa lebala mhlomong di be di phethetso ba le file lebala le se le tsebe gona le sebetsa jwang le lokisa jwang go ya pele
0: e le selemo sena se fela go latela ka mokgwa ke bonang dintho di tsamaya ka ka potlako ka teng e ke be re tseba gona o e forwate go na ketseng
1: ke mosebetsi o motho
0: jale ga ke arabela potso ena ya go ketela ya gore na e le gore lebala leno la pitso ground ga le sa tlholang le bapalela kapa jwang kapa gone re le matama ga re sa tla ba ditokelo ga le peta o diwa boemong bo botsa gona jale keno ke ntse re na le tokelo ya gore ebe mohlomong re tla sebedisa lebala leno ka gotlhe gotlhe ebile le tlo lokisa ka tsela yo tse bona bana bano ba rona ba bo stadium area sepoint esita le ba tsang ka mathoko ba tla sebedisa lebala leno o ya ka tlhaloso e ke e fumaneng
1: o hlakile press o hlakile press empa he wa bonagala gore taba ena e tlile e tshwentse barati le bathase le ba setlhoba sa matlama ba kgobe matshwafo press e le gore ba tsebe gore ditaba di ntse di sebetswa kapo di ntse di sa sebetswe e le gore ba seke ba phamisa maikutlo ga bona ba se nepale press
0: ntate
1: tswela pele
0: ke la ka ukwe o nna le lentswe le nngwe le di seba le ke utlwang go feta la gago
1: ke ne ke re o qetele fela o kgobe batshietsi barati bathase le ba papadi ya bolo ya maoto matshwafo gore ga e ka nnete ditaba di ntse di sebetswa mohlomong le ona le setlhoba sa matlama le na le tshepo e le go kae gore taba di tla sebetswa ka mokgwa o legore le bona ba tla thaba
0: ka nnete batshietsi ba eso ba matlama ke kopa le kgobe matshwafo ke a kgola ka nako eo le ne leng kgetha go ke kene ka ofising ena ya boporesidente ke ile ka tla ka bontsha ka re ntho ya pele ke ya gore ke fumanele matlama lebala leo e tla bapala go lona e seng leo o ka thwe motlhomo le kopanetswe e be la matlama ka kotlolong mme taba tsena ke ditaba tse tla phethagala ka mokgwa o ka nnete ke bonang ditaba di tsamaya gantle ka teng pakeng tsa ka le masepala go fitlhela gona jwang
1: ae press o tlhakile ngwana mme ke a tseba se re tla buisana le wena le nakong e tlang e le go tlo nne fe ba mamedi ba PC FM gorena go ntse e tsala jwang pakeng tsa lona le le masepala le setlhoba sa matlama football club
0: Thank you,
1: member of PC FM ke ena president Khojane ka setlhobeng sane sa matlama football club Mosodi matlama e la ga e le go jima ka jeno ga e tshwanela go jima e be kopana le digofu ka mone ka lebaleng se ntse di etsa tšhena ke ne ke batla ko o bontshe di etsa tšhena ka lebaleng go tšhena
2: capital ground bonyane go na le ntho itsala bonyane go na le ntho itsala
1: a o leng
2: wapone
1: aehlile press gore communication ga ya ba teng goa ba tsebile go tlo tla go ba le tukiso ba boleletse go tlo ba le tukiso empang ba ne ba sa jetswa gona ke ya mofuta ofeng le gore na e tlo tla e etsalaneng ke la maspa fela wanka ngwanane
2: ke ne ke batla go tla mono ke nnete ga ke a ukwa botse bata ne ke batla go tla mono gona monga disi ke mang gobane ga o ya saeteng yaka kapa nna o ntse o dula mono ke itse o dule ga ke batla gore ke haka ke tlo o tla ga ke tlo o regisa ga e ba lesiga
1: ba ba monate sodi
2: matlama wake up ga e ba le ne le dutse le re um tshepo ya lona ke eno ga di jalo ja ga di jalo ja jale e le gore ba lokela go bona gore ba etsang ka tsela e nngwe le esentate ba ntho e be ya gago ke batla go tlhoka lokete ntho e be ya gago ebe ya gago ehe o etsa rang ntho e be ya gago cat ka nnete gobane ga fela e se ya gago
1: e ba mathata
2: e ba mathata nna ga ke nke mmasepala a fositse ga e ba gore ena ka moo
1: so le communication a e tlhokagale o tshwara
2: a communication yona ya tlhokagala fela o ka sebaka le ga e ka ba ebile teng communication fela go na le a ikgethetseng gore a se ka ba a fetisa ditaba tse
1: gobane ke utlwa ka ke ntse ke lokela gore ke tle ke bue le bane ba mmasepala gobane jale ke ntse ke buile le bana ba setlo ba semesa matlama fela ke utlwa gorena bona leile la buisana le matlama go e tsala jwang ke tshapa gore ke tla buisana le bona gosane e le gore ke utlwa letlhakore la bona re se ke ra tloga ba jarisa lekoko la nku e ba sa e jang
2: e fela lona ga se le le go wena lekoko o tla ntsha nku yalo
1: tla ntsha nku
2: tla e ntsha emto ga e tswa bona
1: ai sudi ke tla ukwa gona taba tsa bona ba tla di beya ka mogofe mebera PCFM nna ka lebitso ke motlatsi Ketra Peter ke yellow boat ya PCFM 92.8 ho ya mana 104.3 mega hetsa ke tsa tsena ke amane taba toti moelo ga ke bua le wena tsena ho ntse ho se monate re ke tsa mae ke kila haisu toti we lead and they all follow
2: sa mo pomolandate o ntse wa ho mosebetsi ke le ke bona ke sa bona o beile dintho ka one pahala ka mona ke o tshepa ha kana cat ba tsa ka mo go tshepa nka teng ho tsa zinde na he o sitile hore o etse hore tshepo ya ne ke nang le yona ho wena e bona hale e le ding le ha o le jwalo he ere ke di etse o hlotse ho etsa dintho tsena motho enwa bitswang khete ho ntsha dintho tsena e o ntsa ipuela fela mona ka matlama bimbalabala ke bimbalabala ona o ya kae ka nnete bimbalabala ha ba re tlo sebetsa tshwana le ha o sielane fela ka kgomo ha o batla go epana o jetsa motho eno ga o tlo mo rekisa matsatsi ge monna kgomo ene yaka ke tlo e lata a o lata kgomo ya gago ke ga o tlo epana wa e tlhoka morena jesu o na nna ge ba bolele gore e se le morena wa e tlhoka mme ya fela ya fitlha mo e tlhokwang teng mabedi dinepaetse.

Kelo ba sodi lo ena le kanyane mo mametse tumela. Lo khotla la thibelo le taolo ya dikoruwa DMA le hlokomedisa sechaba ka phatlalatso ya lefapha la bolipi ya monyetla wa ho kgethea gwa lehlwa ho tloa bosiung ba laboraro ho isa ka labone dibakeng tse ka maloteng. DMA ipiletsa ho sechaba ho qoba maeto a lebanga ka maloteng ka ha seo se ka se beha tsietsing ya ho qabellwa ke lehlwa le hore bakganni ba qobe maeto a ka meso kapa mantsiboya ka ha ditsela di ka ba le qhwaqhwane e ka sitisang dikoloi ho tsamaya. Bakeng sa beng ba mehlape haholoholo e ka metebong, dihwai di heletswa ho sireletsa diphoofolo tsa tsona ka ho di theolela mesikong le hore di kope thuso ho basupisi ba temo ka ha ho ntse ho ena le sewa sa tlhako le molomo. Lekgotla la dikoduwa le phethetse ka tlhokomediso ya gore setšhaba se sebedise mekgwa e bolokegileng ya go iphuthumatsa marieng ana go qoba dikotsi tse ka bakwang ke mollo. Tonakgolo ya metlheng Pakaditha Mosisidi e ipiletsa go motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya bakgethwa le motlatsi wa hae go eletsa maparamente go ntlafatsa mokgwa o a buang ka ona le kaparo. Mme sena o se tlaisitse mosebetsing wa go gakola buka ya motsamaisi wa metlheng wa ntlo ya bakgethwa Monggadi Sephiri Motanyane. Mosisidi o itse nakong ya Motanyane kapa yeo a ntseng a le ka ntlong ya bakgethwa, maparamente a ne a apara ka tsela e e tlhomphegileng e neng e a kgetholola jalo ka baromuwa ba setšhaba bao a reng ba lokela go dula ba shebagala jalo ka baetapele. O phethetse ka go theoletsa Motanyane ka go siela meloko e tlang ya baetapele le fa lena le ngotsweng, a bile a re sena se lokela go qholotsa basotho go ba setšhaba se e thaselang go bala. Lekala la puso ya dibaka le borena le phethotse lekote la gago ya tsela ya mpilo ya boleng ba dimilione tse 285 tsa maloti le ya magolo a ya marogo ya boleng ba dimilione tse 239 tsa maloti mosebetsing o bileng ka jeno. Letona la puso ya dibaka Nkgethwa Setsa le supile gore mathata a nako e telele a sephethephethe se tla ba pale ya maobane kono motsemogolo ka kgokagano ena e tlo bulla kapa go nolofatsa motsamao le go fokotsa dikotsi. Letona le boetse la supa ha lena le tshepo go khamphane ya China ya Sinohydro e abetsweng mosebetsi ona, mme tebelelwa ke gore morero ona o tlanka dilemo tse pedi. O boetse a ipiletsa go yona khamphane ena go fetisetsa ditsebo go basotho gore le bona ba be le boiphitlhelo gagong le tukisong ya ditsela. Ka go leeleng motlatsi wa tonakgolo ebile le mokgetho wa Maseru e bogareng Justice Ntume Majara o supile gore mmuso o bona botlhokwa ba go ntlafatsa ditsela ka ga e le tsona tse go kaganyang ditshebeletso tsotlhe tsa mantlha. A re morero ona o boetse o tlile go tlhaisa mosebetsi bakeng sa basotho. Go sa le jalo, letlole la ditsela le itse le tsheeditse morero ona ka dimilione tse 5 tsa maloti. Go tsamatšhaba moetapele ya ka setlhong wa boganyetsi Mozambique Venancio Mondlane o bega baetapele ba dinaga tsa Afrika molato ka maemo a renang Afrika Borwa. Mondlane o re baagi ba dinaga tsa Afrika ba tena ba tshologela Afrika Borwa ka lebaka la go tlholeya ga mebuso ya tsona. O re galefo ya maAfrika Borwa e lebisitse go sele, empa se lokelang go etswa ke gore mmuso wa bona o lokise ditaba tsa puso le go arabela la ditlhoko tsa setšhaba. Go feta moo boetse a re go fedisa mathata a kang ana go ipheta, dinaga tsa Afrika di lokela go tla ka maano a tshebedisano mmogo le go ntlafatsa moruo ka setlhogong go bega setšhaba pele. Ka go leeleng modulasetulo wa metlheng wa komisi ya mogatlo wa dinaga tsa Afrika Nkosazana Dlamini Zuma o tlhokomedisitse kotsi ya ga Afrika Borwa e ka itsheka thajana go dinaga tse dingwe tsa Afrika. Go sa le jalo, ditlhopha tse e keneng letsholong la boipelaetso bo kgatlhanong le melata Afrika Borwa di phatlaladitse letsatsi la osane e le la go qetela gore melata e senang ditokomane ya beetswile nageng eo, empa le ka jeno bogolo bontse bo iso tsamaye.
Hari di phethela mogato wa lefatshe wa bophelo ho o re ke bonyane batho ba sekete le magolo a mararo ba hlokahetseng ho tloa motshiso o matla o qadile Europe. Ho ya ka ditlaleho dina ha tsa Europe boholo ditobane le motshiso o matla, mme palo ya batho ba hlokahetseng ho tloa maemo ana a qadile ntse e ketseha. Lefapha kapa mafapha a bophelo a dina ha tsena a hakanya ha maemo a tlompefala le ho feta. Ho ya ka hloho ya ho Dr. Tedros Ghebreyesus, baahi ba Europe ba kotsing ka lebaka motshiso ona, a bile a bontsha gore matlo a tsona ha a agwa ka tsela e e mamelelang maemo ana. Ghebreyesus o re motshiso wa mofuta ona o etsagala selemo le selemo ka lebaka la phetogo ya boemo ba legodimo. O boetse a re WHO e malala a laotse go sebedisana le balekane ba ona go lokisa mehato ya karabelo maemong ana. Go sa le jalo, ditlaleho di re motshiso o matla o tlalegilwe gagologolo Germany, Czech Republic, Hungary le Poland. Ditaba tsena di felela mona mantsibueng ana, setlhotlholong se tswela pele. Boela momela ditaba gape o sane metsotsong e 30 ka morago gore ya botshelela.

Mohamed Metsotso ke mashimo ma medile metso me ga go re fwaletse go ena ya bo supa re le buile go lo thabelang tau ka ditaba tseno re tlabela re kopana le gaso e latelanya ditaba ho sane ho seng ka majeke ba tla ba teng ba sebetse mo ho qala jelo letsatsi ka ditaba tsentseng dipetsa pele ere re tle hatole pele mo medikana nalo go nala ditaba le bitswang sehlohlolong ba nga tsotsa builala selama sa ha re o amohele ke PCFM me ere pele re tswela pele ka ditaba tsedintse re tswaletseng tsona ga ke re le kole tsa nalane ke lokaka mehla ho gena ke difense le ho re ditse tsa latsa tsi dilala la mashema ma bidina la metse ro bong go di nyena ya phupjane dilemontse fitileng me re fumana ho ka lona letsatsi le na ka selo sa sekete magolo a ro bong mashema go bonga metse mehlano sefofane sa sepaka paka sa NASA se bitswang Atlantis se ile sa ho kana jelo ka katleo le se tshine sa sepaka paka sa miar ka le khetlo la pele jole leto lena lana lane dile la tshwa jolo qalo qaleho ya mehla mo jole mecha iseng e sibetsa mmoho dipakeng tsa United States e kastana le Russia ka mora ho fela jolo hantwa ya mantsu ile Cold War jole bo ga sepaka paka ba ile ba fapanyetsana jolo disebediswa ba itsa diteko tsa mahlale mme ba sebetsa mmoho ba le sepaka pakeng leto lena le le la bula jolo tsela bakeng sa ho thewa hwa se bitswang International Space Station e ntseng e amohela jolo dihlopha tsa bo ga sepaka paka ba tswang jolo dinaheng tse fapaneng le kajeno ke tse ding tsa ditaba tse go di gopolang tse etsaetseng ka letsatsi lena a tho feta mono ka letsatsi lena la mashome a mabedi na la metse ropong selemong sa sekete magolo a robong mashome a supile le metse e tsheletseng se Chelsea ile a fumana jolo boipuso go tswa pusong ya manyesemane tsena se ile sa fedisa jolo dilemo tse ngata tsa puso ya bokolone setlhekehlekeng sena sa lewatle la Indian James McMahon ile a eba moporesidente wa pele wa naga eo ka mora boipuso jwale letsatsi lena la mashome a mabedi na la metse ropong kgweding ena ya Phupjane le hopolwa e le letsatsi la bohlokwa historing ya Seychelles le letshwao la tokoloho bongwe nkastana le boipuso ba naga ke letsatsi lena la ketekwa jelo nageng eno ya Seychelles ho feta mono re ntse re le gona go tsena tsa nalane re fumana gore ka lona letsatsi lena selemong sa 2020 o le mong e leng 2021 mo Jacob Zuma o ile a hlolwa dikgwedi tse leshome le metso mehlano tjhankaneng ka morao re a fumanwe a le molato wa ho nyedisa legotla ka o hana ho hlaha ka pela komishene ya boahlodi e neng e fuputsa jalo bobodu pusong kahlolo ena e ne ile ya etsa nalane ka ha ebile lekgetlo la pele moporesidente wa mehleng wa South Africa a kena tjhankaneng nakong ya puso ya demokrasi naheng eo jolo ho kwallwa ha Zuma tjhankaneng ho ile ha baka merusu e meholo le boipelaetso bo tletseng bengosudi bakeng tse fapaneng tsa Afrika Borwa mo batho ba bangata ba ileng ba lahlehelwa jolo ke bophelo le thepa ya boleng ba dibilione tsa diranta ile ya senyeha ba bangata ba tla le hopola ebile letsatsi leno la moo jwalo moporesidente a neng a fuo jolo kahlolo eno ya gore o tla tlhola tšhankane dilemo tse leshome le metso e mehlano e ne le ka lona letsatsi lena ka selemo sane sa 2021 ya ba go tloa mono o a fitlha jolo kgwedinyane tsane tsa bo July ya ba ehlile e ba merusu ena e haesale naheng eo ya Afrika Borwa e re ka pele ka potlako re tle re phethele jwalo tsena tsa nalane mme re ke re kene jwalo ditabeng tsa matšhaba metsotso e 20 le metso e tsheletseng re falese go ena ya bosupa mme re fumana gore sepolesa sa Senegal se ile sa sebedisa gase e lisang matlho ka jeno go qhalanya baipelaetse ba neng ba bokane ka ntle go ntlo ya paramente nakong eo ditho tsa paramente di neng di ntse di phedisana gang ka setlhomathiso sa molao wa motheo re re tsong ho atolosa matla a paramente le ho fokotsa a mo presidente jolo ba kgatlhanong le setlhomathiso sena ba re tlhahiso ena e ka senya tekatekano ya matla ka hare ho puso mekgatlo ya setšhaba le mekga ya dipolotiki ya Senegal e re setlhomathiso sena ke teko ya ho inkela matla ho a motsamaisi wa dipuisano paramenteng le tonakgolo ya mehleng e leng Ousmane Sonko o feta mono ha re ntse re lona ho tsena tsa matšhaba nakong ena yo ho setseng letsatsi le leng fela pele ho lala mashome a magago Phupjane le o mekgatlo e meng ya setšhaba e le behileng e le nako ya hore melata yohle e sena ditokomane e be itlwile Afrika Borwa diketekete tsa batho ba Malawi di ntse di qabeletswe dikampong tsa nakwana ba emetse jolo monyetla o kgutlela naheng ya habo bona ka polokeho o sale jwalo ke bonyane batho ba bagago ba seng ba bolailwe ka lebaka la ditlhaselo tse e leng gore di e tswa kgatlhanong le melata mme palong ena ba babedi ke baagi ba naga ya Mozambique ha a le mong e le wa Malawi sena se etsa ke le gore melata e phele ka letswalo ka ga jwale ba utlwa ba sa bolokega a re ke re diphethele tsena tsa matšhaba tse ntseng dipetsa pele mme re matha re kene nageng ya Afghanistan mo re fumanang gore batho ba mashome a babedi le metso e robedi ba bolailwe ka moka gore Pakistan e
methagolo ditlhaselo tsa moyeng le go romela mabotho a yona a fatshe diprofenseng tsa Afghanistan tse haufi le moedi wa dinaga tsena maobane. Jole batho ba bang ba mashome a mona le metso eropong ba ile ba tswa dikotsi, mme gara matlhasipa go na le basadi le bana. Mmuso wa Taliban Afghanistan o re matlo a baagi a ile a otlwa jalo ke ditlhaselo tseo, mme wa tlhalosa tlhaselo eo e le ketso ya bokwala e ka setana le setlhogo se segolo. Ka letlhakore le leng Pakistan yona e bolela gore e ne e tlhasela dibaka tseo e reng di sebediso jalo ke ditlhopha tsa sesole diprofenseng tsena tsa naga ena ya Afghanistan. Dinaga tsena tse pedi tse ahisaneng di ile tsa dumelana jalo ka go emisa ntwa ka Mphalane selemong se fetileng ka mora dibeke tsa dikgotlhano tse e leng gore di ile tsa bolaya batho ba bangata, empa jalo tumelano eo ile ya tsua fatshe. Ke tse e leng gore ge di ntse di etsagala re sheba mane lefatsheng mafatsheng re shebile dinaga tseno tse kang bo Afghanistan ka setana le tse ding. Ke metsotso e masome a mabedi le metso eropong re e fogaletse go rena ya bosupi ba mametse jalo setlhotlhong kwano tshebeletsong ya PCFM. Re re tere gatele pele ka ditaba tse dingwe tseo re tshwaretseng tsona jalo ka go tseba gore re be re tshwere jalo ditaba tsa moragorago tse ntseng di etsagala ka ga gona ena ya Lesotho, mme re tla qala pele ge re ke re mathelemane Aforika Borwa. O tla gopola gore letsatsi la mashome a gago kgweding ena ya Phupjane ke la hosane letsatsi lang le leo ma Aforika Borwa a le beileng e le la go qetela bakeng sa gore melata yotlhe e beetswile ka gare go naga eno. Melata e senang ditokomane tse ba dumelang go sebetsa le go phela mono Aforika Borwa, mme re ile ra bona jalo Basotho le bona ba angwa ke taba ena mo jwale go ileng wa boela gape wa tlhaela mafelong a na beke ga o rometse jalo dibese tse e leng gore jwale di ile go lata Basotho ba utlwang bophelo ba bona bo sa bolokega, mme ebile jalo go ile ga romela dibese tse e leng gore ka jeno lena ge re bone gore di kene kagre re hona ha tse ka ba mhlano ka ofela di sebedisa jolo le di boholane la maputswe ka pa Fixback la ho le jwa lo re totla re tswela pele re ntshetsa puisano na pele re buisana jolo le e mong wa Basotho ba ile ho re bantse ba le sebakeng sane sa Afrika Borwa ka ho tloha mandene re ke rutlo jolo mo a leng hona teng ho rena yena maemo ke a feng ke tseding tsa di puisano tse leng ho tla hlo di thole feta mono ka jeno ho betsa pe tho khotswe ka mola ho buka e ngotsweng jwa lo ke motlatsi wa motsamaiso wa puisano a metleng tswagelo e leng former speaker yena ke monghadi sephiri motanyane ke mosebetsi ono tswetse pele ka jeno ke tse dintsa tseo re di fupereng gona jalo tsena ge re tle re tswele pele re tle re gatele pele re buisane jalo le moahi eno wa naga ene ya Lesotho e leng gore jale o batla a ntse a le kamane ka mandene go tlo gona maemo a ditaba ke a feng.

0: Mamedi metso se mashoma mamedi le metso tsiletseng pele re fihla mane ho renya bo robedi ma metsi PCFM na no le na le bitso ka hore ke sehlohlolong ke lokaga go tshepisitse re hatela pele me re bisana kwa no mona le me mamello le loka yena he ke mo ahiwana ha ina le sotho yo ile ngo re ka mosebetsi o mane Africa Borwa ka ho tlulwa sebakeng sa ne sebitswang ka hore ke Mandene me re bisana le nana go nyana yo ngo re dwale melata e phela ka matswalo e meng yo lokaga tlhalosetse ba se ba le ba fumana thuso ba batla hore batle hai dina hintsa bo bona ere re ke rutlwa ena mo a leng hona teng gona mbe mo ke bo feng me mamelo ha go dumedisa re o amela o PCFM
1: so
0: me tapile
1: le tapile
0: e se dikare go ka hano e batla ise handle go ka hano o na re hlakile handle ka wena ka ntlo
1: Hello,
2: ke a lutlwa mongwa. Okay, tsela pele.
0: Okay. Ke a gola ntle le tsinyana go me mamelo go tlhlege ke ene. Mo o leng hona teng mo sebakeng sa Mandene. Wena mo o leng hona teng maemo a jwang ka sena sebaka.
1: Ke dumedise mohlophe wa ka ke dumedise le ba mamedi ba PCFM. Ke gola ka mona ka mo ekeleng ka teng. Maemo anantsa a se mabeha kalokalokalo di bike tse ding o nontso go ba le di match empa rale ka gola ka mora hore basotho ba babedi ba bolayane kwano mona Mandene hola ka ba le tsitsipanonyana eno ya batho ba la batshaba ba bile ntse ba tshaba le yone taba ena match ho fihlela ha kana a ha o so bile di ntho tse ding tse kalokaloka gola tse senga ka reng di teng mona
0: e lo rwena o mosebetsi o sebetsang o di femeng mona Mandela
1: mo jalo madapeng
0: ha o subile matsholo a o le kareng a le ama e lo re ka bogotsanyana o ka re lentsele bolokehile ha lokwe mohlomong le kare le batla le letsitsi
1: ke a gola ntwe empanyetsa hala ke batho ba ntseng ba tibelwa mosebetsing moetapelo wa ka go ba neng go tla bo hotse ha ba sa tshepa gona dipampiri tsa bona di molao ke engwe la etsa gore basotho ba tshabe go ba lebe ba utlwa ba hloka botshabedi ba gore ba ka thusa gore ba gutlele hae jalo ka ha ka gola re ile ra kopa thuso go mokgatlo wa Heads of Basotho mme o la leka gore phatlala leletsa gore kopela dithuso ka mogore ka ga dithola moetapelo wa ka ka gola re ne ile ra bona tlale go post ka gola nka e bitsa post e ne e tswa go ntate Tau e leng letona la matšhabe ma ile ke gona moso wa lo gao
0: memamelo na wa rutlwa memamelo o ke ho ema hantle le ho bonahala go kagano a ise hantle o re qetetse mona mono bua jalo ka poso eno mono o e bone jalo go letona di mphota
1: ya moetapele ke a gola poso e bine bontsha gore moso wa Lesotho ha wa hlophisa letho bakeng sa go tlalata Basotho ba tlokotsing ka mona ka South Africa ke mo mokgatlo wa Hands of Basotho ileng wa kopa batho ba boithatelo bo botle go ka thusetsa go thusa Basotho ba na go latela dilo tse ne re di thola go Basotho jalo ka re phela le bona mona mongaka mme re la ra thola thuso go ntate Lekgetho Rakuane le ntate ana ke ntate ma ke kopa tshwarelo lebitso la ha le mpaletse
2: ha ona taba
1: ke kopa tshwarelo ke ntate Mopuli ha ba ke a ne
2: e monokwane
1: e ntate bala ba re thusa ho ratse ba kopa re hlophise di list tsa batho ba ka hlokang motla ha e meta ba jolo ile ya phatlalatswa marangrang ho hle di province mo go ba bo ntate ba tla thusa Basotho ba jwalo mme re la gaetsa ka ho hle go bona ho bokella Basotho ba jwalo moetapelo wa ka ke a gola ho fihlela letsatsing la ka she go ka gola hoseng ha go fumana hore muso wa Lesotho so go meletse di base mme so bile o hloka o tseka ho nka baidibano no tshele ke a gola ka le hlakong la mogatlo ha huno ho sa no sa kenwe ka mogwa wa hore re hloka ntho tse itseng re ne re thusa Basotho go bane ba le tlokotsing ho sena motho a ba thusang mme mogatlo o neng pile boikarabello ho bona gore motho e mong le mong o tlo ya hae a bolokehile ka thuso eno ya dikoloi tse ne re di fuwe moetapelo wa ka
2: fela go ya le go thusa mme mamello mo femeng ye o leng re thuse femeng ye o leng ho yona mohlomong ke basotho ba le basotho fela mo ka pa hona le megabe meng hape hape hape le bakai le bangata
1: ya ke tapela ka nna pele mo ke sebetsa ho yona ha hona basotho ba tibetseng mmaka empa di family ga ke bona.
2: Okay. Jwale
1: batho ba neng batho bohle ba matswantle ne hle ba be le ka tshoko mo sebetseng.
2: Mhm.
1: Ke a khola e se le taba o re fela na basotho ba tshoka merabe ya bona ba bona le motho a ikarabellang a ka ba thusang ka khola e sebetsa jwalo mongaka.
2: Mhm.
1: Me tsatsing lena na ke mo mo re kopaneng le kholotsweni ya hore jwale mmuso ona e ka go notile ka tsela tse ke sa di ha ke tsebe na ka horeng. Gobane o bona la ba tlile ba ka matla gore ba tlotla tsekisana setšhaba seno le rona kganthe rona ne re sa lwane ge ne re le teng sebakeng seo re tlhophisitse gore setšhaba seo se thuswe se tsamaye se ye hae empa he bala ba etsa ba sebedisa matla a bona ka mokgwa ba a sebediseng ba bitsa maponisa ba etsang empa go na le basotho ba la nna ba emela nnete gore ba tla tsamaya le dikoloi tsena tse ba thusitseng ga mmuso o ne o ba photlile gore ga o tlo ba thusa mme basotho ba jalo ba le batle ya go tsamaya mongaka eyandate
0: jale go na keletse re bua le wena e le gore boemo ke bofeng na go santsane go na le basotho ba e leng gore re kare ba ntse ba tlhoka thuso kapa jale bao e leng gore ba ne ba utlwa bophelo ba bona bo letsietseng ba se ba kene dibeseng tseo kao fela e le gore na go na le tse e leng gore di gotlile jale di sedisang ka basotho moo mona bo bontsha gore jale ba bangwe ba ile ba bontsha ba batla go kena dibeseng tse itseng go na le tse e leng gore di gotlile disa
1: ya moetapele go na le dibese tsa gotlileng di sang ka batho ka ga dibese di ne di tlile go latela manane e re ne re fane ka ona mongaka so ga batho ba banyitse ga dikoloi tsa mmuso tse di fitlha ya ba ba kena mono dikoloi tseno tsa mmuso moetapele wa ka ee and that
2: mme mamello le o sane mongaka re tla o tshwara o ka nako tsona tsena mantsibua tsena o tlo re fa gore na ebe maemo a se a le jwang le gore njalo re se re ile ga sheba ha e le mona e tla be se le di 30 le letsatsi la le ho itsweng batho ba ba hlekile ka go fela mme o tlo bule pelo ya hao re tle re bele re koke hape o tlo re fe gore na ho ntse ho le jwang fela jwale taba e nngwe e ukwang go bua ka yona kapa go lwa ka yona haholo ke ya gore President Ramaphosa o na le mo wa ileng a bua a re ba South Africa ba hira batho ba ba sebedisa ba sena ditokomane tsa se ba dumelelang go ba ka mono kapa go sebetsa mme taba e ne etsa gore le ha ba lefa ba sito go lefa batho meputso ene paetseng ebe ba ba qhekelela mo motlhomong a re se re sheba mo o leng gona teng gobane jale eno o tla tseba mo o leng gona teng o jwang ditokomane di batla di le teng moo kapa go etsala jwa mme mamelelo che
1: ke a gola moetapele wa ka ga re se re bua nnete lela le lapileng ga le utlwe
2: ga le na tsena
1: mme ngwaneno ga a fitlha a lla ka nnete o tlo bona go motho eno o lapile o tlo mo utlwela botlhoko e leng gore batho ba mofuta ono ge na le bona mo gona ile ya re ga utlwe gothe bahiri ba tla sa tshwarwa ba nang le batho ba jalo ga tlameya o bona gore batho ba jalo ba hleke ya sebakeng sena ba gotlele gae ba lo etsa dintho tse nepaetseng motopelo wa ka
0: mme mamelelo ke a gola ga re phethela mona mo wena ka gola utlwa o ntse o bolokegile mo e leng gona teng ga ona tshabe ya gore go tsane go ka etsagala eng o tlhantsisetsa gore lona ga ona ditaba tse kalo meganto e me kalokalo
1: moetapelo wa ka ka kgola taba ya go sane ge ka se etise gore ga gona ntho e ka e tsalang gobane ba mofuta ona wa mona ke mofuta o ka rera ntho gona jwale bosigo ga re go a bala ya ga re tsoa ba maemo a fobetlile ke a kgola ana jwaletlaofoetse ke ba ba
0: me mamelo e ke o go itlala hona mona mona mo re ngona jole tsena go itlala ba o la gaua mo
1: ke ne ke re ke ala tsenye nya e ka pele shume pele tla ta o founela ke montse ke bua le basotho ba bang ba re ha ba fishana jole ba tswa mosebetsing bemba malaini ba ga ba kopa batswe ba skebe ba go bala mono ho leng hore re eng ka e le tlokotsi ba ne jole ga ipotsana kana kwena na re tlo thusa batho ba mofuta ono ka mogwa o feng ga ke bosibo jale ha o thu batho ba tswe ka dithoto bosibo tsena ga re tsebile gore na ba ya kae gore ke boemo bo bong hape bo boelang botsoa bo nnetse bo le sipo mongana
0: o gelo ho tsotu ba tlwe ba leng ga bana ditokomane
1: bana le tsona mongaka o re o kopa batho be le matswantle ka ofela a ske ya go bala ja re ding haha
0: le ha bana ditokomane
1: e ya ntate bana le tsona
0: ke ke botata bo bo tla re tla buisana lona hape nako nye tla mme mamelo re le bo ile haholo e ke gola go sane mane ke tla o boela hape go tshwara re le bo ile
1: ke le bo ile haholo mo dapelo wa ka
0: thank you ke ya mme mamelo le loka ke buisana le na le mane mandini ke mo khone go di taba dikale
2: empa he jo lo ka re tshepisitse mo mamedi o sa sa re tla boela re bua le yena ke tla boela re bua le yena go tlwa gore na ebe boemo ke bofe gobane bo mara wa itse ba re kapa batho bana ba RDP ke rata go sebedisa lentswe le bana ba re mmusong khaele jale ba sitwa fela le o itshebeletsa strateng mona ba leleka batho ba itshebeletsang strateng mono bo mara wa itse yes jale re tla bua le yena go tlwa gore na gore ke nako yane ya Metropolitan Lesotho itswe ke mampudi

0: modimo a e tshono jwalo e hle mampudusa le teng metropolitan lesotho mme ke nako yane e tsheditsweng e metropolitan lesotho ka jeno ke moifo he mme mmasetabi o ile a tsho beke e fetileng gore o tla tla hakile ka jeno jwalo o fetse o tshepaetse o hakile mme re tlo utlwa gore na ka jeno ba re ba o tshwaretse dife mme mmasetabi
1: sodi nkannete go ntse go ya gantle nna ke re ka mogao ee gobane re bolokwe kone tsatsing lena re ke dumedise baseke ba re jale ke se ke utlwa ka ke betere tsatsing ee ke dumedise basotho gotlhe mo baleng gona teng ba mamedi ba PCFM ke rona gape mampodi tsatsing lena ke tla ke hakile jalo ka ga sodi a sa tsho ke na le ntate mabote ke na le ntate legae wa tseba ke e bolela gobane gobane kege mo o dutseng o le gona teng o mamele o mmamedisise tsatsing lena ga re tlo bua ka setlhaiswa le abe se ka kenelela ke ganyenyana re mamele re o tshwaretsetse molemo tse re nne re di bue fela tse o thusang gore o nnonne o sebetsane le se o nang le sona o tsebe na go etsagala eng na o ka thusa jwang ga itseditsaka
2: masterbe sori ntate
0: dumeleao
2: ka ntate re teng date
0: eya
2: ntate le gona ga e le mona mme masetabe a re bitsitse ntate re kopa le gona re goe madume go bamamedi ba sealemoya sa PCFM ya buang mona ke lebogang leganya go tlwa ntlogolo ya metropolitan mane ntate
3: ke a leboa generale nna le bitso la ka ke leeto mabote go tswa metropolitan ntlogolo mane um ke a kgolwa ke a tshepa le gore basotho sentse ba tseba go bolela tšhelete gona ga morena mabote a sa le teng ka kwano e se e le taba ya tšhelete go jalo
1: nna ne ntse ke re na gantle re ka mofannikname efeng ke batlile le di-dictionaryng ka google ga ke to ga re naganeng le bitso
2: sentse ke le ukua ka nna ba re tla lefumana ga ditšhelete mabote the
1: millionaire
2: wa tsaya ke mpe ke re fela mme masetabe ka nethe ga e leng mona bo ntate le bo mme malapeng mono mo sebora mametse gona teng ke mpa ke lakatsa go fela ke qale ka gore fela ke botse fela potso ya gore na mo mamedi mo leng gona teng go na le mo o kabalelang teng ga ma go thodi diphaga ka ba teng gore ke mpa ke batla go tsholotsa momamedi fela ka gorena wena momamedi wa sealemoya sa PCFM ga o seo ka tlhaa bothata kapa wa ba boimanyana ka go lelapa go na le mo o ka balelang wa tsebana go baneng ke e botsa potso yela mme masetabe re phela nakong eo e leng go leng go boima morua o sithabetse empa potso e salang e phela ke ya gorena ga o ntse o na le mo o ntse o tshwere teng o tshwarisitse matsogo o etsang ka karolwana ya tšhelete o ntseng o e fumana ke go ke gola ke ya pele ne ke batla fela gore re ke re ba tsholotse ka gore na go na le kagolonyana ya tšhelete yeo o ntseng o e beya ka thoko yo o reng ka moso ga o ka ba boima kapa bathata go be le mo ka balelang ke potso ke batlang ke kese le yena fela e le go ba tsholotsa fela gore na wena kagolong ya tšhelete obane ga ngata fetanyane ge le batho re a rera mpa ga e le go phathatsa o tla fumana gore e ba jole se re ba le mabaka re ba le mabaka ntse rere ketla and gona jole mme ke nakong e mone e boima e rereng yo mo o tla fumana gore batho mesebetsi ya ba felela potso ko gore naga mosebetsi o ne o ntse o theoela go sasa ga o fumana lengwalo le reng tseba ka nna ba re tlo fokotsa batho o na leng ka pokothong o na le eng e o tsebang gore bane e ka o tsamaisa dikgodi tse mmalwa ga o ntse o tsoma gore o bophelo ba bo seke ba fetong ke mane mo kereng fela ke batla ke re ba seele potso eno fela gorena wena ka bomong ba ga o na leng yo o tsebang o ntse o e beela ka thoko bakeng sa ditabataba ka botitogo tsa go tsa nako e
1: tlagatate
3: leganya o bua taba ya botlhokwa ke mane mo ofici ya heso e tlhayang mane mo re bontshang basotho botlhokwa ba go updatea ditokomane tsa bona tsa boitsebiso se ke ra fumana gore le ga rona re serile bo ya batho e be bana ba rona kapa beng ba rona beng ka rona ga gona sekoa sejang ba sa tsebe gore metropolitan e ntse na le ntho ba tshwaretseng yone jwale mosotho wa e sentse e le segoo gore re tle re gopole gore re ntse re lokisa ditokomane tsane tsa boitsebiso tsa basotho e leng di-KYC mane mo re tlokelang fela hore mosotho ya nan le policy ka go metropolitan le sotho a tlele tokomane tsa hetsa boitsebiso e le ditokomane tsa tsa ba jale fa ba hai kapa sentse re tsa so wa ape se seng ape sa ba batle ba hopule go kgetha di nominate di beneficiary jwale re hloka di ID ya monga policy mo jale fa kapa ba jale fa ba hai lengolo la bodulo lengolo lena la bodulo la mosotho a be mabitso a mithara kapa ya metsi a hla ka mabitso a hai ha ga itlela fela ka nomoro ya hai gona ge le metropolitan go gona ge iphulele taba yeno no le go tlabe se qoba taba tsana tsa ho ya mogeneng le ho yetsa e
2: ke mpa ke ke tsholotsele ke ya gholanda te mabote me master ka hore na ere ke nke fela ke le ho jana jole e ndate mabote a re ge a tamela mohlomong se ditokomane go ba nne ba bona go ntse ge phela ba nne ba bona go kgentse re le teng e le go ditaba tsa gona di nne di be maemong a nepagetseng potso ke ya gole mpang ke batla go efa ntate maboto ke ya gore na ntate ditokomane tse e tlele batla ge tse diledile tse tlang di-officing kapa go na le tsela e nngwe ga golo morago tse ya magangrang eo motho a ka romelang kore le sebetsa jwa ntate ko go fe mosotho
3: a ntate mosotho ga tlho keo ga batla kene ditshenyelong empa re le metropolitan lesotho re na le mogala wa le wa rona wa mahala ntle le wona re na le whatsappo a ka romela ditokomane whatsappong mono kapa emailing yane ya rona ya info@metropolitan.co.ls
2: e lo ntho a etseng ke goreng o tla ba entse dikopi tsa ditokomane tsa etsa boitsebiso jo ka ntse o bolela
3: ebe
2: o di romela ka mo o setlhaphantsweng bonnyane nakong ye ka e ntate bona ka nakong e re ketse motlhala fela ka baka la maemo a mosetsi leng ke batla ke le hojana ke tlhapantse motlhomo ke na le kgodi tse pedi kapa tse tharo kapa tse nne bonnyane lebatla e be tlhapantswe ka ga nako e kae
3: ga di seke tsa feta tse kgodi tse tharo ntate le gane
2: okay
3: o tloa moo nong di tlabe di nepagetse
2: okay ntate jwale e nngwe mme masetabi ntate mabote ke batlang ke re tlhakisetse basotho ntate na gabo metropolitan moo motho a ile ka setlhaiswa ya ba motlhomong go ba boimanyana tšhelete e jalo e ya welelela kapa o na le nako o tla nne le re tshwarele re hela mogaleganya e atamela ge bona ka gona le lethonyana go ba hangata fetanyana ntate o tla fumanaga kae kae dikomponeng tse dingwe e ba jale ke letlapa la thelela ka moo ka lapeng ka gabo metropolitan lona le reng ntate ka tabeng
3: ntate o bua taba ya botlhokwa empa rona re le ba metropolitan re gae tšhelete ga e welelele ke ntho e nang tate basotho ba ka ba tšhakela maqhepe a rona a magangrang ba tla bona gore metropolitan ntse fa batho ditšhelete tse e le gore motlhomo e ka nna ba yena o le a nana gore ka ga policy ene se ke sa e patale e lapsitse a the o fumana ga o jalo ka lefapheng le na la eso ntse re sebetsana le tabeno go fumana basotho go mariana a bata ntate be ba fumane dikofi tšhelete ya bona e teng ke ntho na ke ba kgothaletsa gore ne ba tšhakele maqhepano a rona go shebana motlhomong a ke ba kopana le lebitso la gae kapa beng ka ena bagaisane jalo jalo ba gole ba ile go bona ga ba kgone gore ba kene marangrangmo
2: okay.

0: tswa basotho re be ya le ntwe bitjang ga link mo no no ha o penya ho yona link eno tla uisa mabitso ga mangata abasotho ba tlamea ngo go tshakela di office tsa gona tloetsa di claim ka go di police tsa bona.
1: Okay.
0: E yanda.
2: Okay. E nngwe hape go tlatseletsa ditaba tseo. Go bana go ka fapana hape le ka sehlaiswa seo o sentileng. Ha o na le bothata bo feka pa bofe se ka ba ikwalla.
0: Okay,
2: I'm surprised.
1: Okay.
2: Bua le rona nomoro eo ya mahala. Mohlo mo nkile sehlaiswa sa mpatesheleng o bona ka ha o sa tsebe o ya pele. Se ka thola fela. Bua le rona re eletsana ke re re moeletse. Re partner ile mona na re partnershiping. Tswele re bue o seke wa ikwalla. Na go nngwe o hlaitswe ke lefu. O bona ka re ditokomane gona le bothata se ka ikwalla ka ditaba tsena ya ba o iketsa ditseto ya bantsotsa mawa a gabelwa ke motho fela tseleng o kopanang le ke ya kopa ke tsa boipiletso bothata bofe kapa bofe bo bona ka go thulana le bona di office tsa metropolitan di buleile o ka nna makala ya ba hutlwe ka thagolo yeo saetse be within 24 hours.
0: Oh yes. Eya me must have go tlatseletsa hona monono. Jwale o tla fumana hore basotho ha batla batloetsa di claim tsena tsa basotho tsa mafu hangata. O fumana hore mosotho ka House of African o sa se sure hore na o nka ditokomane di fe. Ke ntwana ga nale nomoro ya mahala. Hore mosotho a se ka fumana ntsa khutla ana le tlokotsi. Ha ka letsetsa nomoro ya rona ya mahala fela. A bolela hore ke na le tlokotsi e tsena e tsena. Jwale ha ke tla ditshebeletsong ofisi mo ke hloka eng o tla fumana dikarabo tse tsena pahetseng tse phethahetseng.
1: Ha na nomoro ye e re ende tena re santse re itshwere e
0: longwe e ne ka mahala
1: a hla engwe le fatshe
0: ke a le bua ntate nomoro ena a bona mahala a metropolitan Lesotho ke 800 22 300 800 22 300 mona he ke mo tla fumana dikarabo ka potso efe kapa efe ya manang le dihlahiswa tsohle tsa metropolitan Lesotho.
1: Mga maputla ka ha ke tshwile nako le me masthabi tsatsing le ho jwa ngona le lefupunya lo go tshwagetseng lona lokagang le bona mohlomong e le ho netefatsa ditaba tsetsa ha o tsao ha go bona fela ntate sentse re bona tjhelete ho na le letlholo lo tshwere ntate le gore ke re ke go na go tshwagetseng
0: o jwa lo ntate tsatsing le na checkile ka qotsa ba babedi ba bagago ke le gore ba tle ba hopole tle ba atamela ofising ya rona ho ba he ho buile. Batle ba tsebe ho lata le ha se le thonyana. Ke na le batho mona na me ke kopang ho tla ke ba bitsa. Mosotho wa Yesu ke kopa o tlo mamele ka nna ba ku wena ke ngwaneno ka pa motho e mong o motsebang. Ke kopa ho qala. Re na le ba Fukeng Sisinyi, Nthabeleng Tene, Petise Segesa, Wesile Buso, Teboho Mogati, Tshepo Mosala, David Mothai, Matshidiso Tshwaedi, Mamotseko Mosiuwa, Marile Boiletale, Vitalis Motlatsi, Mabathu Makosholo, Thabang Agente. Ke na le basotho ba bakalo ha jwale ba bangata. Mosotho a seka makalana nao le thathamo lena rona le selefeletse lenana. Empa fela he hore tle re bonana mangata o batla kere follow di-procedure tsane tse ke buileng ka tsona hore ha re tshakeleng le bota la metropolitan e ka ba marangrang hohle kapa ra ya website re tla fumana mabitso a rona mono ba sotho ba eso re tsebe go tla re bona gore na re fumana ya ditie ya diparafini yana kwa
1: e le go ndate ha se re phetha ditaba tsa rona e le go nomoro tseo tse o ketang go fana ka tsona le ha e ba mohlomong ke ukile ka ke popularity le bitso nka letsa mohlomong batla nthusa ndate ga mabitso a fana go ukile ka ke bitso mo na ba etsa bang di horata tseo motho a ka letsang ka tsona di emejwang mohlomong etsa tshebetso e
0: ke a lebona that nomoro ena ya rona ya mahala re sebetsa ho fihlela hora ya bosupa mantsiboya.
1: Okay.
0: E le gore o letse gore basotho mohlomong le ha o se o dule hae o sa kgone gore ga o dumellwe o sebedisa fone mosebetsi ke ga o chaisa o tlo bele mokgwa wa go tlo go tshware.
1: Okay.
0: And that jalo gono ga o thibele gore le a ke bitsitse mabitso fela jena kapa mosotho nenneng ha kena maranga moo a bona a sa ithole ga o setile gore a letsetse nomoro ena ya rona a mpa utlwa gore na mohlomong ga se le checka ka ga dikomporo tsa rona mono ka ga di-system gore na ga ke hlae.
1: Okay.
0: Eya nnate
2: taba ye nngwe eo ke kopang hlehle pele re kwalang

0: gore mane mo o nkang application entsha o tlala tlatsa form o lebelle mosotho aeso wa letsetsa bona di ditaba mo no tso di botswang tseo di tla sala dikene mono gore o letseditswe ka tshelete e kae taba yenu e thusa haholo gobane ke bona le fraud e teng tsela e tla o thusa go arabela o netefatse gore e fela e le wena ntate le ganya ka tshelete eno e hlayang jalo jalo le ditokomane tse ntse ke ntse mo nngwe ke tsa hao ha re di arabeng difono tseno nako eno re letseditsweng e bohlokwa haholo taba eno gobane e ka o thusa le gore ha e be hona le se seng sone o sa dumelana le sone se se se lokiswe
1: pele re tswa ka mo taba e nngwe e le saethetsang nao go kwa nqeta ke se ke sebeditse WhatsApp number lo ha ha tsile bua mona ntse e communicate le yo
2: go
1: ka yona ke sebeditse ena ke le di option ntse fa paneng ba ntse ba nka ga ba ke di tshwana mo
2: he but
1: me hala e bolela nna ke tla ba jetsa ke 62 ke 6280 0300
2: e jwala so so do ke di so do na ikola ka noto eo di mu eh a go ke bona sheba ke a khola batla gona e tle fela setsa
1: se e e e yenze ndo se mara mo
0: eh ba wa
1: ke na master
2: ke kwa tsama ndatega le bo
0: eh ai bo
1: ndze ke tsantsa le bitse lwa mona ona jene ke
0: ai
2: ndatega le bo
1: amen
2: ndatega le bo eh ke kopa ke nge monyetana fela hle batswa di ba ka ho hle mo le mametseng hona teng ka ho fela ga le bo hantle le mamela salomo sena sa PC le re fa monyetla go le mamela tabena tsegele tshwaretseng tsona tsa metropolitan ge ne re fela master bika tseba ho hle ka gona ka mona salomo sena sele sa fihla ne ka hona ge mpa re fela ge kopa ba no rata meska ba le letsolo la letho wa tseba me e ke batla ngwe tsa ke ya gore le di pay slip tsa gona o tla fumana ka ke se fata sa Christmas batho ba imetse mo gereng mo ba batla ngwe ge ba eletse gona ge ba ntsha jwang ka ga tibitibi duo tsa rona ho hle fela ba ka kena ba uke rona ba ka ba thusa jwa ngwe ge ba tla bona motho a phetse hantle mme ha o ka hopola mohuo wa rona wa selemo ka boetapele ba rona mme ho itse ge le metropolitan ge tsa ba dedima bote
3: re a aha le ho sireletsa tolo tsa basotho
1: because together we can
2: ke a lebotang
1: ke metropolitan le sotho ba bidwa PCFM ba uke ba tle jwalo he e le moifo he ka jeno ke kopana ka manta utlang kana go e tshwana me ha ba ntse ba etsa ntse ntse ba bona tsintle nna ke itse tsina.

0: re se ke la mo sotla le ho mo tlatlapa le mo hatella. Empa moditjhaba ya jakileng hara rona a be jwalo ka letswalo la naha eo, le mo rate jwalo ka lethata hobane le lona le ne le baditjhaba naheng ya Egepeta, ho rialo Morena Modimo wa lona. Tsela le nkile bukeng ya meetlo e leng Levitiki kgaolo ke eo ya 15, o bile mona o le mong temana ke ya 33 ho isa ho temana ya 34. Kgotso, pula, nala.
1: Amedi ke moareka bishopo wa kereke e Catholic, ya ona le ena a hlalosa kapa fana jwalo ka ntlhakemo nakong ena e leng gore jwale hosane Afrika Borwa e tla tlhekene jalo mohantong o moholohadi kgatlhanong le melata, mme o utlwile ka mokgwa e leng gore o di beile ka teng ditaba tsena. E re ka pele ka potlako fela re tle re amogele maikutlo kwano a tswa bamedi ba rona. Ke bona nako gogang fela ga e sa leyo ne di batla di le mothangwana tse go tshwaretseng tsona letsatsing la kajeno. Re ke reng ke maikutlo fela ditabeng tsena ka bona ka WhatsApp. Maikutlo ke a ntate letshwara ka qwading o re ke mametse mme mamello maikutlo motho motho wa tsielwa ga o sheba jwa letshwaro le katamelo e le nama ya Lesotho ditabeng tse tlhokolosi tsa setšhaba. O re boipotso ba ka ke gore na ebe mokgwa wa mekgwa e pusong le e ka ntle ya go kgwedisana le go sebetsa jalo sa mokana ba le tlhodisanong. Ke bona botoloki ba dipolotiki tsa Lesotho gagolo-golo nakong ya Basotho ke bona botoloki ba ditaba dipolotiki tsa Lesotho gagolo nakong yeo Basotho ba leng tlokotsing. Ke ka mokgwa e leng gore di beile ka teng dibodi tsaka. Ke kopa gore le botseme mamelelo gore na beng ba matlo ao melata ba neng ba dula go ona na ba ikutlwa jwang ga bahiri ba matlo a bona tle ke bone kwano ba tsamaile na batla go utlwa gore na ba ikutlwa jwang ga e le mona jwa le matlo a tlhile a sa setse a sa sena bahiri kapa batho ba dulang ba ka gara ona. Ke bona mesetso ya gona e tlile e fedile kwano momedi e tlile ga re sa atlwa tle yalo gore re tle re mo kukele ka megaleng ka mo.
2: Mme e re ke re ka bokhutshwanyane moamedi re mo file go le go kalo athe tsena tsa tseamanang le maemo a ne a renang Aforika Borwa re itlhe re tlotsepama go tsona fela le na le lwa setlholong gosane re tlotsepama go tsona fela. Mme moamedi o tla fumana monyetlo wa go kena ke mona mo re ile gare ka morago gore maathele Aforika Borwa re bue le ausi Mamello Leloka re boetse ra o fa polelo e ne a seboka sa babishopo ba kereke Catholic Lesotho eo e baletsweng ka ke Archbishop Tlaledi Rothodi. Ya ba ditaba tse dintse go kenang go tsona re boetse re kena go tsamatšhaba, mme ga boele ga o fa tsena tsa go thagolwa semolao buka ya Mohlomphehi Sephiri Motanyane eo e kileng ya e ba motsamaisi wa dipuisano ka lekgotleng la setšhaba. Mme moamedi tla gopola jalo ka dibuiditšholo gore ke ena o ne a le monyane agolo ka 1965 paramenteng ya pele ga ke ena karo paramente ya ba Mofokeng ore o belaela gore ka naba ke ena fela ya ntseng a setse a phela go batho ba bileng paramenteng ka nako eo. Mme he e re he laelae o reng ke babedi ba bagago moamedi a ka kenang re mo hauhele re monke dimogo tsa 212-9956 le plus 2665-9956 kapa o etse WhatsApp 6200-9956 re kua rona wena o reng o tshwaele go tsena ditabeng tsena tse re bileng ka tsona re fileng ka tsona go tloa qalong mane o tshwaele go tse o utlwang o lakatsa gore o tshwaele go tsona. Taba e e ntsweng ke motsamaisi wa dipuisano ka legotleng la setšhaba wa metlheng e reng wena o le moahi wa nagaeng.

how e le mona ba bangata ba ba ikele ho batang ba sa fana kana lane e reng na re tlo bona buka e o hle o sebetswa ka thata le kala la thuto le kwetliso ho bona hore e fela e finyella dikolo mo me balwa e le ho hlahlella o ile wa e bala hanyane fela le kanyana e le ho hlahlella batho ka maemo kapa dipolitiki tsa naha ya Lesotho gore na di bile jwang ho tloha dilemong tseo tsa pele na re tlo bona buka ya mofuta o lekala le nka le kenya tshebetsong jwale e balwa e tsejwa e ka ba ke tertiary e ka ba ke high school mona kapa tertiary na re tlo bona ho etsahala gore buka ya mofuta o e kenywe e sebediswe. 2 maemo a renang naheng ya Afrika Borwa a bolelang ka moruo a bolelang ka moruo moabedi tla hopola hore naha ya Zimbabwe kile a ba maemong a hlobaetsang nako ya go feta e le ha o ne ho lelekwa makgowa naheng eo ho ile wa etsala bjang ka Zimdola e sa le lahlelwa ke boleng go tloa ka nako eno go fitlhela gona jwa le tjena fitlhela gona jale tsena e sale le go tloa ka nako eo go fitlhela gona jale tsena mamedi motlo wa peace FM 2121956+2665956 kapa 6200-9956 empa ga ke sheba ka nqena molaetsa ko ona ore jale o kene ka nqena ona ore se o di dumela le abodithapelo ka moo re a dumela ngwaneso nna ga ke shebile ditaba tsena tse tsalang Afrika Borwa ke bona masisapelo a tlang a tšametse gona re le naya Lesotho gobane re ka gare go naya Afrika Borwa ga moruo o se o nyotobela ka lebaka la maemo ana naheng eno ya Afrika Borwa sena se bolela gore le naheng ena ya rona ya Lesotho re tlo ameha gobaneng ke tsho yo lesodi ke gobane tšhelete ya rona e matagantswe le Afrika Borwa

ntate Sphirimotanyane ha e le mona a fane ka letlotlo lena le buka. Ke bona ntate a sa ikwallang ka ditsebo tse o nang le tsona, a itse a di arolele setšhaba. Re a mo leboa ke gona. Sori, ke thabetse utlwa lentswe la tonakgolo ya ka ya mehleng ntate Bethuele. Ke motseba a le jina he mamedi, o motseba a le jwangjwela go sa tlhakise ga go motseba a le jina. Go utla o bolela na o ntseba a le jina o bolela eng? Sori, nna potso eo ke ipotsang yona ke gore na mmuso wa rona o itlhophile jwang gore batho bao ba tlotse ba o phela ba fitlha ka rona ya Lesotho? Gobane mane mo baneng ba le gona teng ba ne ba sebetsa, mesebetsi e fedile, ba tlo phela jwang? Tonagolo ya tshepisa batšha mesebetsi, ba ntse ba dutse le gona jale. Bjale potso ya ka ke gorena ga ba se ba kopana le bana ba tswang Aforika Borwa go tlo e tsala ke ofe? Seo di ntumedisetse ntate lekanyana ka mong sa ntse a dumela. Ke mametse ga ntse le buisana le mmeane ya ka Aforika Borwa. Go na le taba eo a e buileng mona moageng go bona etse dibese tsa mmuso jale, ba dibese tsa mmuso ba batla go thibela bana ba dibese tse dintsi ka thoko go nka batho. Nna taba eo o kopantse monga ka mona jale gore taba eo ga ke bone na jale o ngotseng mona fela ga ke tlola mantswe ano a mono a mangwe bane jale o kopantse ke tlo go akana ke re ke bala taba eno ya gago. O qetelela ka gore mmuso o itse maemo a lokile Aforika Borwa, jale re makala ha e re ga batho ba lata Basotho e ba mmuso le ona o ntsha dibese gore na taba eo e bolela eng. Mona ke qetele ka ona molaetsa

0: ha holo mazulu ke batho ba manganga ke batho ba lequpi ke batho ba nahana nganyane taba ena yo bantsi ba itsa ke tlo ba beya ka motho ka difatelang hobane ba keke ba etsa mesebetsi eno e neng e etswa ke batho bana ba othweng ke matswantle ho ya ka bona batho ba batenne e le ba itshukudi naheng eo gobaneng ba ntse ba le teng ke o bontsha gore ga se batho ba batlang go iketsetsa e re ke o jotse taba e nngwe seodi ke ya gore banana ba ka mono ba iketsetsa bana fela gobane ba tseba gore go na le tšhelete o thweng ke ya letheka motho a ka ba ba le bana ba fetang bobedi e le gore ke batho ba sa batleng go itshebeletsa ba tlolla seodi o tlampotsa tshwaya tsatsi lena le o ke buang taba ena ka lona o tlampotsa morena lekanya ke bona ka le ka nqena go na le ntho ka nqena
1: ka bona ka go batla ke ntate le tshwara ka kwading ore ntho e botlhoko ke gore setšhaba sa Aforika Borwa se theilwe jelo godima kgethololo ka gona se tla iphetola sa lesasabodi jale potso e ba gore na ka jeno ba phaladisa melata mme ba tla phela jwang dilemo tse lesome tse e tlang ke potso ya gae ntate le tshwara ka mane ka ka kwading ke ka bokhutshwanyane ka moo go e leng gore o e beile ka teng ditabeng tsena jalo o sa netlhile re tlatlhe re boela gape re ntshitse pele ditaba tsena re ke re tle le tsona go bonna go etsa etse jwang
0: mme moamedi wa Peace FM taba ena yona ka nnete ga o se o e shebile o eme moragonyana maane o tla elelelwa gore mazulu ana ga etse nthwena fela ba etsa tlolo ya molao mapolisi a ntse a le gaufinyane ga ba thibele fela molata ena a ke ba go a itshireletsa e le gore taba ena e re sebete sena seo mazulu ana a nang le sona ga setswe ga ba iketsetse fela fela jale taba eno le yona ke bona e bega mazulu ano tsietseng gobane ba ntse ba tlamagangrang mona potsa kore na mpakathi wa eno ga wa bitso le thata o bolela go e tla besea le a ntse a jekajeka ka go o natela ka moo fela a ke ke a iphumana a tswile a ile dibakeng tse dingwe maemo a ke ke a montsha mo isa Malawi go tlo itsagala jwang president Ramaphosa mogena lekanyana taba tsena di a etsagala o e bua ka bobebe fela no person has a right to seek for the documents of any foreign person. Only the police officers can do that. Fela banze ba yetsa. O tshwana le bile o bua botle ya kere. E tshwana. O tshwana le fela bathwana banze ba yetsa. Taba eno. E bile ontsa ka o le lengwe o ntsa re ho setshe undocumented people, citizens. Ga rona e jelo gore na qetello ba etapele ba dinaga tse dingwe ba tlong ka Aforika Borwa jwang go na le motho ke wa Ghana ya ntshitseng pina mona ya South Africa shame on you disgrace yourself mme o bona le a o sheba maganga mona le ma South Africa a mangwe a e bina potso kona molaetsa wo o ne wa pina eno o reng go ba be le go file monyetla o bana re ka dingwe metsotso ena ke la ela ya re o kwata ba ena ile matla haholo jwale ge ke re o fe hore o ke o tshwaele ho yona jwale ha re khutle re shebeta ba ena ya ntate Mtanyane mogela le kanyana mona mo wang wetse mbuka o kwa diqhoku tsena tsana ha ena jwale di bua ka ntate Mtanyane taba yo hiring jeli ba bua ka yena ba mo phafa ba bua ka matla ha e hotlwa gale ho fikela ona ke le tsena ba atswa o tla hopola hore ndate mosisi ke ndate mosisi ka pokeng ndate thaba na ile nga molata ho ga nna tlo hai ane ene tlo ba mo tsa maiswa dipisano ka le khotlana tsaba a se anse a huliba a hulile ke ba ba tla mo hopola ha ba ne ba tseka le le mongadi serialo nko resume your seat ika ba kana nda nda ntanya mari aba tla tsuri ka tsika ba la resume your seat I will have to resume your seat. Take a back down, little Tanya. Resume your seat. Embagamra Muni Lavalle to Niger. Yabaras said, Great Tabasans, Ratazan. I wish I want to go to Sue, Elishumilim, Smithano, Camara Raina, Yabo, Robon, me. Ranza Alexander tsa tsa hai ba be dikena ke o mo America le teng monke mara ka nya mo America khotso
2: e la khotso
0: khotso me
2: ba tsi le bana ba holo
0: e ba te
2: a ra ke ran ka ke ba ka
0: ye e
2: a sa ka ba kutile mo le nne ba fem di pone le le ho
0: e
2: ke
0: maria le bona ba tla ya thank you mamelo wa peace fm ire ko fe gore na laela e ke manga je ya ino a re ka di memetsotso a re ukwa taba tsena di le matla go le mpa he ona ke le tsena e re tswe le mogileng ga kena le teng e tlo kopana le chaka chaka tlo tshaga ho ya mane mo atla cha isa na dina tibo soto tapelo kanyane ba ntse ba tswa ba kena ka motse ha go kopana ngosane ro nya bo supa tapapa.

ona o Mr. Producer Luke se ditse ngona o monate ba dwale ona le ntshonyana e sa tsamaeng a ntletse no monate ona mpa ona le ntshonyana e sa tsamaeng a ntletse na ka nnete ona le ntshonyana e sa tsamaeng a ntletse ne re ketse tsena he ke bona hore na ka bona ka sebetsa ka tsela mo fetofeng re ke bona fela he hore na re ke bona ba nna ona ka bona ka sebetsa ka tsela mo fetofeng ya metso tsunyana e mashume a mabiri a metso mine a ntlepele ho hora ya le shume 24 before 10 ka ho hata te group ong a tsefubiri ma bre pisa fem mo re anteng ba no ri nya le shume le tsumedi tsa tsinila ka tjeno go tota ri tsamaela ka magetha fela ka magetha na ha e sa

So taba e ke buang ke ya hore bana ge shebeng taba bona ona ba le tsena bana ba sebedisa di phone ha se ntwe leng gore ka nnete ge ka tlantse re lla ka yona ma hai ngwana e tshebo tshebo mo tla nke te ka magela phone nke ke ka okay batswadi ba fapana but boholo go go bana ba bangata ona rwale bana le tsona di phone bana le tsona di phone di cell phone bana le tsona ka nnete ba di sebedisa di ya rechargewa di na le data tse di ntate malapeng mona o sobetswa bo ka di Wi-Fi bo di unlimited Wi-Fi e le go accessa internet o na le yona ha fela le hai so ke tsona ntho tse tshwanelang gore ebe he ntse di sherwa ka nnete gorena ngwane wa founung mona mo a kenang o kena go kae hangata o dule a shebeletseng hangata ka tshwanela re di monitor ka taba tse jalo o ba bele o na le ntho tse dintse a ka di kenang ngwana wa fumana gore bele sedimo fetola kelello tsela yo wa seng a sheba leng ka dintho tse dingwe ka yona se fapane ka nnete o fumana gore jale e se le mathata jale ngwane enwa ntate ke mathata ana ha e sale ngwane enwa ke mathata ana ha e sale go sena le ditshusumetso tse itseng tsa dintho tse sa nepalang sontse re tshwanela gore re ba tsebe gore na ha a dutse monono sofeng a kakaletse na wa ba shebileng a le busy a le sega se akalo ha ikgurumeditse dikobong mane na wa ba shebileng a e le gantle mme re ba monitare o bana o sa mo monitare a o tla fumana gore ntse o nagana gore dula le motho wa tsena athe e se le ntho e nngwe e fapaneng ka di-influence tsa ntho tse dintse ka thoko

nomora Peace FM sa bona go ikemetse tsone sho mantla pele o hora ya le shumele motse mong kono hatte te group ngatse go buria Mike check up in the hazy up until at 12 o'clock midnight e kama khatama ho kono hatte te group ntse go buria le motho mong ampela ileng hampe ana ntse a bua ka ma Africa borwa ba re tibela ona rua le ba ga ba nketse mesebetsi ya ga maga ba botswa ga ba botswa they know le botibong ba pelo tsa bona hore le mesebetsi ene ntse ba ga ba nketse yona ba re tibela hore re siye ga ba tlo kgona go etsa ba e sebetsa ga batho bana ba botswa bana it's a fact hore these people are very lazy they cannot work they cannot do anything batho ba batlang go dula ba dutse fatshe fela e be ba ntse ba lla they know that very well but tsatsing la kajeno ba re tebela ba re ba nketse mesebetsi ba batla go sebetsa unemployment rate hodimo le tse di ntse ngata e ntate re tla di bona gore di tsamaya ka tsela mafuta ofeng ee mobre Peace FM ke metsotso robong a ntlapele o hora ya leshomele motsomong ya ke metsotso robong a ntlapele o hora ya leshomele motsomong re ntse re bona tsatsing la kajeno gore na ga o kwala-kwala letsatsi ka tsela mafuta ofeng ya ga ke tsebe gore na la ga o le go tsamaetse jwang o na le matsatsi a mang e tlage a le fela qetellong ga e bone o le mosebetsing ao ya gae kapo motlhomong o ne ntse o le ka o zama bjelo o ya gae o le o phomola ebe wa utlwa gore icon le ena latsatsi le ena e tlile ganne straight ke itse ka re kere ke itse ka re kere nako ngwe o utlwa gore le hope o e lositse tu fumana gore a ikgona ka nnete tshepo ga o sana yona tsatsi le eno o utlwa gore ga e le tshepo yao ya pele yona maatla ao ya pele a ikgona ka nnete a ke sana letho e tlile icon ho fedile sohle ona jwale ho fedile sohle ke a utlwa gore icon ke utlwile o lekane ke utlwile o lekane ga ke sa batla utlwa letho ka ntho thweng ke bophelo o na le matsatsi a jalo fumana gore e botla o pitikisa ntate bo hulanya majombo o etse ntho tsena ka ofela but nenneng a mang ho etsa le ntho tse monate ya o revive o fumana gore you are revived you are resuscitated wa utlwa gore ke na le tshepo ya gonne ke tswele pele ke bona e ka qetellong light e tla ba teng qetellong ya tunnel o na le matsatsi a jwalo a mangwana o utlwa gore norman icon so a lo lola ga o batlo o dulia le batho ba negative ga o batlo o dulia le batho ba negative ba tlo o tla ba etsa gore o nyagame o feta ga o batlo o dulia le batho ba o gelelang fatshe ba tla bua ka wena le batho ba tshwanang le wena ba bua motlhomong ka mokgwa o ba senang thuso ka teng o ba o tla nyagama o qetelletse le wena o se o bona ya ka bophelo bona se ba gago ke ba batho ba bangwe ba itseng so ba tla o dulia le batho ba e leng gore ke batho ba o tsosolosa moya ba o revivang ba o resuscitatang ba dulang ba ntse ba o kgothatsa gore o tswele pele ka bophelo ga e le gantle go na le ntho o le wena le ga e bo o keke wa etsa tse tshwanang le tsa bona bato o na le ntho e leng gore le wena o le motho o ka etsa ya bao ba shapo bophelong tlhoka o dula le batho ba lwalo na le batho ba mona ba ratang go nyamisa ba bangwe ba lwalo bona ba tlo o qeta le kelellong ba tlo o qeta maikutlong itlhe e tla ga o ijaba o bona gae wena o sena thuso ka nnete but ga o sheba bophelo mo ondo la bona gore le batho ba bangwe ba motlhomong educational background ya gago e feta ya bona tla bona gore ke bane ntate ba tsweleletse ba o seile mane ke mo o tla bona gore gae bophelo mona nako nngwe ntse le gorena not nako nngwe bophelo mona e lantle gang ko gorena wena o phusa jwang gang ko gorena wena o phusa jwang bophelo mona ke yona ntho e ka godimo wena o le motho o phusa jwang wena o le motho o ntse o etsang gore o qetelletse o le monate ke yona ntho e ka godima tsohle ke yona ntho e ka godima tsohle le gore na o motho a kgonang gore a mentore ena ee batho ba bangwe ba tla ba bua le wena ba o bontsha tsela e nepaetseng o motho a moelang kapo o nka o tseba sohle na le gore na dintho tse o ntse o di etsa kapo ntho o ntse o etsa o e lelekisa o batla o e fitlhela na ehlile o na le ditsebo ka yona o ntse o yatamela ka tsela e nepaetseng kapo motlhomong o ntse o yatamela ka o ba fela o e rata but o ntse o fosa tseleng mona bale ke mokgona o ntse o tapatapang ka e le nngwe na o na le batho ba o yang o bona ba e leng gore ba tseba ba fieldie tshwanang ba seng ba tlaile ba fitlhetse ntho tse itseng ba ofe gore na ba tsamaile le kae ba o tataisantle kapo ba o duetse gore icon ena yona a seya batho ba tshwana le wena gona ge bona ye ka wena o tlaloka kae-kae se o tsama o kopana le bonnye o kae-kae ba tla o thusa e le gore o gole tlhakoreng le na le go bonagalang gore wena o na le bokgoni teng because nako ngwe bophelong ga se le gore re feile goba motlhomong re sa tsebe dintho kapo re le madimabe re feila because re ya dinthong tseo e seng tsa rona re feila because dintho tseo re ileng go tsona re ntse re applya kapo re ntse re tshela efforte
rena re sa etsile ka ditsebo ka tsela ene paetseng go re tsela e 40 ka tsela ene paetseng re tsela e 40 fela che o bane bane hence re ntse re sokola ke tsona ntse tso tlo fumana gona kongwe ke tsona dintho tse re khabathang ntho ntse e etsa o ile lekisa wa etse bana na ke ntho di tsebo tsa haona na tsela yo e yatamelang ka yona ke yona ene paetseng ka po ho hloka go tataiswa na tla fumana gore re qetwa ke ntho tseno kana kongwe fela nnete go re bophelong go na le matsatsi o tla utlwa gore lena lona le nshapile. I have lost hope, bophelo. I have lost hope, bophelo. Ke bona ka bophelo bona ke ba batho ba bang e se nna. A teng matsatsi a jolo. But le le tshabe ntate o fumana gore ga iko le dikela o kgothetse ya mpe o bona gore ga e ka re bophelo bo teng jwale ke ya bona gore na ke ya le kae. Ke mo gona gereng ska ba ba company ya batho ba e leng gore ba o nyamisa kapa ba o telela ga ba o bone. Ehlile o tla nne o tetebela o feta o bo bona gore ehlile ga ona thuso. E le nnete qoba batho ba jwalo especially batho ba negative talk lata batho ba positive talk ka mehla le matsatsi le ka mohlomong ba sa tobe wena ba buang dintho tse ntle ka bophelo ba buang bophelo be leng hore le a kgothatsana ba o kgothatsa le bona ba ikgothatsa tla bona o rae kona le kelello ya hao e tla ba monatenyana thabonyana e tla ba teng o tla ba le hope o tla ba monate kelellong especially your mental health tswalla o dule le boemong bo nepaetseng otherwise tlalampama.

Bona PCFM ya fihla kgetsa fela hore yo tle ka ntate le thola ya fihla iphetola fela ntate le thola ya bona PCFM empa ya ja bona rona bothata bo ka ya ho le tjena ya bona PCFM ke bona rona skipane ke metsotso e mashume a mabiri a metsotso mena ntate pele ho hora ya le shumana ntsumbe 24 before 12 4 before 12 I've got a hundred day group on a tsegwe re mabara pitsa fema o sola ha ufi mo re yanteng o hole mo re tswang teng ke tswamane ho renga ya burbong o setse fela 24 minutes a 723 minutes before 12 I've got a hundred day group on a tsegwe be a ga tsepa mabara pitsa fema ra ba ba mbagalile o sole tjena he motho e mong o hole ha mpona rwala hole ha mpona rwala o khaleile boroko khaleile boroko e monye na ntsa bo sokola insomnia ya mokhabata he o jwa mabra pisa fa moteng insomnia yo yetsa rwa nye o yetsa ba insomnia ya o qeta insomnia o tsena go ngwe ntate ba kwa ke ntotsinga tambe ya go ngwe motho ya makabatha hey una di era tsa di jileng una di era tsa di jileng ka pona le ntotse sa tsa mang hantle bo phelong ba ha hey jwele kelello ya no re hle di qete ntate di fete wa le ka hore a di fete ka nnete gae is part of life but jwale hey ha bo bebe hore di amoele ba tla ra re it's part of life but hore ya moele hantle kelello e phole e tloele e amoele hore maemo a jina bana ya hana mo hlaetso ke ntho botlhoko elong hore e santse e le ntsha hore ka nnete hloko hore e tloele ya ntile ya kare ntho ena o phela le yona ke karolo ya bophelo ba hae hey bophelo emong o sa tswa fumana spane o thabile emong o feleletswe ke spane o kwatile emong o lositse ntho a e ratang emong o lositse motho a mo ratang emong o qabane le motho a mo ratang a mo utlwisisang emong mosebetsing o sebetswa hampe treatment ha e shapo ntate nto dingata ke bophelong mona vale bosibu tjena he ke nako e leng gore a e kgona go benyana go benyana ntho tsena kelellong ka diteng le motho a go a tutubala boroko bo hana o tla o tshwenyeile ka hare o ranthana maikutlo it's part of life it's part of life dimba tse dintsa dintho phela le tsona ha o bobebe bana ka poge motho a di amoele ha o bobebe so di lata motho na bosibu tjena di lelekisa motho na bosibu tjena motho e mo ebile tlasa bethe mona o beya nthonyana o ntse re tswa ha batla go ntho tsena di lebala ka potla sa msamo mona ntate ka popela msamo mona ona le ntho a e beile Sibun tsa re tswa. So tla bona motho eno a tswoga. Motho eno wa tswona tshwanela e bo fresh. Ke tla mona le tsena bo mantsi bua nyana. Athe a e kona bo sibu bona bo ka ka siang tsa tswa ratse. Ona le ntho a e patile mpela bethem. Ba kile lo ene imetswe. O bona ka mehla ba tsa tsiang tso to mental health. Etsa bona di ba ro bona go mental health kapo mentally umnati. Mentally umnati, mental health wa ha umnati, ase papari, mental health e re amakatsela tsengata, e re etisa ntho tsengata, bophelo bo lahle, e be ntho tsengata fell off mona, motho o sale messed up eno ha le tjena, motho o sale messed up ha le tjena, di ntho a di sa tsa maola tela go na, enkeng. Se o solo bi hlane fela bophelo mba hai, mental health of mona o ha me ile ntate. Hopola ka po bone batho ba bangata bo tropong mona ba bontate bone batho ba bangata tropong mona ba bontate ka po di tropong mona stebe ka batla ho bua ka ya masego fela be leng hore ka nnete batla yo batletse di tropong mona batletse di tropong mona ba qetelletse ba ja meqomong ba ba ntse ba kopa ena o ba sheba o bona hore batho bana ba phetse hantle dikelellong o bua nnete motho yona ndiki nana hore e ka nna ba mohlomo ona le ntho ile a etsahala kelellong ya ya motho yona ntsana ana ka tsela e ntse tlwaileile motho yona ntse le motho jole ka motho yo mong le mo ao go fumana gore motho yonoo la imelwa ntate o qetelletse a tloile lapeng goba ana a tshepetse o ga provide bjale bophelo bo gana ntate mosebetsi o sa kene go na le ntho tse ganang motho eno a isama bjale pressure le di-expectations tsa gore a phethatse a utlwa gore ae kgona ke a sutwa go phethagatsa le ga tumelo e re tjena he but bjale ke sutwa go phethagatsa goba ke sutwa gore ke lo inkela ntho tsa batho mane o qetelletse a baleile a gae kgona ka ga bjale ke imeditswe o itletse kapo o iketse toropong ya mo a phelang teng ba bangwe ba tloile gae kwana ba tlile masego mona ba iphelela ditoropong mona o tla phela moqomong a zame a etseng goba ba le go le boima go le thata that's life man that's life le ba bomme ba teng le ba bomme ba teng ngwana bale ba seng ba phela ka go ditoropo ka mona o na le e monye re mo tsebang phela phaene e mo le mona e e leng gore
wa fumana na kongwa dutsele ngwana mo a dutsele ngwana mo na ke ke re sotho gel gigel ana o tgigel what ana o tgigel what ke a tseba ke tla sa teng mono ha o hla mona sparo se mona fumana o dutsi mono le ngwana wa ha yo ntsa kopa ke ipotse fela bosibu rena ba ho kae ba ke ba sheba mothomong motho ka qetelletso bona ka motho homeless ke ipotse rena bosibu be ba kae ya le bomotse ya romono he ntsa kopa o bona hey o buima o thata le ba bomme ba teng ba robalang bo dikotopo ba robalang di koneng tsa di shopo mo ha yo na le bre engwe ke boneng hana ke reng ke be ke ka play fitile Tasman ka kapela ikonomane a be semollo a nkile le box ya le beili a paka mo dumela ona le leng a le beili o duma ha ile box be le mona ntse ntwe ka mosamo o bona hore wa robala mono ke ba nna la o ka batho ba dile le box la o ka batho be ya le box le leng o duma ha icon na go ina fela ya selemo season ena fela ya hana hore motho ka ga ha paka mo dumela box mona beili le leng o duma ha tshwana la ha pere ba ba robala ba e ba tsuwe e be ntse ba la hantle wena motho o hatsela o le ka tlu hey this life man na le motho o mong ape ke pela lensa sinimo ne ke bone mo ngwa ngwana ona le bo batho ba neng ba ntshetsa metsi mme ka nqeno lensa sinimo ha o suya ka nqane Shoprite ma le yena a fitlhang ka le box ya le beya mono a beya le lengwe dima hae a le hule a keta o bona go apara e le bosibu ke re icon hai he tse dinga o so sheba bophelo ka tsela ye e tibileng o sheba ntho tse jwalo hai di a o fihla man wa utlong no. Hey, this one is tough, man.